0: sangala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, kabuhay yun ang problema, Rengar, ah. Hindi ko masairan kung naman it kabuhay nga reklamo kung dat mga nag-obra tersada. Ha? Nga perwisyo kita nga ni, ang nangawahan man sa tun nga DP, haman mat ginapinabayan man da. Ha? O makaroon may ongoing makaroon nga mga proyekto rong Department of Public Works and Highways. Nakikita ko ha. Ha? May pagto ita altabas. Ha? May ongoing man makaroon nga project dong aton water district. Sige rong kot-kot sa kilidit karsada. Ay nag-layout ko ng linya. Ay nakikita ko matsaka nabaw-nabaw guman. Pag nag-widening guman dong highway, una ginabi sa kilidit highway. Pag nag-widening guman, hapiton yung man doon mga bakho. Matapakan it pison, mapusa guman. Di problema guman. Sa linya na ton, si Mr. Frederick Buenavides at Metro Kalimu Water District. Sir, good morning.
2: Good morning, Sir Joji. Good morning sa sir. Mga tagapamatigit ng Dorado, sir.
1: Nawa, may mga concern na bingararo mga kontatista ba? Garo mga nag-obra ng Ratkarsada, kapin na mga provincial highway at national highway, Mr. Buenavides. Kung inyo nga nga linya, inyo nga nga linya tubo nga gin-layout, una sa aton nga mga main highway. Ano gito yes, standard, sir, nga kadagom dapat it aton nga mga tubo?
2: Yes, sir, no? Ano aton nga standard nga depth para sa atong pag-layout it aton nga mga tubo sa mga kalsada ay halin from 0.7 no, to 1 meter.
1: Okay.
2: 0.7 meters to 1 meter road depth natin na ginakuan sa atong mga highways ang okay. Mga ibang katana.
1: Mm-hmm. So, doon kita dapat ha? Dapat 0.7 to 1 meter gid?
2: Yes, sir.
1: Ako din imabot
2: sa katana.
1: Okay, depende sa... Iya, binakabutang abi sa standard depth specification nga ginatutanaw ko. Ay ginamba biyang sa mga kwan baga, sa mga karsada nga busy, traffic abi, or ginaget mga heavy equipment abi nga mga highway nga mga busy, ay ginambay ka nga 7.75 meters to 0.90 meters. So, eksakto man. Eksakto man. Makaroon abi, 0.75 meters to 0.90 meters.
2: Yes, sir.
1: Or 750 mm to 900 mm dapat. Doon doon standard eh. Pero makaroon, nakikita abin namon nga matsa ga 50 gata eh. Ga 0.50 gata roa rodagum ko inyo nga mga tubo. That's why nga naaabot na pirmi it mga heavy equipment nga ako mga kontraktor napupusa imaw. Nagagabot imaw Mr. Buenavides. Sir, ano gitaro kwan kara? Ano karo ginaobrang tikang it MKWD? Para malikawan da.
2: Yes sir, no? Aro atong matang mga project, no? Especially rin ang mga ginahimo it atong mga kontraktor. Ay, gagi man dun sa atong project management team, no? Gina-inspection daily, regularly, o bayang atang pag layout, no? It atong mga linya. So, if in case, sir, na may inyong mga observation siguro, sir, na makaroon siguro, no? Ay, pwede nyo paabot sa atin, abot pwede na itong double check, ma-verify rin yung mga reports na makaraya. Dahil, of course, no? Opisina ay ginapa-implementar o standard na layout ito atin ng mga linya sa all over, no? Sa atin mga distribution system.
1: Dahil makaroon abin, mat sa may ongoing ka mga project ito sa eastern side, mat sa pagtot, altabas ka to, mat sa may nakikita ko nga project ka mo eh, kilid it highway. Eksakto ba, Mr. Buenavides?
2: Sir, sa anong area ro yun, sir?
1: Daw, mat sa pagtong ra it Balete, altabas nga area, mat sa may inyong project di karon ay may excavation eh, aguna man sa kilid it highway. So,
2: sabi ko... Yes, sir, daw.
1: Ako nga concern na, pras ko Jaime Cardinal Sin nga ako di may widening it highway. Ay kabuabot, taka mo nga mga linya o na nga naabot. Actually, kahapon, imbes nga nagabuhos yung kontraktor, wa makabuhos, nagbaha, ay inabot inyong tubo, ay pagtanaw, mga 50 yang, ah, mga 50 yang ruan ng gubong itubo eh. Wa ni mo kaabot si tinta.
2: Sa dahil sir, sa andang gina-layout sir o sa existing natin ng mga...
1: Sa existing. Yes, sa Jaime Cardinal sinabi nyo, sa existing nyo, mga 50 gang. Huwag ni kaabot si tinta. Eh kung mga 70 siguro, hindi maabot ra ita mga heavy equipment kung mga kontraktor nga ra.
2: Yes, ano, so, sa iya sa may Jaime Cardinal sinabi nyo, ay ako nga ipakanao lagi makaroyon doon, no? Sa mo, Sir Jojic, no? Bayang ko ulihin na ra. Ayro ato nga BCWH ay bago man sa specifications is ato mga kongreso, no? Para sa ato national highway para magagas man o mga bagong mga load. Okay. Sa mga bagong masyakyan at tracking. So, we will, of course, paabot sa atin bayang reporter, we will check and verify o bayang mga reporter, para if in case na need na i-rectify o i-correct sa atong ipobra, ang if need na i-imbestigahan o talawan kung hamat makaturo damo o rudawong, hay ato nga tanawon din.
1: Aga kahapon nabi ko no. Oo. Kahapon nabi ko no nag-actuator engineering bagay ta MKWD. Siyempre may napusa ko man nga tubo eh. Yan nga manabor yes, pagkagubong. Agamba ko inyong taga-engineering nga nag-acto kahapon sa Jaime Cardinal sinabi nyo, hay kung may mapusa pa ko no or may masamad pang linya, hay hindi ta magsabat ng MKWD ay ginapasabat sa kontraktor ay sa kabuabot ang linya asa dubagit na eh.
2: Yes sir, no? We will check of course. Kung pwede sir, may anong specific area sa may Jaime Cardinal sinabi niyo?
1: Jaime Cardinal sinabi niyo, umpisa di ka ra sa may Mabilo Tambak area nga ra.
2: Mabilo Tambak area. Of course, sige Sir Jojic na ha, kung patanaw makaroon, dayang reporter ha. Ay, of course, we will check kung dayang existing mara ay kung kano man imo ha hubong.
1: Okay.
2: Of course, doon nga may akong humbal ay ro atong standard sara sa pag-ubra at kongreso at pag-abrayom ito atong pag-layout. Ay, through the years ay nagbinag-uman daya, no? Ay, kung mga luma gidaw para ng mga linya, ay iba para standard na ginasunod.
1: Okay.
2: And, kurayang mga year, year 2000 siguro, iba man ro mga standard. Ang bayang ulihin na ra, pag nagdamo dito ato ng mga konkreto, national highway, ay nag-adjust man ro ato ng standard. No? So, of course, atanaw na to, ay, doon nga ni, as we have said, if, may ato mga linya ng mga 30, 40 years with ano,
1: okay,
2: na existing yakon. And of course, ay up for upgrading na ta. So, linya nito na ron. So, of course, we will check and verify, no? And kung kailang na i-rectify o i-correct natin, ay isunod na sa bagong standard.
1: Eh, dahil nga may inyong mga ongoing makaroon nga mga project, gagali-out ka mo tubo, para baga matanaw ninyo, ay siyempre base sa bon na-layout yun ninyo, tapos sa pilang adlaw, mag-widening na naman. Ro mga karsada nga natin, inyong mga linya maaabot na naman. Siyempre nadidelay ro mga project eh.
2: Yes, Sir Jojic, matuod rin, no? Kibahan doon sa pins, progress na ito, no? Kung talaawan mo nga ni Sir Jojic, ato mga linya ato naging plus car hay dati hay ginputang gid man naton sa sa side it ay aton nga or shoulder it aton nga makasadaon sa makaron iya ta sa tunga ay of course no doon ro mga sambilog ko dapat nato nga anticipar sa if in case sa ulihi hay kang na naton buon ro halin sa tunga ang butang man naton sa shoulder man no.
1: Uh-oh.
2: So kibahan gid sa Jojic sa progreso is aton nga banwa aton nga so, actually bilog sa Pilipinas raya sa Jojic no. Gina tanaw is iba-ibang ahensya is gobyerno.
1: Dahil nga siyempre inyong mainline nga tag magagko bugang tubo mahal tabi kung masamad imo gabaylo ka mahal tabi. Additional yes, Jojic, additional expenses sa part ni MKWD ag much more sa part ita contractor additional expenses human.
2: Yes, of course. Okay, the past few years lang na nag-request yung Daro Metro Kalibu Water District is local coordination, no? Halin sa iba-ibang mga ahensya, gobyerno, halin sa ato mga LGU, sa ato mga sa government agencies na nag-implementar is makarang infrastructure projects para tayo yun o ma-anticipar nato ang mga ang kanya-kanya mga projects, no? Agon mga programa natin do it is sakto to atong pag-correct o pag-upgrade ito atong mga linya.
1: May muwa baro MKWD ag DPWH or PEO ag DP ag MKWD sa maurang ang mga kwan implementation it project or by coordination man dong MKWD ag ro sa part of it national highway do DPWH sa provincial highway aton nga PEO ag aton nga mga municipal engineer sa mga municipal road naton
2: sa makaroon no so JJ so atong katandaan na may mowa kita kay is between sa DPWH sa regarding sa atong mga maintenance works no especially okay. Kung sa mga repair if leakages no it atong mga linya sa national highway
1: okay
2: ay of course no kasi stricto makaroon ng DPWH siguro mga 10 years what or 15 years like before na medyo medyo nak paro palisiya pero the past 15 years siguro stricto gitanda ang dapat may permit o atong pa breaking it ang mga kompleto pag-excavate sa right of way, no? Baya, no? Aro atong MOA sa maintenance ay may atong band. May band kita ginatao sa DPWH every year.
1: Okay.
2: For cases or instances na may leakage na kung pwede natin ma-break yagi while waiting ro o pinakakiras, no? Kasi ito naman, of course, ruwa itong mga clearance ka ay sometimes it will take 3 days, 4 days, or 1 week. And yung leakage natasabo, ang inconvenience sa itong mga consumidor, ay gadayagan, no? So may action mga MOA with regards sa maintenance. Pero pag-abot sa itong mga projects, no? Gusto nyo give kita sa proseso, DPWH at it mga LGUs. With regards to breaking its concrete pavement go pag-excavate sa mga right of way. So, of course, no, kung ano ro nakabutang sa andang situation starter, no, gusunod bang kita sa Metro Kalibu Water District just like any other client ang customer is ato mga LGU ang mga client. So, doon, Sir Jojic, sa mga karoon ay existing nato na ay with regards yan sa maintenance, repair and maintenance sa UDBIC Village.
1: Okay, ako nga point malang karay, siyempre may mga future project ka mo. Mamonitor ba at husto it inyong engineering department matita MKWD? At siyempre sa part it DPWH, andaman nga monitoron kung nakasunod sa specification, standard specification.
2: Yes sir, no? Specifications na ginatao it DPWH of course ay ginataabot na pa it atong district office iya sa atong engineering office kaya ay ginakonsider sa pag-ubra it atong planning no? Design it atong mga project and of course pag-abot sa implementation it sa construction and maintenance division nato ay ginasunod ra of course no? Gaagi man ra sa mga requirements sa mga testing, of course, pag-abot restoration mana is ato nga concrete, ay gaagi ron sa testing, na requirements ni DPWH, of course, mga things like that. Panandaya ay ginasunod.
1: Okay.
2: Makaroon no, aro atong mga government agencies, sa LGU at sa National Government Agency side, no? Ay may mga standards na ginasunod ang very strict standard makaroon, no? Of course, through Metro Kalibu Water District, although doing ano eh, hamba it atong palisiya, no, national government policy or sa ating malayin na may concurrent right of way matakita sa public road, ay gabo o maghapon kita in atong mga permit sa dahil mga concern ng mga agencies.
1: Okay, sige. With that, hopefully sir, ma-monitor nyo ro, Rengarangakwan. Ma-inspection nyo ba rin yung mga linya nga sa mga highway? Makaroon may ongoing, ibig makaroon ng mga roadway dining eh.
2: Yes sir, no? Actually, pagka may mga roadway dining kita, no? May atong nga dedicated or designated team na nagasunod sa nagawatong pitbaking halos, no? Dahil di gid na iwasan na may matamaan sa mga service line, ito atong mga consumidor, o atong mga main line. So, samtang din na implement ko yung mga makarayang infrastructure project at atong na DPWH o atong LGU, ay may actually may mga nakatutok as much as possible, no? Asa kaya is may assign do atong construction and maintenance division na team. Ay gasunod niya parang sanda para ma-correct or ma-realign do mga service line o mga ibang mga linya itong mga kusumigaw yagi-yagi within the day, no? Pag umagiro atong mga taga construction itong mga ibang agencies.
1: Pero sino kita dapat dumag-ayo? Salimbawa, naabot doon yung linya dahil manabor, pagkagubong, napusa, nasamad. Sino kita dapat dumag-ayos? Do contractor o wrong district? O wrong DPWH?
2: Actually, gusto, no, as a matter of policy sa Metro Cebu Water District, dahil ang mga minor na mga leakage o mga tatabo o sa mga pag-correct, haikin na consolida gida yung Metro Cebu Water District, no?
1: Okay.
2: And of course, no, dahil aton malang ginasikuhan do aton mga contractor it atong mga DPWH or it LGU once na nakita natin na may negligence yung ano sa part man nanda bukumat every time na hinamba natin na inagyan na, nanda ang napusa nanda na atong mainline ay ginasukot lagi natin sanda, no? Sometimes abi hay within the same area hay makalimang beses sa suwod it's
1: sa kadlaw.
2: Domingo man na tamaan. So, sa iyo nandaro alignment is atong linya, actually, kuamat, I usually give, hey, pag before pa mag-start through project is atong mga national government agencies, I get coordinate yung sanda kung siin do atong mga linya.
1: Linya.
2: So, sa iyo, no? Sa iyo is atong kontrakto kung siin do linya. And may times yung give na multiple times yung panatabo ay sa judgment o sa pandit atong nga atong mga construction.
1: Ang dabi nga na problemahan ay maura eh. Halimbawa, ayos yun. Dabi na pusa, no? Ayos yun. Ay, siyempre,
2: yes,
1: nag-apison rin sanda eh, para before ka magbuhos ba si Minto. Ay, bakit ganyan nga manabaw, yes, imaw, pag agit pison ay ba, mga 20 toneladas doong pison eh. Taga-vibrate pa, yes, imaw. Sir. Pag agit pison, pag vibrate, ay napupusa man gihapon yung manimaw.
2: And before, yes sir, no? Maari na makaroon, may natasabo makaroon. Pero kung sunod gibman do aton specification,
1: okay.
2: And agro method na ginagamit sa construction is aton ng mga infrastructure project, given ro standard man nato, no? Ay hindi dapat mapusa guman do aton mga linyang mara.
1: Uh-oh.
2: So maaaring kurang sa compaction sa feeling with fire sa andang mga contact. So dahil mga bagay na rin, no? Of course, kaya gina kung nasusunod draw standard ay may iwasan ng contact. Of course, kami din nga may atong nahambal ay not all the time na nakatabo o dahil mga leakage.
1: Uh-oh.
2: Ay ginasukot yagi natin, no? Atong gina-warningan man ang notice o mga dahil na kontrakto na ra. And once nakita natin na may negligence yun dan, ay yun na, kipag-agaya lang is formal demand, no? I don't know kung sa dahil instance na gipaabot kinyo, ay napadayahan yun is formal letter or notice as demand ro atong na. Paring verbal notice po lang. So, same sa, no, not all the time. Mm. I asong ginakadawahan is formal demand to asong mga contractor na if infrastructure project it nasa na gabi.
1: Okay, aga may bandagod nga ro inyo mga future nga mga project ita MKW di kami niyo nga mga main line. Masiguro naton nga ruan nga deep karo nga dagom. Haya eksakto kita imaw, unay mo sa 0.75 to 0.90 meters nga kwan nga kadagom para yes, sir, yes. Malikawan kita naton dayon nga mga klaseng insidente. Permi abi, permi taray.
2: Yes sir. Of course daya ay atong strictly nga lagi dai implement no. Atong nga pagi management team ay di una maturon adlaw para mag-check at mag-verify inspection it atong mga project para sigurado masunod dahil mga ano dahil mga standard at specification na kailangan para maiwasan natin no of course so kung inconvenience sa atong umagahay interagency na mga relations and of course sa atong consumer no pag nag-leakage ay number one gida natong problema
1: consumer gida ron
2: bukod sa anak consumer na side nga inconvenience
1: oh pag na damage inyong linya siyempre dong supply tubig pundo man what yabot nya yes, gastos sa side ita MKWD gastos man sa side ita contractor.
2: Yes sir, no daya ro sambilog sa na napa abot natin sa mga atong mga consumer no usually abi ay na i-issue ro atong tawag na minimum charge habang kuno ay gina
1: gasokot it minimum sakil ko, sakil ko.
2: Sa electric cooperative.
1: Oh.
2: Na wa it minimum charge. So. Then, no, wa abi kita ga support it losses actually. Sa Metro Cebu Water District. So, gina kumbaga gin absorb ta sa minimum charge so atong ginatawag baya mga physical losses at commercial losses about sa atong leakage sa atong mga ginatawag na mga daya mga illegal connection.
1: May mga technical lagnan, technical losses sabi nga ra, tama ro eh, Raquel Comato nag-charge sanda sa sa systems
2: kita,
1: loss
2: so, wa absorb ka ron sir no? So din abi pinagkaiba it atong financial framework pag-abot sa atong layo no sa electric side at sa ano mo sa tubig ay iya kayo morong kaso sa atong
1: minimum charges
2: minimum charges no? So whether mabaho atong losses ay absorb ka na niyo doon it atong water utility. Although, of course, sa Metro Cebu Water District, ay ginasunod nato na suod kita sa less than 20% na losses, no?
1: Okay.
2: Which is the national standard na ginapa-prescribe ni local water utility administration.
1: Okay. With that, Sir Eric, thank you, sir. Salamat kayo. Hopefully, matanaw nyo rin mga concerns nga ita aton nga DP aga mga kontraktor.
2: Yes, so Joseph, no, ipabot natin sa itong mga implementing division dahil yung concern na ipacheck natin para sigurado na isakto no, sa tama sa pagkabutan ko itong mga layout itong mga linya itong mga project.
1: Thank you, good, sir. Mr. Eric Benavides. Raton nga
2: so,
1: public.
2: Joseph, thank you very much.
1: Sagamat, good. Raton nga public information officer ita MKWD. Dahil kung nagsunod sa standard ng MKWD sa dagom, kubong ko ng tubo ng mainline, hindi ta maabot na imaw. Kung mga backhoe ra or grader o kunano man nga heavy equipment ko mga kontraktor sa mga project in DPWH. Kung naroon mong hubong sa tintagang, standard na 0.75 to 0.90 meters 750 to 900 millimeter. Doon yung standard eh. Kung doon ang hubungang si tinta, I doubt nga maahapit na yung mamaabot imaw. Eh, 50 ma lang eh. Ha? Pero pag konkreto, itkarsada, kakinangan ka black, 50 gid lang. Ha? 50 centimeter. So kung magsitinta, eh, hindi ko ta maabot doon. O galing, bakod dugubungan ay 50 o base mas manabo pa sa 50, that's why naaabot kita imaw. Ay kung sa 70 o 90 imaw, I don't think so nga maabot kita imaw ron. Ha? Kung mga heavy equipment ganit mga kontratista. So hopefully, ay may ongoing makaroon mga project gara, dong MKWD, mamonitor ng dagbasunod ng standard, ha? Nga hubong ka ng mga tubo kapin mainline.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM
1: Radio. Ay perwisyo ka ito ng mga konsumidor pag na-damage, pag nagabot, ha? Pag napusa, ro mainline, ro ng mga tubo, ro area, what to be? Perwisyo sa konsumidor, perwisyo sa kontraktor, delay project mo, gastos pa, ay, yan ay hopefully marikawan yun da. Aga mariktipay. Do dapat ayuson. Alas 8:30. Mga mensahe. Dali lang gid ha. Balikan ko tanan. Pagkatapos yung mangkara. Oras atun kinyot. Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kayang pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alley na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
15: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394. at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: Philippine Products. Intra na! Sang Del Pilining Promo, magkatsyasa nga magdaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: DGX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DGX 500.
2: Araw-araw, bibili sa mga butik.
3: Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin,
5: may free collagen,
4: gutatayon ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
3: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
6: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Matatapos mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Walang inaatrasan. Komentaryo. Wala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Balik sa aton nga pagpangalagad. Na bago tabalikan dong MKWD, ay may yabot abi kararong pagiging substandard rin kong mga proyekto eh. Haman ito ibang karsada rayon substandard ag posible raya ro sang bilog sa rason. Haman ita ur ibang highway nagaun-un ag may natatabo rayon nga remove and replace ay sang bilog ra sa nakikita nga rason pero bago ron hawan-hawanan ta ni mensahe kay Ma'am Gima Tolentino, happy viewing. Kapitan Bernabe Boy Aquino, nasa Bacausor. Kaya kagawad tubid doon si Priano sa Pangpang Village, Mabilo Calibo. O nasa Quezon City, kay Madam Rosbilia Salim sa Balyero. Sa California, Igbata, Dido Reyes. Sa Laging Banwa, West naman siya. Every gising is a blessing. Good morning. Good Thursday morning, kagawad Michael Villanueva Sulina. Kay Fernandez Ili, good morning man. Kay Bunso Inocencio Salazar. Pa-shout out dong Inocencio ag Salazar family sa Barangay Agmailig, Libakaw. Naka-live stream sa Antipolo City sa Rizal. Kay Bujong Inday una sa DYJJ Bujong Panay. Good morning and early birds catches the worm. Shout out Wood Francisco, Dr. Jones at your service. Nakatodo na. Tres Hermanos, good morning. Kagawad Irene Silva Gonzales. Good morning kuno sa pamilya Gonzales ag Silva Itbakausur. Madam Permabel Simato Nabales nga nagamonitor makaron sa St. Anne Pharmacy o na sa Judge Martilino Street sa Andagaw. ginapatamyo man ni Fernandez Ilig rong mga taga Sitio Belen, Rosal Libacaw, rong Ilig aga Sonyo family, especially kay paring Reynold, nga gahon pa nag paway paigid. Thank you gid mga taga agmailig aga taga Sitio Belen, Rosal. Mafel sa kapanyo, good morning. Pwede makabatit, happy birthday. Pwede syempre. Happy birthday gid kay Nanay Nandang Feli Arboleda. Halin sa nang unga kay Mafel sa kapanyo. Ag speaking it birthday. Toto Roger Lucero Nagales, una sa opisina ita Barangay Affairs, una sa opisina ni Mark Mitchell Silisi. Med nya pagpamati gid una. Ginatamyaw ko gid happy happy birthday. Aro akon nga lolo, dating kagawad kapitan, SB Vice Mayor, nga naga-birthday gid amakaron. Ah, happy happy birthday gid. Former kagawad kapitan, SB member, Vice Mayor. Ay nangin acting Vice Mayor da imaw. Ang dating station manager at DYRG, nag-station manager pat DYKR. Tatay Agusto Gus Conanan Tolentino nga naga-birthday today. Tatay Agus, happy happy birthday gid.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
16: Happy birthday man kay Lola Insyang de la Cruz, una sa Napnot sa Madalag. Birthday mo gali makaroon man, La Insyang. Happy birthday gid. Good morning gid sa pamilya Soto Niyon, Nahil, Nagamos, Season, ano pa. Basta tanan nga taga Napnot ah. Agsa kong gwapang tiya una, Auntie Celia Niyon nga nagamonitor gid. Mayad nga agaman kay Tristan Wyatt Gulay. It's another morning, amigjet. Another day to do good, to glorify our God. Amen, gid. Dr. Jones. Kay Jojo Hopanda, na ipatring ng Nancy Igos, ag ng Josemi de la Cruz, ag ng Lilian Sablaon, mga taga Tinigaw, mayad nga pagpamati, agro mga taga Burwanga. Kay Jake Rupa, una sa Pok, ag kay Lucas Kryl sa Burwanga. Kay Kapitan ni Lourdes Reyes, nga dawadlogi na katabid ka ton, syempre, rumahugod nga Kapitan na Tinigaw, aga rumahugod nga dating Kapitan man, Toto Lando Reyes. Kay Tony Gikilio, happy viewing na sa Nagsulang Dumaraw, o sa Provincia at Capiz. God bless man, kay Tony Gikilio, ita Nagsulang Dumaraw Capiz. Bongson nyo, pa-shoutout sa mga taga Ganson sa Hamindan Capiz. Si Bongson nyo ito sa Marikina City. Ganson na bingara, boundary at Libacaw ra. Boundary at Libacaw, Hamindan baga. Ganson. Blessed Thursday. Di baga, lock out don it owner, procuring entity, kung nasunod ang plano. Kapati ko nga may plano man, tama ron. The owner nga nagasunod sa standards, specs, ag tama kajet. Monitoring is the game. Di ka naman may milagro. Posible. Posible, gid. E kabuhay itang problema, Bira Engineer Bernardo Biray Moises eh. Di ang pirming pag kinasamad nga ako linyat MKWD, long, long time ago. Ido na ba, istoryahan ta. Ano relasyon sa substandard niya project? Ha? Kuray nga lang nagkakatabo, baka ro, nagdapat marektipay ra.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
16: Sa pamilya Oreta, una sa Naluok. Good morning. Una kay Mr. Alberto Oreta. Oh, may higit niya pagpamati ag sa bilog ka pamilya Oreta una. Kay ex-kapitan gali. Oreta, una sa Naluok. Good morning, gid. Kay Mr. Benji Oreta sa Ireland. JR Cuasto. Oh, may higit niya pagpamati. Mga taga-huyaw-huyaw. Una kay Toto J. Lord Ihoy, kay Jan Linar Masalio, ag Rectory, kay Gina Lynn, ag kay Gerald Cuasto, ag Erica Jane Octavio, ag sa Cuasto family sa Balete, alin kay J.R. Cuasto, kay Ma'am Puri Sabal, ag Sir Ed Sabal, God bless kid always, happy viewing na sa California, sa mga taga Boracay, una sa Manok-Manok, Carly Tornea Santiago, Madam Blinda Taay, good morning. Ah, gali. Toto Arbe. Iya si makagwapo. Nag-message ka ako, no? Good morning, it kagawad. Josel Arboleda Quadernal. It's Sigkay Banga. Aga sa pamilya Quadernal at Arboleda. Una mata sa Kaliso, Balete. Kay Nanay Marlene Arboleda kwadernal na. Matsa inkampod mo man makon si Juris o manugang kahit mayor labas-pasok sa munisipyo at kalibo. Agali? Kay Crisel Morales, pa-shoutout sa binamukan, nag-advance sa pipiesta sa Puok. Hinaga kadlawan dong, di ba? 28. Toto Nomer, inaanak? Matsa hinaga rong nga piyesta sa inyo, 28 eh. Happy piyesta lang sa mga taga-Puok. Una kay Crisel Morales. Ag sa pamilya Pascual. Ag kahapon na big kasay ko akong inaanak eh. Kay inaanak kanomer ag Sally Pascual na. Ag piyesta pag ininaga. Oy, congrats kanyang daywa kahapon ha. Kay Kagawad Bino Bapial. Pabati sa magubahay kay paring Tinoy Bio. Ag kumaring Nelly Ruiz sa Minoro. O nasa anak nung tindahan ni kay Kagawad Bino Bapial. Kay Mr. Randy Samson Sarabia, good morning Jet, problema sa MKWD, andang mga ginabot sa karsada iya sa kalibo, dating wat lubak, makaroon lubak-lubak na, sambilog pa ron, substandard, bukot maayos, so pag-restore it, andang ginabot ng mga karsada, kaya abong lubak-lubak kundong karsada, may punto ka sir karon, Mr. Randy Samson Sarabia, doon na istoryahan tarong substandard, ha, yung mga proyekto nga ron. Kay Tatay Lasio Guarino, nga nag-monitor makaroon na rohaton dating provincial warden, nag-retired niya hipe. Retired but not tired. Police Colonel, Tatay Lasio Guarino, medyo pagpamati. Kay nung Lino Japo na, nag-monitor makaroon, kay dating Congressman Carlito Samson Marquez. Nga nag-monitor, gid, kay ina pa, with Engineer Rodriguez. Kay nung Ray Rugan, oh, good morning gid nung Ray Rugan. Sa akong kumparing manog kagawa dit poblasyon, paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Oh, God bless man paring Abel. Mabaskog man gali andang tubig kung masamad anang tubot MKWD. Kaya man, abog reklamo nga mahina pag-abot sa mga panimagay. Gabusawak kung mag-abot na ng linya, baha nung karsada igbata ni Dorigues. Ito kahapon sa may Jaime Cardinals and Abinyo. Gabuhos yung doon kontraktor. Ay, paano pagbuhos ay nag-swimming pool doon karsada, may inabot nga linya. Kay kanabaw-nabaw rung hubungan eh. Wa ni kabot ita si tinta. Minimum standard 75 ah, to 90. Ah, 0.75 to 0.90 meters dapat standard. Wa nga siguro 50. Abot eh. Ah, pero kung na tubig nga pagtun sa mga panimagay, hi, daw ihit yapsag lang. Good morning, Jet. Shoutout sa mga gwapong mahugon niya engineers, foremans, drivers, agoperators at Greenland builders. Kamugan yung contractor ita rin nga road widening, ha? O na sa Jaime Cardinalsin, Abinyo, Poblasyon, Yuwasinon, Aklan. Kompleto, gid. Ag sa among CEO, Engineer Nestor Victor Rodriguez at kay Doktora Malo Rodriguez. Good morning again, Madam Mary Jane Caporal the Ilig. Happy monitoring gid una sa Hay ni Mika Dilasen Abiyo Sanda, pero contractor yan ta kara. It project. Ay, Diyos mio ta. Kay dating kapitan, agga kapitan yu man. Yupemio Tim Dilasen, good morning gid, kap. Kay SB Nini Nelly Dilasen. Ag sa nang doktora, attorney ng mga unga. May iyong pagpabati kay Vince Cristobal sa Laguna, gina-shout out na mga taga LGU Batan, God bless ko no. Kay Juliana, wow, long time no hair, Madam Juliana Imperial Trinidad sa Team Ram Boys ag Beach Boys, so good morning kid. Good morning kay Ma'am Nilia Di Jose Repedro, Madam Hermi Marti Del Castillo, I miss you man, Maninay. Kumusta gon? Masakabuhay pang wakakapabatsyag eh. Ah? Oh, may hindi niya pagpamati una sa Marte Funeral Services. Wala kay Madam Hermie Marte del Castillo. Sa mga aktoda, yakin yung presidente taktoda. Ah, Will Andali Tambong, yakin na si Johnny Boy sa minyo. Rin yung presidente taktoda, transport, agaktoda, consumers cooperative. Nagka-support gid sa ibang programa. Thank you gid ha, Aktoda. Kay Happy birthday, Sir Gos. Saling kay Ma'am Puli Sabal at kay Sir Ed Sabal. Pilaon ikaw makaroon tayo, Gos. Kabay pang tawang kapat magawing kakabuhi, tayo, Gos, ha? Happy birthday, tayo, Gos, sir. More birthdays to come. Good health, a good morning ko na rin kay Arbitore. Kay Halipat ako, katulong jet. Great at happy birthday kay GM Maigi. GM Maigi, one of the people behind the Super Nanay pageant from Super Nanay's Obakausor, Kagawad Irene Silva Gonzales. Kay happy birthday kay Uncle Toto de la Rosa, makaroon nga adlaw. Dispiras it piesta at puok from Crisil Morales. Nini Geraldine Sabal, Erolistan, good morning gid. Kay dating kagawad, aga kapitat Buswang, Mila Innocencio Taiko, happy Thursday morning gid, Kap Mila Taiko.
15: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
16: Ya kita liso sa pihak ba medyo pagpamati gid. Thank you gid kay Mr. Benji Tokol nga nagamonitor man katong. Salamat sa manaming mensahe. Ano da bossing? Dali lang gid ha. Karon ko lang i-open na good morning gid kay Engineer Dave Torres Ignacio. Nga nagamonitor ka ito makaroon ano na dali. Tanawon ko anay. Sa may part na it, kabi yata ra eh. Sa may Rojas Avenue. Sa may kanto. May declogging operation kabi eh. Ba very good yun ha. Aton nga engineering department ita local government unit at kalibo. Kabi eh, nagahimo sa that declogging operation. May kwan abi di karaho may ginayos nga takop ba nga? Ay abu na gusot kuray nga nga drainage anang takop may problema parang nahugog siguro aga ay hindi kalidik lagi ginayos na takop

0: Sige. Good morning kay Toto Alex sa Carlo Bagnong, nagamonitor sa New Buswang. Ah, okay, oo. Anagalit di pira. Ay, pilong gali na gusot. Kaya inayos lang ko ato niya local government unit. Oh, thank you, kid. Sa ato niya, municipal engineer makaron. OIC, Engineer Dave Ignacio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Haraw ni Mau Arbi. Oh, haraw ni Arbi si Makagwapo. Anang hambag. Mayad-ayad nga gahon, Arbi. Grabe, si Arbi. Oh, mayad-ayad nga gahon ko no kay Arbi Tore, kay Tres Hermanos, at kay Bagsik ni Juan. Ag sa kanong nagapagamati, mayad nga gahon kay Barangay Captain Tobi, Buenjoy, Villanueva, Prince. Kay kahapon to, kay Kagawad Tobi, Ariel Milgarejo, aga mahugod man nga kagawad tubig kinidid dila cross ablaon. Blessed Thursday kinyo tanan, matibay gid sa Agos, sharp pagid ana nga mind, pwede pa imo mag-isbit uman. Pang pilang birthday ni Tay Agos ra, di lang ako sigurado kung pilaon si Tay Agos makar. Si nung Benny Lazerna, good morning gid nung Benny Lazerna kay Ma'am Pe una sa Naluok. Gapinamati, jit, iya sa farm, sa Naluok, gusto man nandang masarang kung nanugid ay mayor nga tuyo, kung naman ipuro kang obrat mga building, ay wanan man dayon. Kanugo nung kwarta't pumuguyo, kung wak malang ka-operate, tama. Sagamat, bangon kalibo, nga nag-tiklob. Aga, ginagreet kidong anang apo, si Ella, apo ni nung Benny, ag ni Ma'am Fe, Lazerna. Get Wilson. Minko Ibataro. Okay lang ako. Walang problema. Katatapos yung man ako. Balik trabaho na, hindo na. Ah, nakagi ka ba trangkaso ay? Intrangkaso ko man bagsik ni Juan. E ako okay lang ako. Walang problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: radyo. Good morning, Jet. Toto Roger, Lucero Nagales. Good morning, Jet. Pwede paki-ask kay Captain Juliet Milgarejo, tag-anang ingbutang kuno iya magapit sa amon nga garbage collection station. Kung adlaw-adlaw makapilak at basura di kara. Oo, siyempre. Do collection schedule di kara every Wednesday malang. Ag sambilog pagid, Jet, nga concern, ngayon may kapilak ta di kara nga bukon taga-iya. Doon para problema ang sambilog. Sang beses nga din, nag-past 10 it gabi eh, may tricycle ta nga may kargang basura nga pumilak. Thank you, gid. Sa may Martelino subdivision ko no, Kapitan Onyet. Araw ginabutang nyo di karang garbage sa bin, tagurin nyo nga bakal. Hay, adlaw-adlaw ginapilakan, pero rong nga koleksyon ko no daw. Adlaw-adlaw man yata nagkakoleksyon ng andagaw eh. Ito problema, ay, may mga nagapila ko na nga bukong tataga andagaw. Konsensin, tag maghagaling nga dook, ita aklan. Una man nagapilak, ay Diyos mio. Ipabot to kay Kapitan na Onyeta. Good morning, Gid. Kay Kirby, Revisencio, Cairo. Aga satanan, nga mga katapo, ita 82nd Infantry Battalion, Bantay Laya Troopers. Kernel, dong, tawagi abi si Kwan, dong. Kap, makuan ako kap, matawag kami kimo. Tawagi si Kap Onyet, nagtawagi mawe. Good morning, Gid. Kernel Salvador. Itaton nga 12 IV Bantay Laya. At troopers na sa libas. Hay matsap port. Ay, araw. 40 cm gilang. Dunggubong ita blue pipe. Ha? It MKWD. Oh, inspeksyonan nyo MKWD ha. Ay, ginahambang iya sa aton nga sugundanan. Dapat dugubong itubo 0.75 to 0.90 meters. Ora sinukat ho. Sinukat it contractor. Hay mga 40 cm yang dugubong it blow pipe ninyo daywagid. Wa, botamon substandard. Substandard ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Oh, ani, doon ay basugan nyo man si Mayor Juris yung man eh. Now, substandard ron, yun ang ginahambangan eh. Pag hindi ka magsunod sa specification, substandard ron automatic. Ha? Ah, ganun ron ang resulta karon, dali yang. Wednesday malang doon collection ko.

0: Alin sa mga taga Martilino? Nagbuo man ang akot sidula kahapon sa munisipyo. Mabuo man akot business permit. Mabaligya lang man akot ako sa port. Mapaos yang kot winaka. Pwede man gali magbaligya. O nga ni. Now, hamanabi substandard. Pag hindi ka magsunod sa specification, ay good morning gali kay Ante Kumari. Kagawad, Nancy Soto Sison, nagkakol uno na, Romanong Kapitan Pampango. Ag kay Kuya Noel Kabobos. Good morning, Gate. Kuya Noel Kabobos at ANC. Akla News Channel. Ayo sa pag-message sa taga Iligo, base posasan ka, makilaga ka. ORB. Base ko ng posasan ka, makagwapo. Ay kilaga ka yun. Hamanabi substandard. Pag hindi ka magsunod sa specification, sa mga nagpamating na kontraktor, Alex, si kontraktor ka. Di ba pag hindi ka nagsunod sa specification, substandard, ha? Substandard. Ano ang epekto, kara? Ara ang epekto. Daya, nagkakatabo ra. Nagkakatabo kita ra, sigurado kita ako. Dahil nga ni nga, una rulin niya, ha? Itubi. So, robrahon it kontraktor ka ron, kapin ko mga pulpul man ng mga kontraktor. Ah? Rona ta ko brahot kontraktor karon. Para malikawan nga gumastos yung mansanda, siyempre ma-damage doon inyong alinya, MKWD, kaya manabaw inyong ubong eh. Para malikawan nga ma-damage, imbes nga ginapison, ginakumpak mo dapat gugta, dapat hugot nga hugot yun imaw. Bago mo buhusan imaw ron, dapat ginapison, hairopison, 20 tonelada siya girupison. Pag nag-vibrate pa imaw, hiagyan na imong tubo, wasak ron sigurado gid. Pusa gid ron. Now, hamanabi, ah, nga importante nga dapat ginapison doon. Dahil, pag hindi mo pag-ipison doon, ah, pagbuhos mo, maun-on imaw ron. Pag ilinaging ilinagi ka ron, itsagak yan. Hindi magbuhay, maun-on gid imaw. Roy ba ka ron, hindi kaabot niya ni yun. Kaya may warranty. Hay, kung naman kagawin may kontraktor, remove and replace, nag-on-on. Yan, saka, man yan inanda. Ha? Aywan na na pagpiso na. Tanawan nyo sa nabas, nag-ubo-ubo nga ron. Sigurado kung wala nakaagit pison dun. Pero brahon kort kontraktor, imbes nga paagit pison, ay may tubo nga ni. Agod malikawan nga mapusaro tubo. Nga gumastos yung man sa datuman sa pag-ayos ko, mainline nga ron, tapak-tapakon yung nanda. Ha? Tapak-tapakon yung nanda. Agbuhos at simento. Te, bangod substandard, ha? Arong ana ita water district, arong anda nga dagom, wa magsunod specification. Arong resulta karon do project man, aga under sa supervision ni DPWH, substandard man naman, ay tinapak-tapak agbuhusan, wa pagpiso na. Ay nagalikaw nga ni nga mapos aro tubo, ruyon na nakaroon nga resulta. Nga ni dahil substandard yagi, arong tubo, nga wa may gubong ito eksakto, pati arong project, substandard na ng guha. Doyon doon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Di ba nga, Kuya Noel Kabobos? Doyon doon. Substandard. Eh, hindi mo ang pagpisunon. Kung ako man kontraktor, oh, ma-delay yung man ako nga project, siyempre, pag pumuswak, pag napusaron, kay aron ko, gastos doon, maharon mainline. Tapos, bahaon doon. Pahuwat ko man nga magmagamaga. Ha? Ag imo man nga pisunon. Ay para malikawan dong gastos, hindi ba dili nung project, hindi yung kita magpison. Tapak-tapakon yung nato, nagbuhos at simento, tapos yung dayon. Mauron man lang ron gani, puro yung dayon substandard. Ha? Nag-umbisa sa substandard, natapos si Mau, substandard.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nagamagat ay basa man. Ma'am Lucia Santi, good morning. Una sa Libacao, una sa poblasyon. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko, sa mga taga New Buswang, may dito nga pagpamati. Dali lang, sinyon to. Inabandon nagid itar LCL contractor project sa unat agbaga kay Jet. Binakbak agpabayan ng dayon. Kabahot ang perwisyo gid sa mga biyahidor. Mayor Miguel, pakiligard si RLCL. RLCL, matsakanday Mr. Richie yata ra eh. Diba? Toto Jenny, RLCL. Mga taga-ibahay man, tayo taga inyo man daho. Dahil yung contractor nga RLCL. Taga-ibahay man da. Huwag nyo nag-aayusan yung project ko na sa may bagakay ag unat. Kano parang yung narinig na mo actually? May kalsadang binakbak ni karon nag-uwa tapag ubra ha. O aron, perwisyo sa mga bihedor, sa mga motorista. Paki-check abin ninyo ko na ano ba ra? National Highway ba o Provincial Highway? Kung National Highway ra, paki-check abin ninyo kung ano nga karsada ra. Kung anat highway ra, kung anat probinsya o anat munisipyo. Para sa pagpabot naton kung sa highway, pabot ng sa highway, nga haron na, amat sa inabandon na ta, pinabayan yun doon nga binakbak kaon nga karsada.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, kay Richie, kuno ra eh. Kay Richie Chandlik ra eh. Imorong kontraktor. Oh, eh, Mr. Richie sa Chandlik, sir, oh. Ang inyong project ikaw sa may bagakay unat, inyo ko nung binakbak ang inaywan. Pakibalikin nyo man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sanda man ng kontraktor ko, raya nga nga utod nga nga uwa masimintong porsyon sa may tagbaya. Karon sa may unahanit hospital ita ibahay, disik hospital. Diba may daywang porsyon ni karon nga uwa masiminto? Matsa inyo man da. Kamu man kontraktor kara, makaroon may ongoing project. Una maghihapon sa kwan, Ibahay National Highway. Basta bon kon ihaiwan nyo man yun, ninyo ra. Ha? Basi kon mga nangan, may bingaw gumanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Paki-check lang inyo sir, mga sir ha, mga kontraktor inyo mga project. Ay, aron, perwisyo o disgrasya, ginalikawan na itong disgrasya, ay nako.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gambagat, yung basa kung magmawra ng sitwasyon. Abo, gitaging pasaway, ganyan yung mga kontraktor. Ganyan, mag-Greenland na lang kamo. Shoutout kay Darwin Rihada. Imo man doon sa mga nadyutihan ko nga construction site. Bago sa na magbuhos, may mga kabilyagon, mga substandard ay tago man kuno pagbuhos. Kaya may mga report kami sa group. Ah, gali. Ah, ay waon ako na mag-ukaroon ito, Arby. Ay kabuabo man nga maurunt ang klase ng mga kontraktor man. Pero may una matang bukot makaroon. Good morning, kid, kay Mr. Roger Delgado Makabales. Una sa San Ramon, Malinaw. Pero ito't imo makaroon sa Lulumboy, Bulacan. Happy viewing na sa Lulumboy, Bulacan, Sir Roger Delgado Makabales sa mga taga San Ramon, Malinaw. O gandang umaga gid, love gid Antisilya niyon. O nasa napnot. Shout out kay Erwin Tihada sa Luuban, sa Makato. Nagatrabaho ko no sa Tupad. Abo ang Tupad kay na nga beneficiary nga nakita sa kilid karsada eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.13 banwang oras sa Pilipinas. Atong kinyot Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kayang pamparelax Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pinyad laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gutado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products. Isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto ka kon.
7: Uwa ko it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag gigga ko pasira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
8: Agharap pa, mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana, i-for problema. Kugida nga ako na regular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gida ang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
12: Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa Senate Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash shali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Samson Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: products. Intra na! Sang ideal pila ning promo, magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml, o kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Walang inaatosan. Komentaryo ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.25 na. Pakicheck lang linya, bini Kapitana Onyeta, partner Dingdong Impoy. Ay may concern nga ra sa Martelino. Kuan nga ra nga garbage sa bin nga ginbutang ay adlaw-adlaw puno. Ag every Wednesday man ang kunorong nga koleksyon dugangan pa nga may nagapilak it basura nga bukon ta taga Andagaw. O base nga ni kun bukon pa taga Kalibor iba kara. Ginobrat na nga mini dam side ng Andagaw.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Tanan man ginarequire basta pagkaon do baligya makagwapo ginarequire na dahit health certificate. Aton, aton makagwapo ubos at sugid ni Arby. Aran na sa linya. Kadinong. Dali lang kita. Ay gina check tarong niya ni punong barangay Choliet Onyet Tolentino Melgarejo rong pinakamaisog naman ni Congressman Lito ang pinakamabuot man nga kapitan sa aklan sa 327 ang kapitan ni taklan ni morong pinakamaisog kuno ang pinakamabuot man. Kap Onyet, good morning.
6: Good morning, katodong gudi, para magwapo ako, amigo. Nakita ka, good na ako niya sa akong pagpupamantaw.
5: Happy viewing.
6: Ano ba naman niya kato? Matino eh, katodong radyo. Mayad ayad din niya agaon sa tangan.
5: Taga di ka rang concern sa may Martelino, kundi may butangan ni Kaut Basura Cup. Anang hambaw, biri ka ra, hay, rao. Pwede paki-ask kay Kapitan na Juliet Melgarejo, taga ginbutang iya magapit sa amon nga garbage sa collection station. Kung adlaw-adlaw makapilak it basura di kara, do collection schedule di kara every Wednesday malang. Sa bilog pa gadget, nga concern ay may gapilak na di kara nga bukon tatag iya, taga iya. Sang beses nga ni, mga past ni gabi eh, may tricycle nga may kargang basura nga pumilak sa may Martelino subdivision Andagaw ra. Kap?
6: Yes, katodong gigit, no? Ay, para lang ako gamong ito sa kunyara nga may nga screen kasi ano, abil medyo kutod-utod ya, halawag mo, abok sa akin. Nabatian akong kay Ina Rondo yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, aga automatically ngayon, magsawang matangkin mo. Regarding sa Martelino nga ron, that is the only siguro no nga subdivision nga permitting magasamba ron doon. Sang katawo rin karoon na permit magkaroon iya gasawak sa ako na secretary. Ang kini mo request ang daron, eh, paro yung garbage bin. Kasi, hay, aro, mga basura nga ni, ay, kini hindi ako magsalaro yun yun, eh, pag magapit sa mga boarding houses.
5: Okay.
6: Kunal karoon sa may, ano nga bodo nga si Carol doon. Abo-abo din mga bodo yung mga bodo. So, din po tangan, ginangin natin doon is garbage bin. So, at kasayod man sa daron, wala ako niya collection is basura, no? Ay, na yung naka, dapat segregate ka, di ba? O, di ba? Ato niya rin niya garbage bin, may una rin mo nakabutang. Nabubulok, di nabubulok, at yung recyclables, di ba? Ay, ugaling, nung nakabo sa kunyari niya garbage bin, una di karon. Ay, bisan alin niya na basta ikasugo di karon sa aula.
5: Okay.
6: Wala ko na nabasa kung doon niya rin niya na yung nabubulo kay, wala niya ni ito rin ginabasin sa backside. Ginaklin ako na ito doon. Kaya rin doon niya rin ay wala rin ginabasin sa backside. Pero ginapick up na ito. Ay, so, kung ano nga concern, abugid mo nga salamat sa nagpadaya di ka nga rin sa concern din. Nabaw na bagay rin nga tapo sa atong payatakan at rin doon tama no nga nga madali na ito na aksyonan. So, sa ano rin na concern nga dugangan nga ano-an lang siguro dugangan lang rin pag-pick up kasi rato na dito nga pag-pick
5: up. Wednesday kuno, pick up Wednesday.
6: Oh, after segregation siguro ay aron do na galing ay awaw na wow na katataboro sa pagpilak ng dakon una rukun sa niya ron ang nga abo ni dakala abo yung abukon at alariya bukon sa inyo ang dakaw nun kasi kung kamo mo lang una rekaroon niya area kamo nga nga huyak man ato do household kung inyo mo lang aron nga basura bisan mag once a week abima na no Wednesday abima ah Wednesday man ang pagpika. Okay. Hindi ka mo papuno sa ato nga rin kaya ko nga sa Facebook.
5: Oo.
6: Only, tama man rin yung ano, tatlo rin sa akong partner, katulong Jujit. Only nga, harun sa mo rin ka matuod. Kung may mga nagahabol, bisan to nga ang gabi eh. Ay, actually, no, makilino nga ron. Ginapagal na yan, sabihin ba ka nga meron sa ato nga may unabig kaunti ka na uli nga enforcer.
5: Mm.
6: Ay, sayod ka man, na rato na niya rin nga manunghaboy, kasi pabukol pa sa gandakaw, ay kahugat na doon ito wawo sa awan.
5: Tama.
6: At karoon ng nilido. O, office figures mo niya ni ibang nga nakikita na na. So, ginakalawakan ako yung rato ng mga kumuguyo, no? Dahil kita mismo ay concerned sa kita sa kalinisan.
5: Mm.
6: Kung makitaan man ninyo, nga may nag-aboy kilala na ninyo inyo ina ng mga kalibo no? Ay kung bukunta na nakatricycle sa imaway sika nga ninyo try man ninyo nga sindun po maghalin
5: tama
6: kaya siin ikaw ay makamun ako eh every time may nakipala ko ang nakatricycle ginapanaugan ko parang katulobigit at ginakita kasi ay kinaamlan man doon ako ng pagbubiga no? Anyways, katotong bibit, ipatawag ko lang ako nga tayo wang kapitak para nga nakapagpapala sa amon ba yung tricycle yung pararo, no, pag may kangda kami.
5: Okay.
6: So, haroon lang siguro nga sa impa 3 times a week lang na ako ni Karon. Pro garbage truck ro na once a week, ito aron imawga.
5: Tricycle. Okay. Okay, Mataro, pagpilak it basura sa damsite, o oh, init problema man.
6: Sa mga kuna eh, ginabaton na kano isuro ako niya basura. Isang bilo kay kahapon ng abe, ay gininyo makalaro. Tanan siguro man doon, not only di barangay ang dalawa, hindi anay ito kami magpila.
5: Mm-hmm.
6: Sa bilo ng anay ito nga atrakro, mapila. Kasi ginaanda man siguro itong minamanay, segundo, kaabo it mga basura, it, tanan niya barangay.
5: Mm-hmm.
6: So may mga time ron, nakabot ko sa atong pumuluyo nga, hindi yan kita basta-basta man yung ano kasi ito naman sa ato niya na management ito sa dumpsite sa gambay rin yung hindi anay magpilakin aga.
5: Okay.
6: Hindi anay magpilakin aga. Ano niya mag-ano yan kita magbuligan kita na na mamangyay na toto sa ato niya.
5: So nga ni ano lang ah, dugangan lang gidro collection it andagaw. Tricycle yung rugamiton. 3 times a week.
6: Ah, yes, oh. Ramon lang nga. Ramon lang nga. Tricycle na rin nga. May sidecar. No? At may sidecar. May ano nga, may tanda. Pero yun lang, amon na. Special trip ko tarin yung maroon. Kasi nasayroon pa nga ako naman. Sino yung maroon. Grabe, tagaroon na
5: kaabo, nga. Kaabo, tagaling bagay ka na sa likod, no? Pasugod mo, it Martelino Subdivision. Kabuabot ang bagay sa likod.
6: Ay, kaya nga ni, no, ay, makaraabi, ay, siyempre, maligtihan, di ba nato, nung makita man ninyo, kaya ito nga, kalibo, ha, especially makara, may mga tupad kita, ay, ginaasin kita nga, ginapakita, no, nga, ya, trabaho ko yun, ginimus lang kita na kundi nyo, maging maligtihan kita, tuwaran man kita, kaya ito mga pumuhuyo nga, not only ra ito nga mga sweepers, not only ra ito nga mga garbage collector, kasi ya, trabaho, ato man atan man nga limpiyan atong ugsaran atan man nga imanihag atong naroon yung basura bigyan sa kanhabon
5: tama
6: na
5: dahil do basura be everybody's concerned dun eh bukod lang it concern it barangay munisipyo o probinsya tanan kita dapat magbuligan sa basura.
6: Ay yes katodong budget kung nahila natin nahila kita na everyday ay kahit paano ay malinsir atong palibot ay magbuligan kita dahil ang dagaw palang kay council no ay, wag ito kami dapabaya, wag ito kami dapabaya sa pagtutok sa basura. Kung may concern, makakamaw ang makaray. Hindi nila, hindi na rin ako ipakita ko na o yung basura.
5: Okay.
6: Kasi hindi naman abi, matulong gugit nga, ako naman abi ay nakapick up yun na ako nga dump truck. Ang nga na isang kasinupin yung matauna nga naga-ginabutan sa binit na pamagkarsada.
5: Ay, Diyos
6: ay, may. Ay, wala ba ya kita na ito? Kasi ba kita na ila nga sa bilog na sang adlaw ay nag-pick up ang basuray na yan nga wala ka sang ilang nga manami akong dinapamantaw ay dang panuming big pwede ka man hindi ang may inapagbutangan doon ay bagong pick up
5: manami so, mataki nga pag
6: manami nating sugod na hinaga manipagawa
5: manami nga pagawa mo sa ibang bagay maliwalas man pamatsyagan mo nga wakat basura nga natanaw ba ga
6: ay yes rin ako nga gina ano nga ihemplo no hapon sa pagpalintir nga tanawa mako ninyo rupalibot ay abo gambo nga nami manami mana rupalibot is niya nga barangay siyempre malimpyo ay mauno man mako ng feeling nga katikang kita manami ako nga ito nga anong hangin ay malimpyo at rupalibot ay kailangan ako ng pagburigan. So, ano nang naroon na katulong gigit, ayoon ko rin uras, no nga, ipabot natin ako Saturday, sa Uman, nag-road clearing kita,
5: okay.
6: Rikaroon sa AT&T, kasi kaya ko, ikaw ng mga tao yan. Kaya kita kumiente, binog nga, adlaw sa Kaligo, nga niya ay, ako doon, rikaroon nga putnon doon yung mga tao, para gumawa rin mga kahayag ko, ato nga tayo, kasi, wala niya mga solarize.
5: Tatabunan. Na. O na tabo. Tabo na nat kahoy ng inyong mga solar lights sa kanamiton.
6: Yes, I have some dino pai. Sino man ang ikaw ng limpyo? Bukon ba kami? Kabukon ba ang dagaw barangay council?
5: Tama.
6: Ay, dina obligahan kita na mong doon. Amat-amat. Nga malimpyo ro ako niya. Alibot. Aga, kulat week, di ba? Atong kulat suci. Matauhay, manami ro. Kariye, kulat suci niya. Huwagun is mga ratong tahol ng mga malagpo na nag-aamyong sa ano, sa kalsada.
5: Okay.
6: So, hala sa Saturday, ay, different areas man in barangay, ay naghuyam sa tagbong.
5: Sinastar, Juan, ano ba ro apiktado ka po niya? Ano ang Judge Martelino Street yang?
6: Tama, ano sa kalibor ko ato nga mga kalsadaon ay, ano, ano sa
5: what,
6: tower?
5: What I mean sa Kwan sa Sabado nga, Kwan, nga power interruption?
6: Ay, bilog nga ka sa libor o gina patitak o wakit at oriente.
5: Ay, isabay! Isabay nyo lang!
6: Isabay na kanamon kasi
5: okay, okay.
6: Nag-request ka din kami sa apel ko. Is nga, ano nga anay, yun niya sa area.
5: Okay.
6: So, nag-refer apel ko nga, isabay lang sa
5: patitak. Schedule.
6: Ano nga, schedule. So, amon niya hinabuton sa mag-double time kami sa Saturday na matutoy na ito ng mga tao na parang doon nga ayaw kita sa itong pumuyong na kung may mga ano man kita ano, siyempre
5: operasyon operasyon doon
6: so traffic oo ay harun doon din makakot na ito niya konsiderasyon niya nga ay ako operasyon na amat-amat na ito niya malimpihan na ito niya malibot ito ito parangay.
5: Okay. With that, salamat gid pinakamabuo tag pinakamaisog nga kapitan na may ni kong lito sa Aklan. Kapunye, thank you.
6: Yes, pero nang dugit na, asang binog pa gali, hinaga, ginakilid yung barangay, ang gagaw barangay council, no, kaibahan na ito niya engineering office.
5: Mm.
6: Mga stalls in front of NMD.
5: Aba, very good, very good.
6: Yes, with among the doon yung binabuligan.
5: Pila tanan ka stalls? Pila tanan ka stalls doon ato nga pausong di karoon?
6: Runa po yung mas ano, objection kasi number na akong sa pamiting ay dapat ay may akong sa ang nabulitan niya wala ko nag-object sa kasi nabili ko karo ang Davao Barangay Council.
5: Okay. Anat munisipyo?
6: Ang Davao. Ang ana mataroon obligas at munisipyo. Pero para mas madali ay iya dihapon kami, nawala no, ako yung kapitana nag-bulig para mag-decongest di ka ang amalama. Pero mga ito, siguro ay mga siguro mga 20.
5: Ah, okay.
6: Pero pwede nga ma-ano.
5: Nga, pamagson. So, may doon ay na sa pinising touches na MMJ, ma-open na gid eh.
6: Ay, yes, oo. Ay, nag-ayo, abisan ba sa kudong jigit ka ito, no? During the board meeting, ha? Hindi hon man mana ka. So, yun na rin yung mga stall. So, I coordinated that with the mayor jurist, kay Ma'am Mary Lee Jewel, at sa ating market administrator. So, haron doon nga, nakigayon nga muna sa kudong jigit, ang bibigli nga, ma-schedule tomorrow, Friday.
5: Okay.
6: Ay, isang wakita ka rin kung sa office sa pwede Sunday. Ay, sige yan, parayon di akong kita.
5: Ay, huwag man problema. Ikaw ay, bisan Domingo, nag-duty ka nga ni kung kinahanggan.
6: Oo. So, yes, ako doon duty. So, ako din na kaya, Matt.
5: Thank you, kid.
6: God bless us all.
5: Likewise, punong barangay Juliet Tolentino Melgarejot and Dagao.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Matindi kita, makagwapo si Arbiho. Blessed Thursday morning it kay Skyler Chano na sa Singapore, kay Madam Rona Rana Bais Panganiban sa Nabas. Happy monitoring man. Ora, Arbi. Hambay ni makagwapo. Believe kita kay Arbi nga ra. May pagka-drone man. Monitor naman ang hugag ag ihaboy sa kahanginan. Kung sanday bipisara nga ni ma-intel pan sa may alias piatos agulin ni makompromise. Ang alias makagwapo nga ra, makompromiso kita kimo Arbi. Nakompromiso nga ni, binulgar na nga ni. Ay, nako. Manegosyo na lang mo, Arbi, ah. Pabay ko na ginaginegosyo mo.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ah, okay. Sige. Buwas naman ang iba, ah. Ang wala to matalaki. Liso ba? O, pasensya gid liso, ha? Ang sakugon nga isyo. Hinaga na gid siguro na to na sintensyano liso nga ra. Mahaba-haba, Beri. Aray nga nga dokumento ginabuitan ta, eh.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
5: Good morning, anay. Kay nung Lila, nagkaya ang tininya Laurenteo na sa Mabini. Ah. Kay Ma'am Lilian Laurenteo na sa witiran sa Binyo, aga una kay Nanay Claire, aga Sir Lucien Choco sa Tuteng Reyes. Raw update development banwa, inaga, istoryahan tabira yung mga grupo nga at mga scammers, oh. Mga grupo nga at mga scammers, dingdong ya sa kalibong abutan na biktima. Akong kilaga ho na biktima, pilang beses gid. Nangin ka partner sa technical side, engineer Dingdong Impoy Rubiso. Sa hagan kong bilog of Perseid, Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na ni kanyo temporaryo, it mahidayton mahilwayon. Mainit nga gaon, it Webes. Agosto 27 na kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati mangin. Hilway ka!
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Masaway sa lagunan. Mabilis sa hilang patuloy. The Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
8: D3 Pio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makatats, magabot ka.
9: Surihan daw sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktan si mo yung iniklasing a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo ng mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikista, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system. May mga
10: predisposing factors ka na sa mga. Kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton, da bala, kamo na Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
9: system.
10: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
9: amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbok katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
10: sa Mega World,
9: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Makabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
11: Yes, exactly.
10: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
11: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
10: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
9: Makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes yung mga chemicals magkulang ni causes imbalances in your brain. So ano ni mga chemicals nga ini no, ang muning na tawag ng mga hormones like serotonin, dopamine and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa atong tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya no. Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
10: Sir Boy, dira na ka sa lalay. Ang imo capacity how to handle stress no.
9: Cool.
10: Hey. May ara iban pareho lang man sila Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
9: Buringot.
10: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas ya happy hormones.
9: Correct.
10: No? Ang isa ya nubo, no? Taas ya stress hormone, wala ma-counteract sa
9: well,
10: happy
9: na,
10: hormones.
9: None.
10: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio Sir Boy. Nagaserbe ini nga prebiotics no or pagkaon sang imo probiotics nga kung example nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable no, plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health no.
9: Correct.
10: Para in order to utilize this happy hormones importantly no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress
9: no? Correct no, kung layo ka sa unwanted stress ha, kampiyon ang imo mood no. Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kikundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kikundami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo. Ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man yung kapatulog si imo, kikina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning kapatulog si imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
10: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki na GTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
9: Oy,
10: piki ina,
9: piki na,
10: no? Tagong
9: piki
10: na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle Sir Boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati Sir Boy, no, sige yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, may PCL Kaline Vitamin C, D3 Bio kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nila ilay tayong lawas.
9: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
12: D3 Bio Health News.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Dayawang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best trying more power.

0: kalugan kong gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami dinipikto sa itong lawas.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500! Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu,
3: isa ka-teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan. Pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kong gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namin ito.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
4: Wa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nyerang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal ag eyelash perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaugi hapon.
5: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

0: Elemento mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nagawsoy ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Tiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 20, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang apon ulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakuri not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiyo, ang inyo nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imoy ang mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupunta sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga Sir Kevin.
9: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok na si Spio, do ka nami sa nga itong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na itong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio, agod protektado kamo sa ginatawag na ito nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong slow rubs, kag slow rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sinila, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sinila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
8: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
8: Yeah! Lantawa

0: kita ko. Ikumpara ba na ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? No. Ang katut ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz. Lantawa ba lang mga skin namon balaki wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni sa extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagin Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imong body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yung sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara, gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
1: kulong?
0: Eh.
1: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Napitawan Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mambuling di DTX 500 Sir Boy
1: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisag ka kita ka kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kaya panigilu kaya inom niya nga mas young looking sa akon kay basic ka DTX 500 ha basic ka mighty C no amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
0: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
2: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
0: dasig
2: mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang balik sa GP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita nga itong cellular, nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati, amuna na pari Richard, thank you again sa...
2: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang cellular, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A, vitamin C.
0: Justo!
2: No? So ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts, no?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DPX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C, ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
0: Akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man ah.
0: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na gani oh.
0: Sige ah, daw mahamot usang piki ang gagabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man ga ringkos, why ka man ga kurunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
1: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa nila sa DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine, nga rin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampyon ang mood mo taga aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin kon sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sang bulubanyo sang amang Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita giinom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP. Nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon kay ang mga naga-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga ka-proteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
0: Yes, and of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ha? Ini nga food supplement, may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sa basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
0: Panahon pa nila pula-po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
1: So, sakto lang init, kampyon ng
0: aromatagapin. Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa Tion sang Emerinsya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa pangkaso ubo si Pulga Gilanat. Ay, ang D3 Bio, kampyon man sa punggod. Kampyon man sa sore throat. Kampyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa pangkaso ubo si Pulga Gilanat, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala. May problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin, mga skin diseases, Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo ang D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no? Amo na ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugaliyon, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag. Kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag inyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang ka muna nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyo cellular permino Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punta. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 27 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18.1. At ng aming website na
0: www.radio.todo.balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katulong John Lester Galigaw.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline balitang lokal, bahay sa Altabas, tinupok ng apoy, may-ari, walang naisalbang gamit.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 8 years old na bata sugatan matapos masagi ng motorsiklo sa Batana.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At magsasaka sa Libakaw, aksidenteng nataga ang paa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At Coco Bazaar at Coco Hub, opisyal nang binuksan ng DTI Aknana.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, 216.9 million pesos na pondo i-download sa Panay Capiz para sa mga proyekto.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang regional, DA Phil Risa nakapag-distribute ng mahigit 670,000 na sako ng RCEF certified seeds sa Visayas.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang national, Malacañang, ipinagtanggol ang aksyon ng Marcos administration hinggil sa pagbaha.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Senator Jinggoy Estrada dinala sa ospital matapos magtamo ng sugat sa tuhod.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At suspensyon ng PSKE 2026 inaprubahan ng Senate panel. 5 taong termino isinusulong.
0: Todo balita.
2: Todo balita. At DMW nagbabala sa illegal recruiters na nag-aalok ng peking trabaho sa New Zealand.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At para naman sa headline balita international, may higit 160 patay, daan-daang na nawawala sa flash flood sa Nepal at Tibet.
0: Todo balita.
2: Todo balita. Sa iba pang balita, ICC hindi susuko sa kabila ng sanctions ng US.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At para naman sa headline balita ng sports, Pilipinas target ang medalya sa Asian Games.
0: Todo balita.
2: Todo balita. Para naman sa balitang showbiz, Bini nagpakilala ng Pinoy Pride sa Japan.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At headline balitang negosyo, 1.7 billion pesos na pinsala sa palay, walang epekto sa presyo ng bigas ayon sa DA.
0: Todo balita.
1: Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, higit 240 na Pilipino namamatay araw-araw dahil sa paninigarilyo ayon sa DOH.
0: Todo balita.
1: Todo balita. At mga katodo, ang balitang dyan ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos naman SRP para sa King. Abot kaya na pamparelax, Gold Eagle Beer, drink responsibly.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Walang naisalbang mga gamit ang isang lalaki matapos masunog ang kanyang bahay sa sitio Dinaot, Barangay Manop, Altavas, noong hapon ng Miyerkules. Kinilala ang mayari na si Jose Larry Alejandro. Ayon kay Ana May Andrade, asawa ng pamangkinang may-ari, nagulat lamang umano ang asawa nito nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok galing sa bahay ng tiyuhin. Paglabas nila ay doon na nila nadiskubre na nilalamon na ng apoy ang bahay. Wala rin umanong appliances sa loob ng bahay. Wala rin umanong tao sa bahay nang mangyari ang sunog. Mabilis rin kumalat ang apoy dahil gawa ito sa light materials. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa naging sanhi ng nasabing sunog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sugatan naman ang batang lalaki matapos maaksidente or aksidenteng masagi ng isang motorsiklo habang naglalakad sa barangay Kamansibatan nitong Miyerkules. Ayon sa MDRRMO Batana, madang alas 6:53 ng umaga nang makatanggap sila ng tawag hinggil sa aksidente. Agad na rumisponde ang kanilang grupo at nadatnana ang bata na nakaupo sa gilid ng kalsada matapos umano siyang masagi ng motorsiklo. Nagtamo ang biktima ng malalim na sugat sa likod ng ulo at galo sa kanang tuhod. Matapos bigyan ng paunang lunas, dinala ang biktima sa ospital para sa kaukulang medical na atensyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa ibang balitang lokal, aksidenteng nataga ng isang magsasaka ang kanyang kaliwang paa habang naglilinis ng taniman sa Barangay Alfonso 12, Libacaw, Aglana. Sa nakuhang impormasyon ng Radyo Todo, tinulungan ng kanyang mga kasamang magsasaka ang tinulungan ng biktimang makauwi sa kanilang bahay bago ito nawala ng malay. Dahil dito, muli nila itong
0: Todo balita.
1: O dahil dito, muli nilang itong pinagtulungan dahil dalhin malapit sa kalsada at humingin ng tulong sa MDRRMO Libacaw para mabigyan ng agarang paggamot. Samantala, kagad naman itong dinala sa Libacaw Infirmary Hospital para sa karagdagang medikal na atensyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nagkaisa naman ang mga leader ng indigenous peoples at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa palakasin ang proteksyon sa karapatan, kultura at pagsulong ng kaunlaran ng mga katutubong komunidad sa IP Summit 2026 nitong August 26. Isinagawa ang summit sa Barangay Manica Gymnasium sa Libacaw sa pangunguna ng 82nd Infantry Bantay Battalion ng Philippine Army, katawang Provincial Government of Aklan, NCIP Aklan at Antique, Municipal Government of Libacaw at Aklan Provincial Police Office. Inalakay sa pagtitipon ng mga programa hinggil sa environmental protection, agriculture, tourism, social welfare.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Public Safety at Indigenous People Rights Act. Binigyan din ang IP leader na ilahad ang kanilang mga saloobin, pangangailangan at mungkahi para sa kanilang mga komunidad.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Sa iba pang balita ni Laid on the Table, nagsanggunang bayan ng Numancia ang kahilingan ni Mayor Oge Nero na mabigyan siya ng otoridad na makipagnegosasyon at pumasok sa loan agreement sa Land Bank of the Philippines para sa tinatayang 20 million pesos na gagamitin sa improvement and rehabilitation ng Numancia Public Market. Ayon kay SBE member Jerome Vega, hindi naman ipinagbabawal sa LGU ang pagkuha ng loan mula sa lending institution gaya ng Land Bank. Gayunman, may mga limitasyon aniya sa paggamit ng loan proceeds, lalo't re-enacted ang budget ng Numancia o LGU Numancia ngayong 2026. Ipinaliwanag de Vega na kahit mabigyan ng otoridad ang alkalde na pumasok sa loan agreement, hindi ito nangangahulugang maaari ng gastusin ang makukuhang loan proceeds. Kailangan umano munang magkaroon ng kaukulang appropriation at maisama sa proseso ng pagpaplano at pagbabudget ng LGU ang naturang proyekto kabilang ang Annual Investment Program.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, opisyal ng binuksan ng Department of Trade and Industry Aklan ang Coco Bazaar 2026 sa City Mall Caribo nitong August 26. Kasabay nito ang paglulunsad ng Aklan Coco Hub na naglalayong makatulong sa mga negosyante gumagawa at nagbebenta ng mga produkto mula sa Niyoga. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa DTI Region 6, Philippine Coconut Authority Region 6 at Office of the Provincial Agriculturist. Mahalaga ang industriya ng Niyoga sa kabuhayan ng libu-libong pamilyang Aklanon kasabay ng paggamit ng makabagong teknolohiya para sa paglika at pagpapahusay ng kanilang mga produkto. Magpapatuloy ang Aklan Coco Bazaar 2026 sa City Mall Caribo hanggang August 31, 2026.
3: Todo balita. Nos
1: 11:47 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita.
1: Mahigit 216.9 million pesos na pondo mula sa national government ang inilaan para sa iba't ibang infrastructure projects sa bayan ng Panay, Capiz. Kasabay nito, isinagawa ng lokal na pamahalaan ang groundbreaking ng bagong seawall project sa barangay Pawa at Buntod na nagkakalaga na mahigit 9.6 million pesos. Ayon kay Panay Mayor Jonathan Besa, magdadagdag ang proyekto ng 220 metro na seawall sa kasalukuyang 300 metro na struktura upang maprotektahan ang mga komunidad na malapit sa baybayin at masuportahan ang pagpapahusay ng road access. Naglaan din ng 20 million pesos para sa road concreting sa barangay Pawa at Buntod. Ang kabuang 216.9 million pesos na pondo ay mula sa Department of Budget and Management or DBM sa ilalim ng Local Government Support Fund at gagamitin sa iba't ibang proyekto para mapabuti ang transportasyon, connectivity at mga pasilidad para sa mga residente.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional, nakapagpamahagi ang Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute ng kabuang 670 and 275 na sako ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Certified Rice Seeds sa mga magsasaka sa Visayas para sa wet season ngayong 2026. Ayon sa DA Phil Rice Niagara Station, opisyal nang natapos ang pamamahagi ng mga binhi sa Western Visayas, Central Visayas at Negros Island Region para sa kasalukuyang wet season na saklaw ang mga buwan ng Marso hanggang Setyembre. Batay sa datos noong August 16, kabuang 248,450 ang kwalipikadong magsasaka sa 290 na mga bayan at lungsod sa tatlong rehiyon na sa ang nakatanggap ng ting 20 kilong certified rice seeds. Pinakamaraming binhi ang naipamahagi sa Western Visayas kung saan umabot sa 522,476 na sako ang natanggap ng 171,619 na magsasaka. Sakop nito ang 101 na bayan at lungsod sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo.
3: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
3: National.
1: Ipinagtanggol ng Malacañang ang naging tugon ni Pangulong ni Marcos Administration sa problema ng pagbaha. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang tugunan ang matinding pagbaha sa Davao City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, natasan na ni Marcos si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ayusin ang malalang pagbaha sa lungsod. Kabilang sa mga binanggit ang isang flood control project na sinimula noong taong 2019, ngunit hindi pa rin natatapos. Gayun din ang kawalan umano ng dredging sa loob ng 10 taon. Sinabi rin ni Castro na kailangang beripikahin ang iniulat na 13,970 flood control projects na nakompleto noong Marso 2022 sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Ang Davao City ay itinuturing na political bailiwick ng pamilya Duterte, kung saan parehong nagsilbing alkalde sa loob ng ilang taon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte.
3: Todo National.
2: Sa iba pang balita, dinala sa Cardinal Santos Medical Center si detained Senator Jose Jinggoy Estrada matapos makaranas ng matinding pananakit at nang ma-injure ang kanyang kaliwang tuhod habang sinusubukan niyang tumayo mula sa pagkakaupo sa loob ng Quezon City Jail. Ayon sa orthopedic surgeon na si Fernandez Siqueira, nagtamo si Estrada ng sugata sa kanyang kaliwang tuhod isang uri ng injury na karaniwang nangangailangan ng operasyon. Pinayagan ng Sandigan Bayan noong Lunes si Estrada na sumailalim sa medical evaluation para sa kanyang tuhod. Nakakaranas na rin naman siya ng arthritis, isang degenerative condition na nakakaapekto sa kanyang pagkilos. Magugunita nga naharap si Estrada sa mga kasong graft at plunder na non-bailable kaugnay ng aligasyong tumanggap siya. Kasama ang iba pang akusado bilang kabilang sa dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoana at ilang DPWH engineers ng mahigit 573 million pesos na kickback mula sa mga questionable nga flood control projects.
3: Todo National.
1: Sa iba pang balita ay naprubahan ng isang Senate panel ang mga panukalang batas na nagdalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa 2026 at gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2387, ni Senador Frances Escudero, ay minungkahing amyendahan ang Republic Act No. 12232 upang gawing 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Samantala, isinusulong naman ni Senator Amy Marcos sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2067 ang pagpapaliban ng BSKE sa Oktobre 2027 na nakatakda sanang idaos ang halalan sa Nobyembre 2. Nanawagan naman si Commission on Elections or COMELEC Chairperson George Garcia na magkakaroon na ng malinaw na desisyon kung itutuloy o ipagpapaliban ang BSKE bago matapos ang buwan ng Setyembre, lalo na bago magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC.
3: Todo National.
2: Dagdag pa detalye balitang national, nagbabala si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdaca sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa New Zealand na tiyaking lehitimo ang recruitment agency at job offer upang hindi mabiktima ng illegal recruiters. Ayon kay Cacdaca, mahigpit at tutugisin ang Department of Migrant Workers sa mga illegal recruiters. Sinabi niyang umabot na sa 30 closure operations ang isinagawa ng ehensya sa Metro Manila ngayong taon at target na rin nilang habulin ang mga illegal recruiter sa labas ng National Capital Region. Ibinahagi rin ni Cacdaca ang isang kaso kung saan nasa 1,700 na Pilipino ang umunin na recruit para sa mga peking trabaho sa Europe. Pinan sila ng DMW ang operasyon ng isang recruitment agency na sangkot dito at naaresto rin umano ang may-ari. Noong August 20, iniulat ng DMW na isang babae ang inaresto sa Iloilo City dahil umano sa syndicated illegal recruitment at estafa. Pinatakbo umano nito ang Paragon Visa Consultancy at nang hikayat ng mga Pilipino noong 2025 gamit ang alok na trabaho sa New Zealand kapalit ng processing at recruitment fees na mula 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos.
3: Todo National.
1: Paso sa 54 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
3: Todo International.
1: Hindi bababa sa 160 katao ang kumpirmadong nasawi habang daan-daan pa ang nawawala. Malabos hagupitin na matinding flash flood at mudslide ang mga lugar sa Nepal at Tibet. Ayon sa Ministry of Tourism ng Nepal, nasa 403 na turista, kabilang ang 341 dayuhan at 28 na pulis ang hindi pa rin natatagpuan. Sa Tibet naman, tatlo ang nasawi habang 265 katao ang nawawala matapos maputol ang komunikasyon, kuryente at mga kalsada dahil sa mudslide sa Gyerong Country. Malaki rin ang naging pinsala sa supply ng kuryente ng Nepal matapos masira ang tinatayang 430 megawatts na kapasidad mula sa hydropower at solar facilities. Samantala, nagsagawa na ang Nepal Army at iba't ibang rescue teams ng rescue and search and rescue operations gamit ang mga helicopter at specialized units habang humihingi naman ng tulong ang Nepal sa India at China.
3: Todo International.
2: Samantala, nanindigan si International Criminal Court President Tomoko Akane na hindi dapat buwagin ang korte at nagpapatuloy ang kanilang trabaho sa kabila ng sanctions na ipinataw ng United States. Ayon kay Akane, nakatanggap ang ICC ng suporta mula sa ilang pangulo at prime minister sa iba't ibang bansa. Sinabi rin niyang hindi unang pagkakataon na napatawan ng sanctions ang mga opisyal at dating judge ng ICC. Ngunit, hindi ito naging dahilan upang tumigil sila sa kanilang tungkulin. Una nang inanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang sanctions laban kay Akane at ilang ICC judges. Iniuugnay na ito sa warrant of arrest ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa aligasyon ng war crimes at crimes against humanity na inilabas noong November 2024.
0: Todo International.
1: Ang para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Target ng Filipinas Women's National Football Team na makasungkit ng medalya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa susunod na buwan. Gagamitin din ng koponan ang torneo bilang bahagi ng paghahanda para sa 2027 na FIFA Women's World Cup sa Brazil. Noong Hunyo, nagsagawa ang Pilipinas ng dalawang tune-up games sa United States laban sa San Diego Wave at Albion San Diego. Ang Asian Games ang magiging unang torneo ng koponan matapos ang kanilang pagsabak sa AFC Women's Asian Cup sa Australia. Samantala, nakabalik ang Pilipinas sa World Cup matapos talunin ang Uzbekistan sa score na 2-0 noong buwan ng Marso.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nag-trending sa social media ang performance ng Dini sa Summer Sonic Music Festival sa Osaka at Tokyo, Japan. Kabilang sa mga ikinatuwa ng Japanese audience, ang pagsingit ng Japanese lyrics sa kanilang mga hit na Salamin at Born to Win. Bukod sa musika, kapansin-pansin din ang kanilang outfits na hango sa mythical bird na Sari Manuka bilang nagpapakita ng kulturang Pilipino. Patuloy namang pinupuri ang Bini sa pagdadala ng Pinoy Pride sa international stage.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Walang inaasahang epekto sa presyo at supply ng bigas ang 1.7 bilyon na pesos na binsala sa palay dulot ng habagat at magkakasunod na bagyo ayon sa Department of Agriculture. Matay sa datos ng DA, tinatayang 29,482 metric tons na palay ang nawalang produksyon dahil sa pinsala sa mga taniman. Ayon sa ahensya, maliit ang naturang production loss kumpara sa kabuang taunang production ng palay sa bansa at marami sa mga taniman ay bahagyang napinsala lamang. Nakatakdang magsimula sa kalagitnaan ng Setyembre ang wet season harvest na magpapatuloy hanggang Nobyembre na inaasahang makatutulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng bigas sa bansa.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye ng balita ang pangkalusugan o health news, iniulat ng Department of Health na mahigit 214 Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa mga sakit na dulot ng paninigarilyo. Batay ito sa datos ng World Health Organization. Katumbas ito ng higit 10 Pilipino na namamatay kada oras dahil sa mga malubhang kondisyon tulad ng heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease at cancer sa baga. Ayon sa ahensya, hindi na lamang ang mga naninigarilyo ang nakalagay sa peligro, kundi maging ang mga nakakalanghap ng second-hand smoke, lalo na ang mga bata at buntis na madalas na ma-expose sa usok sa kanilang tahanan at pampublikong lugar. Dahil dito, tinimok ng DOH ang publiko, lalo na ang mga magulang at komunidad na protektahan ang mga kabataan laban sa sigarilyo, gayon din sa vape na pagkalulong sa nicotine na para maprotektahan sila laban sa mga sakit na maaaring idulot nito sa hinaharap.
0: Todo balita.
1: At mga katodo, ang mga balitang yan ay atid sa inyo ng Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP naman para sa King. Abot kaya na pamparelax sa Gold Eagle Beer, drink responsibly.
0: Todo balita.
1: Alas 12 in punto na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success LT God Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lasur Garigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, sita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon.

0: rampasin. Ang Radyo Gala sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May aksyon.
1: Mga taga-Tradlaw, Banway, Itakalibo, may taga-Tradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon.
0: Aksyon!
1: Magkarugad daw kita, Ita Webes.
2: Todo Aksyon para sa
1: Itcha 27 na kita, Banwa sa buwan nita Agosto, dagon 2026.
0: Todo Aksyon!
1: Uras talan, Banwa, rog ang kapag-abi-abi, ang kapag-apadamyaw, Ita, may di ka

Apo na may gapagpamati sa ato niya magasuki nga taga pagamati sa kabilugan nga banwat na kalibo kabugusan nga probinsya Takyan sa kutob kumagabutan ko ato niya pagpangalagad magkaroon ka edisyon ni tato niya pagililibar o ang kong gigkinyo banwa na nga pagwelcome pagpanamyaw ita maayad-ayad nga odro adlaw. Oy, kamusta sa ato niya magasuki nga mga taga pagamati nga nagatutok magkaroon ka nga odro adlaw ita webes kabay na nga naging okay banwa o ato niya adlaw sang mga magkaroon ka nga pizza 27 no itadlaw nga webes mga katodo kapingid daw sa ato nga mga igmago nga monitor makaroon ka nga baga panyempo sa ato nga mga negosyante sa bayan kong kalibo public market kamaraman sa bayan kong kalibo shopping center sa ato nga mga katodo sa ato nga mga bulantero bulantera banwa nga nakatutok na makaroon ka nga udro adlaw nakailabas na kita no sa ato nga mga negosyante daw kay makaroon ka nga baga pa orason chimpo manda banwa nga nga po pa Hawaii arumpi na naton kabaga negosyante makatodo kapigid iya sa aton sa banwa kra ita kalibo ag syempre don sa bilog naton yung mga merkado publiko sa bugos naton nga probinsya Itaclan. Action. Sa ato man ang mga tricycle drivers sa van ag jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila kabaga mayor nga daganon itato nga banwa ita kalibo naw ka man naman bilog nga probinsya kay Itaclan. Syempre makatodo sa pila kabaga terminals no iya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo ang makaroon ka nagabaga pang oraso nagapupaway na ton ng mga drivers. Arong iba ka na nagapatagayon itapago ilabas sa pila ka makarinder yaya sa ton sa kalibo. Na mga katodo arong iba nagapupatungka. Nagapailay-hilay no, sa eastern, nag-western part ko aton nga terminal. No, yes, aton ka nagabanwat kalibo mga katodo. No, kapinggit sa aton ng mga van at jeepney drivers. Action! Sa ato man mga katodong nagapamati sa tagsa-tagsa ng daga mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas arong iba nagadigamu pa magkaroon ka nagamaga panyempo sa tagsa-tagsa ka daga mga panimagay kapigid daw sa mga naulihi karabanwa magapahaom magplastar magpreparar no ita ilabas magkaroon ka nagadlaw ita webes pero siyempre kung timprano pa kayo naroon iba nagpreparar ay timprano man makailabas daw magkaroon ka nagamaga panyempo nagapupaway na makatodo no sa tag sa nandag ka baga panibagay na kay kung sa baryo ka makatodo o ginahimo ka iba after ka na ita ilabas kung may mga duyan na amat-amat na plastar mausoy ka sa masindungan magbatang-batang na mga katodo no magpupatong ka magagubog-gubog anay na kay grabe kasing kayro ato ang kragat siyempo mga katodo iya sa kalibo ang iba pa nato niya mga banwa nga sakop itat ato niya probinsya Kataclan. Action! Sarang mga katodo nga magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Bako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga daw. Pwede ka muna nga magka-comment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay atong ilang kapagataw at ligwa no, sa kabilugan ko atong kapagililiba siyempre mga katodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like i-share no, itong pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabo na ito no, mga katodo no, magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Action.

0: Aga siyempre mga katodo, no, para nga maging mas updated kay kamo, no, sa barangay Kadabo sa Bugos nato na probinsya. No, paki-palo, no, doa mo na Facebook page mga katodo, ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Ah, para automatic ron, no, every time nga may inagabaga news and public affairs program, may mga breaking news sa ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan. Makabaton ka mo nito notification na agod nga maging mas updated gig ka mo sa managakarabo sa bugos naton niya probinsya. Yani, paki-palo, paki-like, aga paki-share, doon aton niya pag-ililiba sa webes nga edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rundek Ragapala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Mag-ililiba kita banwa sa suhod isang oras ang tunga ang pagpagayag ita programang Todo Aksyon para sa pagatod no, itapilag ka mga balita impormasyon mga nagkagadabo sa bilog naton nga probinsya Katakyan nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba
1: Aksyon.
0: Sa kabugusan ko ito nga pagwaragwag, pag-aibang kita siyempre tato nga mga todo reporters ang naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magatse kita banwa, no, itapilag ka mga balita direkta sa ato nga mga municipal police station na sa bilog nato nga probinsya Katakyan. Mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos nato nga probinsya. Ako nagataliwan ko rin nga mga inoras kay kung may nakaramag ka todo. Mga insidente nga girespondihan doon ato nga mga kapulisan. Igibasya daron sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag pinaagin doon sa report ni Katodong Jesrel Nermar.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Tama naman doon pila ka mga balita direkta sa ato nga munisipyo kita Banwa Itakalibo. Pila sa mga aktividad no, programa nga gimpatagayon ito ka nga LGU Kalibo. Makaroon ka nga daw ita webes no, para man sa binipisyo na ita ato nga mga kalibunhon kapingin sa mga nagapupamati na makaroon ka nga hapon kay makaroon ka nga mga paorason doon pila na ton ka mga empleyado nagauli palit ilabas no, sa tags sa tag sa landa ka mga panimagay iya sa kalibo na magkatodo ganing may chance man nga makapamati ay tapilag ka mga balita no particular direkta sa aton nga banwa kara ita kalibo sige ba siya daro magkatodo no sa aton nga pagwaragwag pinagi manindunas sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Ila banwa sa mga balita nga aton nga pagatawat ligo pagatataron sa aton nga pagpagayag makaroon kay edisyon ni tato nga pagpangalagan mga katodo iya sa aton gagapagwaragwag makaroon ka lang hapon ayas sa ito gagapagapangalagad no si investigation agent trio si Ramir Batigas uman ka lang agin appoint no bilang provincial officer na itaaton niya Pedea Aklan mga katodo iya sa ito niya probinsya no, kay hindi naman bagura mga katodo no sa ito gagamahod kay dati mga katodo nag-acto manimahong acting no provincial officer na itaaton ka Pedea Aklan right after gagin transfer mga katodo na no, ito karon sa may probinsya Katkapis magkaroon banwa uman nga naibalik iya sa aton sa probinsya Katakan bilang provincial officer ita aton nga Pedea
1: Aksyon.
0: Now kay during no sana ko nga pagpagunaman anay nagliligal kada nga mga dinagon na no, mga katodo iya sa aton sa probinsya Katakan nangin masunod-sunod man aro pila ka mga gin patagayon nga drugs operation na iya sa aton sa bilog kada probinsya Katakan na kay mga Pedea nga mga katodo pagwas nga mag-operate no wa sandara nga operate ay try kra makabig na to mga street level individual no mga katodo magakuan do anda karon nga pamanaw kra nga transaksyon no particular pagwan si may uda kra nga mga operation nga ginapatigayon pag abot sa ronday kra nga illegal nga droga mga katodo kapinggit iya sa aton nga probinsya kra ita Aklan
1: aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin mga katodo sa pila pa kabaga balita na tandaan ninyo ronday kra nga reklamo ang ginapabot sa gabanwa na katiwangwang construction ay try ka ng karsada di karon sa may area Katsitso Lapus-Lapus Barangay Balabang sa isla Karita Burakay nga nagliligad karaga mga inadlaw nangin sentro da itapila ka mga reklamo itaton nga mga residente na mga katodo no nga ginpabot ka to no para nga matagupangdan matawat nagakaigo ka atensyon kay bangod gatama ka delikado sa safety banwa itaaton karaga mga umagagi bukod nyamang itmataga Barangay Balabang kundi pati man doaton nga mga bisita mga turista banwa nga nagapatagayon ita island activities mga katodo una karon sa isla kara ita Burakay sumangod nga may pilang Domingo na kara banwa nga nakatiwangwang ginbuuan aron day nga karsada agin pabayan mga katodo sandig sa impormasyon naging pabot ita pila naton ka mga residente wow, sa katapos tapusan gidman banwa natawan gidman ita katumanan natagay na kara banwa nga mamat-amatan itrega kontraktor aga obrahono de kay karsada daw kay nagligad da banwa ato naging paabot daw sa pila ka mga opisyal ita barangay na particular banwa sa kay kagawad Libi Bindolo ita barangay Balabang aga bala gani nakaton nga naipaabot na ni Kapitan Jason Talapian sa opisina particular no sa opisina at DPWH mga katodo roday kay concern aga daya ka mga katodo after itry ka na gaba sobra daywang Domingo banwa aga ato naging paabot na una karon sa pila ka mga opisyales na ita barangay Balabag nakabaton kita it impormasyon kagapon mga katodo nga nagapasagamat nga mana kahit papano aamat-amat na nga ginaumpisahan mga katodo ronday ka nga konstruksyon ita karsada agaging guba una sa may sitio lapos-lapos barangay Balabag Boracay nga nagkatao ka na banwa ita perwisyo tapila na ton ka mga umagagi mga residente especially doanton na mga estudyante at the same time doanton nga mga turista nga nagaagi de karon sa nasambit nga area.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Samtang sa piyagamahin, pila pa kamaga balita sa ato niya pagi liliba, makaroon ka nga hapon. Aron day ka mga todo nga babae nga ginaresto sa sangka bypass operation sa isla Katamburakay. Na ako nagataliwan karon nga adlaw, aminado banwa nga nagabaligya. Na itaron day ka nga iligal nga droga kay kagina. Ato niya na istorya banwa, aron day ka nga suspect mga katodo. Inakaroon sa ato niya provincial prosecutor's office. Nagasandi ka na banwa, no? Sana ko nga pagpayag ka to, nga matuod yung matamana, nga may una ka nga katransaksyon. Pero amon man na ka nga lugar nga pagkakitaan, isa ito karon sa may area, ita di mall. Tao man ka to, do, basement, sana ko ginistorya ka to, bago gusto ko kutagin man man, nga nagmagabago, no? Kay Agus ka nagpauway na ko, naglikaw na ko sa roday, ka rin nga illegal ka nga droga. Actually, mga ka to, do, nakibot kita, no? Sana karon nga mga ginpahayag ka to, kagina. While nga nag-istorya kami kay ina una sa aton kaya provincial prosecutor's office na mga katodo no may kantanan sa Roday kaya sa Giyapon nga problema sa illegal kaya droga mga katodo kapinggit una sa isla kaya Itaburakay okay kung aton kaya matandaan banwa kapin masobra 300 mil kapesos Roday kaya mga katodo nga haiga it illegal nga droga ang nakumpiskar mga katodo it aton kaya mga otoridad during sa kaya bypass operation naging patagayon sa isla kaya Itaburakay na ako nagataliwan kaya gadlaw it Lunes or Martes no mga katodo una karon sa isla
1: Todo Aksyon
0: actually no ro day kaya subject kaya banwa no nagligad pagunta ra no nagligad para no I think last 3 months ago naging subject na ra banwa at aton kaya baga otoridad una karon sa isla kaya Taburay kayo gali may pilalang kaya baga problema no mga katodo kay sa part abit aton kaya baga station drug enforcement team na ita banwa kaya ita malay waasan na kaya operatiba nga babayi no mga katodo that's why kinangan gid no nga dapat ay may unagi ka rin operatiba nga babayi no, that's why nag-coordinate siya sa aton kaya pedaya aklan na no, mga katodo kaya siyempre hindi manong pwedeng gagaki ka rin magrikisa rayon na no, mga katodo kung mamaterialize rin ka rin operation so bangod nga nagligad may sa coordination na no, ag pagtapman no, ito aton kaya malay PNP na no, sa aton nga pedaya aklan na no, mga katodo na tigayon nga ma patigayon rin ka rin bypass operation ang nagkaresulta nga ni banwa nga maaresto aron day kaya babae nga kaina formal na nga gimpasakaan itakaso nga paggapas sa section 5 aga 11 akong Republic Act 9165 mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian
0: so standby kang makatodo no, sa ito kagapagililiba sa ito kagapagpangalagad at trataro na ito no, sa kabugusan ko ito nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon iya sa ito nga pagililiba

0: Sometimes sa pagkabain pila pa ka mga balita sa atong kinaga pagi liliba mga katodor onday karang nga apilar na no, ita liba ka College of Science and Technology agin aprobaran na banwa na no, ita Chad mga katodo agroday karang nga mga second year ag fourth year nga mga estudyante agin pasugta na mga katodo nga magkapadayon sa anda karon nga pagtuon na madami rin nga balita mga katodo no, para sa aton mga inunga mga estudyante wala karon sa banwa karang ita liba ka mga katodo day kray nangin announcement na alcalde itabanwa kareta Libacau particular sa kay Libacau Mayor Tim Brian Chuducio para sa pila kalaga pumuyo na ton particular sa mga ginikanan mga estudyante banwa na kay Sandy kara makatodo sana kagagin pabutyag ang agin aprobaran na ita Commission on Higher Education or TED mga katodo ang kama naman Commission and Bank na kurang taliwan kira Agosto 26 arong apilar no ita Libacau College of Science and Technology or LCST mga katodo may kantanan no sa prasante nga problema nga ginapangatubang itnasambit nga eskwilahan kay kunaton kira nga matandaan mga katodo no nagliligad kira nga mga binugan nangin makontrobersal banwa ronday kira nga issue una karon sa Libacau College of Science and Technology mga katodo bangod gani no sa pila ka mga kinanganon requirements nga dapat nga i-comply itry kira nga nasambit kira nga eskwilahan mga katodo so may una karon nga apilar do anton nga local government unit ita banwa kat Libacau garoday kira mga katodo hagin kalipay nga ibalita ipaabot ita alcalde nga si Mayor Tim Brian Chuducio sa mga Libacau noon nga aprobado na banwa na ita Commission on Higher Education Ched o Commission in Bank aroray kira nga pag-apilar na mga katodo kung Libacau College of Science and Technology may kantanan sa ginapangatubang nga problema mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalihan todo
0: action. So tatarod na mga katodo sa ito nga pagililibas sa ito nga pagpangalagad macro edition ito ito nga palatuntunan. Sa giya po na padayin ka mga katodo nga magkapadagat inyo nga mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ninyo ipagabot sa ito nga pagililiba makaroon ka lang hapon kay aton gidon nga pagataw at ligwan no, sa kabilugan ko aton nga pagililiba.
1: Aksyon!
0: Sige po na padala mga katodo sa pagpadagat inyo kanyang mga mensahe no? Pila ka mga pagpanamyaw concern ang gusto ipagabos sa itong pagpangalagad magkaroon ka lang hapon kaya itong itong pagkatrataron no? Sa aton nga pag-ililiba. Hoy, may nga po na may kapagpamati sa itong nga mga kaapin no? Nagkaroon sa Isla Carita, Boracay no, sa Senyeres family kay Madam Sally iya karon sa barangay Baybay no, sa Banwa Tangalan una kaday bro Russell Senyeres sa kay Papang Sani no, sa Isla Carita Boracay no giraga monitor sa aton nya pagililiba
1: action
0: una kaday para Romel Kahiling sa Isla Carita Boracay kay Pipoy John Paul Argelias una kay paring Jerome Madraso sa Sito Tambisan Manok-Manok at kay Kapitan Raymond Quinto
1: may balita
0: kay Mary Angie Ramaking giraga patagay dito pagilabas makaro kraga baga panyem porong babae nga masako.
1: Aksyon!
0: Na may ginga hapon at may pagpamati. Siyempre, sa kay Migo Carly Tornea Santiago sa Santiago family sa Manok-Manok proper, no? Nagpamati. Sa ato niya mga Canon OFWs, kaday Madam Elizabeth sa Germany. Good morning!
1: Aksyon!
0: Na kay Agaon Macaron sa Pongso, Germany. Una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Ang nagapamati gid sa aton nga palatuntunan no sa kada utadlaw nato nya pagpangalagad.
1: Action.
0: Kay Jason Season na pipiwing kay Toto Kyrie ano papi na no, naga monitor patamyaw team Pilok. Okay. Michael Perer ang nagapamati makaroon sa ito kagapagpangalagan no, sa Team Pilok una karon sa Barangay Mabilonyo, Washington. Maayag-ayagig nga pagpamati aga maayong hapon nagapanyaga na tada
1: Action.
0: Kay Marley Gaspi may mga hapon sa Barangay Mabilonyo, Washington Ligaspi family no, nagapamati man makaroon ka naga mga panyempo. Siyempre, una sa ito nga mga negosyante sa Yotrong kay Nung Woody Navarra. May giga Utradlaw, una man kay Nung Ili Navarra. Now, sa may Kalibo Shopping Center, nagamonitor man sa ito nga pagpangalagan. Siyempre, una kay Nung Harley D. Tomas sa Harley's Bindungguhan. kay Sir Gino Ambito, rong gwapo nga principal at Maria Pilesiano M. de la Cruz Elementary School sa barangay Arcangel, no? Sa Banwa Karaita, Balete. Kay Master Nonoy Nicolás sa Nilas Eteri ba? Ginsuod ko ikaw at andong Nilas Eteri.
1: Aksyon!
0: O naman kay paring Jonel Gregorio, no, sa barangay Bacausur Kalibo sa Gregorio family. Eh ano inaga, dayon kita pare koy. Ay siyempre doon may pagpamati una kay Boss Itik Navarra, no, sa Banwa Krait Madalag, no, nagapang imbitar. Mayag ayad ginya pagpamati, no, sa Navarra family. Siyempre una kay Nong Orzer Ramon Munja. No, ay kay Ma'am Maymay Munja sa barangay Bagto Leso. Bago nakita kami kay ina ni brother mo sa prosecutor's office, no, sa kay police officer Di Manuel, no, itaton niya makato PNP. Lagi ka pagpamatiya una sa maalawan niya mag-asawa kay Sir Ramon at kay Ma'am Maymay Munja. Siyempre una sa mataga Rocksken Motor Parts. Si Jam Jam Andrada, kamusta na ikaw Jam? Sa mga taga-arki o kay-ukay sa Kulasi Antique, ang iyan, no, sa Boyboy Motor Parts, no, sa Jaime Cardenasin Avenue, sa Banwa Krait Kalibo. Kay Boy Guams, may nga hapon at may nga pagpamati, no, happy Thursday, no, may nga utradlaw, no, at may nga pagpamati, makaroon ka nga magapanyan po. Kay Will Andrade Tambong, no, sa aton ng mga tricycle drivers, no, itaktuda, nagapamati na naman, no, ba, nasanay na si Sir Will Andrade Tambong, no, nagamonitor, no, sa aton ng pagpagalagad, no, sa mga taga-aktuda transport members, no, consumers cooperative members, ilabas, no, nalipatan na do ilabas. Salamat. No, salamat man kay Sir Will Andrade Tambong. Una karon sa andakaw niya opisina sa may area kat si Kimpo ang Castillo, no, nga area, no, mga katodo.
1: Aksyon!
0: Ang nagapamati, no, sa aton kagapagpangalagad. Kaya itong oreta, sa ako nga makasimanwa una sa Banuat Nabas, may giga hapon kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw. Iya ikaw sa Kalibo, kay nagtawag ka man kina, nag-chat ka nga, iya ka sa Kalibo, gaalin ka naman iya.
1: Aksyon!
0: Kay Jel de la Cruz Tolentino, pa-shoutout man ako iya, Sergeant Tolentino, SG Tolentino, nga naka-duty iya sa Aklan Cable Television. Uy, may iya nga pagpamati iya sa ato niya mga amigo. Una, kahapon nag-agi ko, nagkusadlaw nakita ako ikaw, no? Kay una ako nag-agi ko mag-after ko programa. Mag-uli, inagin ko nag-agi ko naman, nagatango-tango katon. Sa ato niya mga amigo una sa Aklan Cable, no? Mga katodo, no? Nga nag-monitor sa ato niya pagpangalagad. No, iya sa ato kagapag-ililibang. Uy, kay paring Francis Tandog, una karon sa Tandog Tours sa City Mall Terminal. No, sa ato nga mga van driver una, no, nga nagpamati sa ato niya pag-ililibang makaroon niya hapon. Maayagig nga utradlaw, no, aga mayagig nga pagpamati. No, nagapupo, ay makaraduan to nga mga driver, no, kay nagapawat kat pasayro. Tama, agin man, nakahina rong biyahe makaroon. No, kay tigo-tigo, agin man, rong pasayro.
1: Aksyon!
0: Madya nagasabay man na sa ato niya tiyempo nga makaisip ko naman. Bisa nagagagong pero wagya po nagawaswas rong ugan.
1: Aksyon!
0: Nagareklamo na ro anton ko nga mga mangunguma. No, mga katodo, iya sa aton nga probinsya.
1: Aksyon!
0: Ba, bagong abot ra ko nga gwapo nga igkampon. No, kay Nonoy Zoe Baway kita da. Ba, nag-uli naglira kong gwapo nga igkampo do. Daya makaroon big time ra makaroon bagong panaog. Angawa ko gali iya si Check Boy Jandil Margaring Galaw. Kay nagsuwang gali imaw sa akon gwapo nga igkampo.
1: So,
0: namigi ka na magdukot-dukot ka na Check Boy. Ay, kabuot abiyang kampo dira, kagaslon ra. Ruwa ko ang gwapo nga igkampod, no, kay Nonoy Suwi Baraka ang bagong panaog, bagong uli iya sa aton sa akyan. Ruwa ko ang gwapo man gugman ko, no, kay Bumbanjula nagapamantaw. Bahay siyempre hindi man magpaperdi, ruwa ko ang gwapo nga magugang, no, nagapamati kay Nono Edgar Banjola. Nauna karon sa amon sa Banwa Krait Nabas, guru na ka-duty imora sa airport. May giga pagpamati, aga may giga hapon. Aga siyempre doon una kay Sir Judy Tamayo Gonzales sa Isla Krait Boracay, no, ginagamonitor man sa aton niya pala tuntunan. May 33 minutos Banwa nagkataliwan sa oras Krait alas 12. Aga oras magkatod at kinyo ta More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Saya po na sa Regalo Bacardong More Power sa St. Anne Pharmacy na hamtang sa Regalado Street Poblasyon Kalibo. mabagayman sa Bilyon Store sa Poblasyon Makato Aklan, sa ENC Drug Store sa Kalibo Shopping Center, sa JJ Store sa Tanganan Public Market, sa G3M3 Drug Store sa Baga Public Market, UK Store sa Altabas Public Market, Carol's Pharmacy sa Stall Number 24 at Kalibo Shopping Center, at Carol's Pharmacy na Amtaman sa Provincial Road, Barangay Bulwang, Numan, sa Aklan, sa Mia's Drug Store sa Prentet Dr. Apalis Tumbukol Memorial Hospital, sa Tri Pharmacy na Amtang sa Martirino Street, Kalibo, sa Maypas Pharmacy na Amtang sa Poblasyon, Numan, sa Aklan, sa Tia's Pharmacy sa Prentet Provincial Hospital, sa Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Food Products sa Nabas Public Market. Bago may una na nga more power sa ako nga magkasimanwa una ha, sa Banwat Nabas sa Solanoy Haroy Dress Chicken. Nauna karon makabakal ka mo ita more power sa ako nga magkasimanwa una. Aga siyempre sa Liso Cooperative, Liso Public Market, sa Antoninos Drug Store, sa Marinao Public Market, at sa All-in-One Pharmacy, ginahamtang sa Jaime Cardenas Avenue, Barangay Puo, Kalibo, Aklan. Daw manami ramay ka todo, narong more power, that's why si Auntie Jessie Marte, hay suki gidra it more power, gani kung mga sangkabak sa runa bilin, sigurado gidron, maanto ka kung ituro sa police station. Manado na, toto, adalhi ako, it more power. Okay, nagapamati makaroon si Auntie JC Marte sa Marte Family. Una karoon sa Ruas Tabinyo, yasaton sa Banwa Itakalibo. Sa aton Banwa, kapag panumbalik, ato na ka nagapag-detalye at ato niya mga ginedles nga balita. Dugang nga mga minsay, nga gimpabot, ato niya mga igmahod. Balik ka na ito pagkatapos anit pilag ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din yung nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Muna Para sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotik mo man abiro imo sikreto ka kon?
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
16: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Bali sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 47 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
10: Aksyon.
17: Asa giyapon na padayon kamo nagapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bandola.
10: Aksyon.
17: Hoy, sa ato nga mga van driver, una karon sa GMS Terminal, nagamonitor man, makaroon ka nga mga panyempor, ang gwapo ka dispatcher, kay Nong Janing, kay Part Barok Distura, maay na higing pagpamati. Siyempre, una kay Tunet Alayon. Nag-monitor man magkaroon, no? Nga mga panyam po. Sa aton ka nga pagpangalagad, magkaroon ka edisyon, ita aton nga palatuntunan. Siyempre, una man kay Nong Boy Cheryl de la Cruz, no? Sa terminal, ita Altabas Calibo van, no? Nga biyahe, na una karon sa may istansya Calibo, nga nagapabati man makaroon ka nagabaga panyayam po sa aton niya pagpangalagad.
10: Aksyon!
17: Muna man sa aton niya mga amigo, no, sa The Boss Barbershop sa Jaime Cardinalsin Avenue, no, nga nagapamati sa aton niya pag-ililiba kay Buboy Josel Calizo. Nagamonitor man makaroon ka nagabaga panyayam po maayad agad gid ang pagpamati. Sa aton na nga mga miyembro kong Malay Municipal Police Station, nagapamati makaroon na sa atong prosecutor's office kay Master Sergeant Teddy Dalisay. Balik na naman gali sa isla Kerta Boracay, dung gwapo ginaton nga amigo, dati man nga nansayin sa isla Boracay. Gin transfer, nagpamanyober, imaw ito sa anda sa kwartero kapit. Pero makaroon, balik na naman sa isla It Boracay, si Police Staff Sergeant Franco.
10: Aksyon.
17: Arong gwapo nga gumanko ni board member Joe Peter Gallinero.
10: Aksyon.
17: Nakita kami kina sa aton niya prosecutor's office, no? Kay police officer Franco, no? Gwapo. Gitwa ay gidgiapon, nagalubad ang abilidad.
10: Aksyon.
17: No, hamba niya, budlay naman dito sa amon sa kwartero kapis, no? Hindi kagid makahula, kaya ginahaboy tani ko sa antiki, galing hambal ko. Balik na lang ko sa Boracay kay maayo pa to kay madamo nga maayo nga mga lalantawon ang makabulong sa akon nga kahidlaw sa tanan nga oras. Ay ka magpamati kay Police Sergeant Franco, ha, itaton ka nga Malay PNP. Siyempre, ro mga taga Leso PNP kay Ma'am Guapa, Ma'am Ibadlet, no? Nagpamati ba o nagkililita kami to kay ina sa prosecutor's office, no? Raton niya mga kapulisan.
10: Aksyon.
17: No, kay nagkililita lang kami kada kung may una kada mga operation, no? Raton kada mga kapulisan.
10: Aksyon.
17: No, mga katodo ang sa kay police officer Di Manuel, no? Ita aton nga magkato PNP, nakita man kami ito kaina.
18: Todo, aksyon!
17: No, mga katodo, nagsabay-sabay kaina, no? Kita una sa aton kaya prosecutor's office, mga katodo, kay may mga hiri.
18: Todo, aksyon!
17: At siyempre ron sa team loyal, no? Itless of PNP, kay Master Sergeant Delgado, at kay Police Executive Master Sergeant Mainit, no? Nga nagapamati, iya sa aton nga pag-iliba, magkaroon karanga hapon.
18: Todo, aksyon!
17: Yan ang naman katodo no, sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita. No, nga ito nga pagkatataron, makaroon ka edisyon, itato nga pag-ililiba. Na iya sa ito nga pagpangalagad mga katodo no, sa ito nga pagpalatuntunan. Roaton nga pedaya aklan no, mga katodo. Ay may una karon no, nga bag-o nga nag-aakto nga provincial officer. No, mga katodo, hindi naman da banwa no, bag-o katon. No, katon iya sa aton nga probinsya katakan kay dati naman banwa. No, mga katodo nga na-assign iya sa aton karon nga pedaya aklan. No, dati imora parang as acting or assistant yata no before. Ah, mga katodo nga provincial officer itato nga pedaya. No, kay kagina no nagawa istorya kami ito sa aton nga prosecutor's office. No, kumpila ka mga miyembro itato nga pedaya aklan. Na no, mga katodo, ag-anak ka naging tuad ka to, no, ginambay naman na bag-una, ruamon ka rin provincial officer, no, kay ama kun kunsin o nabaga, no, nakimod kita nga si Sir Batigas galing, no, that's why kinaga na ton, kay may pila naman ka mga operation, nga ginpatagayon doon, ton kay Gapedeya, na iya sa aton sa province takan, nga imaw-anay dati, no, nag-aakto, nga provincial officer, ita aton nga Pedeya Aklan. Ano ko istorya kami to mga katodo, kagina kay nagawa na pangutan na kita nga man ako nga minko mabuhay-buhay na nga mga binugan nga uwa gi karet ta baga operation nga gimpatigayon do aton karon nga pedaya aklan ya sa aton sa probinsya. Initially aton nga mga information nga gimpabot kanton magkatodo kay uwa gid no ita mga na monitor gid abi nga makabig naton mga magagkuan no nga naga-exister ya sa aton sa probinsya takan baseman sa monitoring abi taton kag pedaya kay sandabi ra magkatodo wa sandara no nag-operation ko mga astret level individual malang no may una ka raban wa nga parang may limit kidro magkatodo nga dapat hindi magnaba sa makara ang kagramuro makumpiskar or i-operate no itaton kag taga pedaya no mga katodo sa pila ka mga operation nga ginapatagan man wa di ba nagligad to sa may part itabakulod to no nagligad ka nagadlaw nga may vlogger ito banwa nga gin-aresto sa sangka drug bypass operation nga kabahuman nga bulto itry kraga illegal kraga droga aron natigay kraga banwa nga ma-recover no ita anton kraga pedaya
18: action
17: kaya kita magkatodo istorya na to no de kraga sagi apon nga problema sa illegal kraga droga iya sa toga probinsya Takan kay ruday kraga magkatodo nga gin-aresto sa bayan kraga kong islat Boracay ko nagtaliwan karon nga mangin adlaw no kay na istorya ta kaina personal no. Una sa aton na provincial prosecutor's office while nga ginapile kay ina runday kay nga kaso although hindi gid man wala naton gin record no ro amon nya pag istoryanay no mga katodo pero na istorya naton runday kay nga suspect mga katodo nga sang kababayen na kibul kita taga iya gali sa may barangay Baybay no sa Banwagat makato kinagaman aro anda ko nga pamilya makatulog galing syempre may anak kay nga live-in partner that's why nga una imaw atemporaryo nag-install sa may Barangay Aquino sa Banwag at Ibahay kay taga una or ano kagalibin partner. No, mga katodo, ita runday ka nga suspect. No, kay kaabuan nabi mga katodo, no nga may pagwan siya may una ka nga mga operation. Masami na ito mga katodo, napabatian. Rumpag deny, no, sa pila ka mga drug suspect. Nga mana, wagitaman ako nag-engage. No, sa pagbaligya abi o paggamit itry kaga illegal kaga droga.
18: Action.
17: No kay isip na illegal may una ko banwa nga pagpanginwaga sa part ita roday karang suspect no during sa pagpatagay kada banwa itry kaga drug bypass operation. Una kara sa isla katabura kay that's why kay inagin. Pangutan na gid naton imaw kung ano gid makon dong kamatuuran. Nag-engage kay man giman baga na makon no sa pagbaligya kara ita illegal kaga droga. No? Actually, Ruan, ako nga gintuad katon ko una, manay, wa, tama na ako. Nadagahig lang mana ako. No, mga katodo, bay sa anak ko nga pagpahayag. Pero tayo nagabuhay, Ruan, mo nga pag-uistorya, hambay ko, paanin ka makon aristohon No, ita aton ka nga mga otoridad, mga katodo, kung wa ikaw nag-engage sa nga pagbaligya, ita illegal ka na droga. No? Ang kulihi ka naman nag-admitary, mauma na may gingkutan ako kung may unagin man nga natabo nga transaksyon. Ag imo mismo banwa nagpabutsyag nga may una no actually ro lugar no nga gintrato ito sa dagakita no magkatodo ito sa may part kra ita sakop na kunta ita Balabag no magkatodo sana ko nga pagpabutsyag kanton ita ruday kra nga suspect na kay syempre suspect para magiapon da imo magkatodo kay wa pagidman imo ra na pamatud-an no nga imo nagkasaga gidman sa ginakusar ka na partikular o dekay kaso naging pasag ka ang violation sa Section 5-11 kung Republic Act 9165 na no, mga katodo o dekay karaga paggupot na no, mga katodo ang pagduso at illegal karaga droga no kay masubra 3,000 or 300,000 pesos no mga katodo ruray karaga kabilugan nga haiga at illegal karaga droga. No, agbisan kay ina, nagapamati kita sa anak ko ni Storia Canton, nga kita, no, nagapati nga imaw. No, may unagin karon nga pagituon, pag-abot sa kalakaran, itaroon dahil karang illegal ga droga. No, grabe galir makatodo, no, rin karang presyon, no, kung matuon, kung sirtiyon ka lang, hindi ka pagmalason, nga madakpan, itaroon kang makapulisan.
18: Todo,
17: no, kaya galir makatodo, no, iba una, naiinganyo banwa, no, nga, mag-intra sa makarunday ka nga illegal ka nga aktibidades.
18: Todo, aksyon.
17: No, kay gintawatan natin imaw, no, kung pila makon dong buo sa ray ka nga sambulto, no, 1B, abin na ko, 1B, anda ko, doon na ko nga termino. So, ang na, ay rung sambulto, ay nagkakantidad man na imaw ron, ita 17,000. 17,000 and then kung ibaligya na makatodo kay mana, wa man gid mana kita nagakwan kun wa gid baga mana lagi talaga order ka kun. So ipasabi 25,000 pesos. O pag-abot karo makatodo nga iga distributor na makatodo i-repack na mas pagid no nga magakita pagid kato makatodo. Ruray kara nga pila ka mga individual nga ang naga-engage sa pagbaligat illegal nga droga. So nagamahangin nagamahan no halin sa puno barato ang 17,000. Pag abot ka na, ipasa na 25,000. So, ipasa man to, pag kuhan ka to, i-repack ko na, base kung mas mataas pag yun, sobra na si posible, mas abuto na, ita 40,000, no, kay itingi on to, no, sa magagmay nga rin, mga plastic sachet, na no, mga katodo, itarunday ka rin nga illegal ka rin nga droga, no, nga makarunday arong pila ka mga senaryo una, nga nag-serbi, gidyamang, nga bagsakan man kita itaray karaga illegal karaga drugs. That's why gini diba hambagin aton karaga PNP hambat aton karaga PDEA nga uwa gid kara makatodo it makabig or na monitor nga makabig mga drug lord iya sa Western Visayas. Kumbaga may mga tawo sa da mga todo nga nagamanihar no kun takanay lang and then do ray karaga mga tawo mga sugugoon mga ayam-ayam kun tawgon makatodo sandara makatodo naga front. Saan da ro nagatransaksyon? Saan da nagamanihar sa pagdistribuer? No, ita runday ka nga illegal ka nga droga.
18: Toto, aksyon!
17: Kaya ba ko ka na, paano mumakon nga na ipagusot sa isla ka na itaburakay? No, kaya sa'yo taman makatodo, although nga, kung amat, di man gid as in nga, grabe ro ginapatuman ka nga siguridad, no? Aminon mag sa hindi, itatawin ka nga GT Port Management, no, makatodo, pero sa Gyapon, nag-uusutan banwa, itry ka na nga mga kontrabando. Kaya hindi naman doon na karo nga beses banwa. Kaabo na nga mga operation. No, sa isla katabura kay nga, nakakagusot rin dahil ka nga illegal ka nga droga.
18: Todo, aksyon!
17: No, mga katodak ko naman ka niyo, may isang ka sitwasyon gani, one time, no, una karo sa Boracay nga, halin sa area kat Metro Manila, daywa ka mga babae nga ginaresto, itato nga makapulisan nga, nakagusot sanda it illegal nga droga. Patabok sa isla at Boracay, makonsino akong kamunag-agi, pagsuod, no, pagsuod sa isla at Boracay, una manmana sa screening area manmana. No, tanaman manmana naman niya gamit, tag-agi manmana sa, tag-dati pa, tag-naga-operate pa una, aro, parang screening machine na ron, no, sa nag-check, itry ka makagamitan, ay pari makon niya, haman wa makon ma-identify, wa agin makita nga may inyo karaga daga nga illegal nga droga. Oh, ayar hambal itu babae makato sempre naman kay ginsuod kumana sa akon bra, gimbutang kumana sa akon kraga bra, agaman man nga mag-inspection pasanta.
18: Todo, aksyon.
17: No, makaron makato durong pila ka mga ginahimo no particular. Sa runday kraga illegal kraga droga kay kung gustuhon gid makatodo, try kraga mga addictos kra, runday kraga mga engage. No, sa illegal kraga droga nga makagusto, tunday ka makontrabando sa kay, sarang nandan no nga mahimo. No, makatodo sige pangutan nato ni mao. Paalin mako nimo na ipahusot sa isla Kataburakay. No, runday kraga nga illegal kraga nga droga, idwa na hambag. No, may nagahatod dyang mana sa isla, ginatabo kumana. No, runday kraga nga illegal kraga nga droga. No, mga katodo, aga hambar nga ni, iwan naman makilaga, runday kraga mga tao nga ra. No, mga katodo, kay sa itsura na malaman nakilanan, no? Runday kraga mga tao nga ginasugid abi, no? Nagahatod nga ra, ita illegal kraga droga, una ko sa isla Kataburakay.
18: Aksyon!
17: No, kita mo ron ko naman, kung wa karaban wa ito mga operation na ginapatigayon, roaton ka nga mga kapulisan sa isla Kataburakay, kaabo ka mga mensahe doon ato nga nabato, ay, hayra gumanmana sa danaga, enjoy na naman, mga katodo, kaabo na naman doon mga bangag. Kay bang organize sa kawad at police operation. No, mga katodo, tapin dito na sa isla Kataburakay, kay hindi man natong damamba, mga katodo, nga maduwa, gito na rong isla, ray karaga illegal, karaga droga sa isla Kataburakay, kay siyempre, kaabo na nga turista sa bilog doon makatodo sa ginapamantaw nga mangin manami nga market, no? Itry ka nga mga durugista. Ruwaton ka nga isla Kataburakay, bisan nano pang stricto, nano pang mga police operation nga ipadiga yun, pero sa Gyapon, maabo karon banwar, mag-attempt nga sa Gyapon, magasugod mga katodo kay manami nga market rung isla, bangod gani sa rekay mga turista.
18: Todo, aksyon!
17: No, mga katodo kay di ba na nauna na nga gindeklara tong drug cleared barangay rumang ka barangayan una sa isla kay Itaburakay pero nagliga do mi ko apektado to rung I think ano nga barangay to sa Boracay nalipat lang ko. No, mga katodo kay syempre bangod gani sa presensya nga ra ita problema kung illegal kraga droga. No, mga katodo, abo ko nya mang ito na karon sa isla kay Itaburakay, no? Kay sandara makato makahambay kita nga nagapupamatsyag man sandara pag once nga kita matsaga man daron nga limawa man na may operation man na iya sa sangka banwa ay makalma man sandaron. Kung ato ni matandaan sangka operation sa Burakay no nga right after to banwa nga may ginaresto sa Burakay sa iba na bitay kaya mga ga-engage sa illegal nga droga nga pag once nga may operation mga katodo ro anton yung mga authority after karong banwa paspasan daron kalit sandaron magkatodo nga magkabaligya
18: todo
17: kay sa itanda banwa nga ro mga kapulisan nato nga nag-operate masako sa pagplastar no it nagakaigo kada nga kaso mapile dot kaso so libre sanda banwa nga makapagusto ita pagbaligya
18: todo aksyon
17: no ita ro day kada nga illegal kada nga droga kapingit una sa aton sa isla kada Itaburakay ro masubo lang kada makatodo apisar nga awer man sanda mismo mga katodo sa andang kagalingon nga ginabawal no or bawal hugot gidra mga katodo nga ginadumilian aron paggamit ag pagbaligya ita illegal kada droga mga katodo pero sa Gyapon may una kita nga mga kaigmahuran nga padayon sa Gyapon kumaga nagasugay Gyapon banwa nga apisar dong risgo grabe mga katodo pero sanano man kada nga mga sirkumstansya mga rasones nga kaabo gyapon kita nga mga igmanghod nga nadadaga gyapon sa runday karaga opisyo
18: aksyon
17: that's why ganing wagi kita banwa no gapati nanuman nga mga rasones nga ginatao ko naman na itry ka nga mga drug suspect nga nagkagidakpan nga manay napasubo nga man ako kay impluensya man at barkata no kay banghod man na sa sobrang kapigaduhon ito pagpagabuhi napilitan man ako nga mag baligya itry ka nga illegal ka nga droga kay hindi man dun banwa excuse nga porke nga budlay rin mo pagpangamuhi, mabaligya ka timo ita droga.
18: Todo, aksyon!
17: No? Kaya tayo kung masami no, naton yung mga na-encounter, no? Nga mga rasones, iba naton yung mga igmangod. Although sanda, hindi igid man datanan banwa, no? Totally nga mag-ain na gid, kayo iba karasa ng banaton, pero may nga biktima lang man, no? Ita pila ka mga circumstansya. No? Mga katodo, that's why, rung pag-inganyo karong banwa at aton yung mga otoridad, especially banwa, rumaraga, pati gawit try ka mga operation. No nga pag-uuna tunong dagagan ko aton ko nga pagpagabuhi samtang mas timprano pa may chance pa banwa hindi pa ulihi rong tanan kay mabudlay na banwa kun hilimber na kamo Ah, mabudlay na banwa kung hidakpan na kamu ko aton kaya mga otrin sa kapalang kita nga mga ahinoso. Aga kung pwede mo lang ang kiton doon mo karon nga siko, aobrahon mo magkatod o galing hindi mugid kayong aobrahon.
18: Aksyon!
17: No? Ah, mga katodo sa ronday karaga presente karaga sitwasyon. Actually, kaabu rungin istorya ka to, no? Itry karang a suspect, mga katodo. Ah, pero hindi naman natin pwede ang bagun, no? Ah, iya sa kahanginan, na no, mga katodong iba karang maging istorya ka to. Actually, ro, kaya nga ni, may, di ba, dahil sa bilog sa mga rason.

0: Diyos karang nga managkagadakpan na o mga katodo iya sa aton sa probinsya kara itakyan.
1: Todo, aksyon.
0: No, tabay no, nga ruray karang nga ginahimo magkaroon no, ita aton nga mga otoridad nga sinsiro nga pag, pagipag-away sa illegal nga droga. No, kabigyon si Resyo na ito, nakapin pa una sa nagapadayon sa Gyapon, no, nga naga-engage sa magkaroon dahil karang nga mga aktibidades. Na o mga katodo, kay mintras tanto banwa nga may una nga namumonitor, roaton karo nga mga otoridad, mga katodo, kita nagapati nga hindi gid magbuhay. No, nga makaabot sa atensyon ni tatong kaga PNP, bisan nano pang sikrito, mga katodo, may una kita nga ginaobra, nga makaperwisyo sa aton nga komunidad. Doon doon ginahambay banwat iba nga may katapusan dong tanan. No, hindi tanan swerte kagidang, no, gaabot ikaroon dong tiyempo banwa, nga malason kagid parehas sa runday nga ginaresto. No, sa isla karait Boracay, kaya ang banakaton, wag ita man sa plano nga magkapaburakay ako. No? Kay sobra sang buwan naman na nga wako nakabalik sa isla karaita Boracay. Pagdatong time banwa, ginitsan ko ba, ginsikrito ko paro akong karaga pagpa-isla. No, mga katodo, nga abot ana sa punto, nga transaksyon banwa it aton karaga mga otoridad. Ang banan last na lagig kunta, no? Mga katodo, galing alinun mo, doon doon ginang banan to, nga hindi tanan nga oras, di boynas kita nga permi. Nagaabot gidron tiyempo, nga di malason kita, malipat kita makatodo, nga ro aton nakaranga nakatransaksyon, is aton nakaranga mga otoridad, mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: So, kaila makatodo, no, din na pasaka na ito, nga malay PNP, rong kaso, no, nga violation, sa Section 5, Section 11, kung Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, of 2002.
1: Todo, aksyon.
0: Oy, may gapo na, may gapagpamati sa itong mga katodo kay si Randy Santesas na nagapamati. Oy, kay ni Joy Lazar na una sa Isla Itburay kay Mayong Hudto.
1: Aksyon.
0: Oy, guwapa, kay guwapa Mitch Villanueva, nagamonitor man una sa Isla Karaita Boracay. Te, san o tama masarito sa Barangay Awile? May giga pagpamatiag, may giga hapon na agas o man, condolence gida sa pamilya Pilayo, no? Una, karon sa Barangay Awile, sa Tangalan, no? Sa pamilya ni Part Jobs Janley Pilayo, no? Kay sa Gulpiada, no? Ginkakibutanan, aro rin kaya pagtaliwan, no? Ni Jobs Pilayo, kay grabe man doon karang pag-iba, no, kabuhay kami iba sa Isla Karita Boracay, no, sa kasagsagan dito una, no, ni Police Lieutenant Colonel Jigger Jimino, tapos kay Sir Bailon, kay Sir Gisulga, kay Sir Bayaban, kay Sir Salvino, ag maabo pa, no, ng mga operation, no, mga katodo, that's why nga pero may kami kara nag-chat nga daywa. Dahil nagliligad gani, no? Dahil nagliligad ka nga baga binugan, no? Pero may kami nag-chat, nagpinanampit ka akon sa banwa karat na. Bas galing timing git pero nga una rin schedule, hindi man ako makaadto. Kay last nga to, nagtrato kami sa anak ko nga birthday nga makaadto kita sa Barangay Awili, bau. Malas git, duwaman madayon kay na-disgasa ko sa motor. Tapos naligad, nagtrato kami to nga mapiring to sa banwa karat na. Bas, wa man gyapon ako madayon pag abot itsempo kay may duty man. So condolence sa pamilya ni Japs Pilayo, no, una karon sa Barangay Awili, no, sa banwa karaita Tangalan, no, sa pagtaliwan, no, ita aton gid nga amigo kay Part Janley Pilayo.
1: Todo aksyon.
0: May 10 minutos banwa nagataliwan sa oras ita ala una oras makatodo aton kinyo. It Gold Eagle Wear, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP para sa King. Abot kayang pamparelax. Gold Eagle Wear, drink responsibly. Sa atong banwa na pagpanumbalik rundugang pangabalita, balikan naton pagkatapos patdugang ang mga pahanomdom.
1: Todo aksyon.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapena.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po niyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Sampong Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o yung sikreto ka, Kon?
2: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servicios sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Ag harap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Kasi Jenny po ito ng Mamburo Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
7: Balik sa tagapaga, pangalaga tayo sa tagapaga. Ililiba, may 19 minutos. Banwa nagkatariwan sa oras. Sita ala una.
6: Todo aksyon.
7: Oy, may nga pagmamati. May nga po kay Chick Boy. Lakon nga po ng kampod. Ignacio Banjula Jr.
6: Aksyon.
7: At sa uman, nagpamati man si Kagawa Del Reyes it Barangay Estancia Calibo.
6: Aksyon.
7: No, nga magabalik no sa pagkagawad in kaso kung madayon dong barangay election no sa mabot nga buwan it Nobyembre.
6: Aksyon.
7: Kay subok Aksyon. Naman da no kay nagserbisyo naman da sa mga istansyahanon no si Kagawa Del Reyes no grega pamati syempre no sa Salvador family no sa Enriquez Road istansya no kay July Gladys Agtisoy Ritero and family. Halin sa kay Kagawad Hill Reyes nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba. Check tayo Banwa Ruginya ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa aton nga munisipyo ita Banwa ita Kalibo sa Badatipon nga balita standby.
6: Todo live report.
7: Sa line number 1 Katodong Rolly with the report, please come in.
8: Yes, Katodong Renaldo, makarayang atuad na natapos yung meeting ngayon sa gayon atong nga Kalibo, San Tomino, Asasihan Board, no? Mm. Or Kapit, no? Yes, sa fourth floor kung atong nga new install building, LG Kalibo. Lagi natin diyan pa na nahawos it mga kabahin ita Kapit, no? Or Kalibo Festival Board. Yes, sa Banwa, it Kalibo, in preparation sa wang ginapit na itong mga celebration kung atong nga Asasihan Festival 2027, no? At yung istorya ni Kara, yung presentation, it Festival Organizational Structure, Presentation of Creative Function, Duties and Responsibility, Budget Guidelines, Network Planning, Logistical and Resource Requirements, Reporting and Coordination Mechanism, and Other Matters, no? And Summary of Agreement and Action Items, no? Na kung sino yung event manager sa Rayang Reparasyon amo si Ma'am Giselle Flores Kimpo and likewise Mark Mitchell C. Katotong Rinaldo ang chairperson at binibin ng Kalibo amo si Ms. Carla Durumal no? Samba ko sa mga magpaabot at invitation ang nag-initiate sa so, nasambit niya meeting kay ba tagahon last year ay natapos makarang na suad na katodong rinag. Mm-hmm. Magluwas ka ron, huwag matilang ng mga activity ng Secretary sa ato nga munisipyo at Banuat Kalibo, magluwa siya sa pag-creator ni Kalibo Mayor Julius Bautista Socro sa pila ka mga walk-in transaction na nag-ato sa anakara na opisina. Diyo lang aray, inisyal na ako nato ng mga information nag-report o alay sa ato nga Municipal Hall at LGU Kalibo para sa todo aksyon. Ako naman si Katulong Rulo Boy Herrera at Radyo Todo, kayo ni Gano.
0: Radyo Todo, live, may balita, may aksyon, mapagana sa panahalian, todo aksyon, todo aksyon, palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
7: Amugin nga sayamat no sa report ni Katulong Rulo Boy Herrera, direkta sa ato nga munisipyo kay Itabanwa, Itay Kalibo sa pila ka mga balita nga gimbasyada magkaroon karang hapon.
0: May balita, may aksyon.
7: I-check naman ba nung harulin niya ni Katodong Jessel Nervaro, direkta man sa aton niya Kalibo PNP, iba pa na aton niya mga municipal police station na sa probinsya Katakan, no, sa 1st and 2nd district, ita aton niya probinsya. Para man, no, sa mga balita, no, gimbasyada magkaroon karang hapon. Kamusta na aton? Aro aton niya sitwasyon, no, kung kalino ng katawain sa bugos na aton niya probinsya. Asan din kama katodo sa police report ni katodong Jezreel Nervar.
0: Radyo Todo, live, report, report.
7: Live sa Kalibo Municipal Police Station, sa line number 1, katodong Jezreel, pasok.
9: Tulong Rinald Sinuwod, kira'y tawa pa makilan ang kara mga suspechador sa angka itri. No, yung kara sa may bahayin kara katodong Rinald, it capital site, parang distansya Kalibo, aga-aga na katodong Rinald, no, kahapon, no, kasi na, sunok sa report, yung katodong Kalibo PNP is nabugtawan katodong Rinald, durong mag-live-in partner na nagkakatugog na kara sa kwarto, it nasambitan kara nga itri. Kung sa siin isa na panuhan na nakatodong Rinaldo, yung nga sangka lalaki nga ginakuhit ba na nakatodong Rinaldo. Kung anak nga kaiting ka bag, no, katodong Rinaldo, nakasa na karang kwarto. Kat nabugtawan ni mo kara, is may batangan ni kara, is napanuhan man nga ginana, aga na matagin habira. Kung sambitan ka nga bag, aga di katodong Rinaldo, dumagagan. Kung sambilog ka nga suspitsado, kibahan ka nga pagid, roan na ka nga, daywa pagid ka nga katodong Rinaldo, mga kibahan sa pagkasugod, inasabitan ka nga, itiray ka to nga Rinald. No, sunok para is pagkatapos ka nga mapanuan, inasabitan ka nga babae nga nagkatulog na sud ka right kwarto ka to Rinald, is tinukaw muna na anak ka nga kalipin ka nga lalaki. No, kasi isa yung sige na nag-report. Pag pagtigayan ka, investigasyon, itatong ka nga Kalibo PNP is nakita ka nga to Rinald sa guwa ka right nasabitan ka nga establishment o tatlong pares. No, ita chinelas pag sangka wallet katodong Rinald nga brown ag screwdriver nga ginamit katodong Rinald nga posible na ginamit ka sa pagbukas ito sambitan ka nga bintana sa may kilit katodong Rinald ita rin sambitan ka nga itiri no katodong Rinald ag pagkatapos ka pa di katulong nga panuan ita mag-living partner nga katodong Rinald nga may nadunga utakara nga cellphone nga Vivo nga katodong Rinald pag short nga rano nga may ditang problema kara sa short nga rano may nakabutang takarang nga kwarta na magkaping kara sa 1,500 katodong Rinald no aga pag check pagitanda sa sugod karta sambitan kara nga establishmento is napanuan ang daro mga pagkaon katodong Rinald nga magaling sa freezer naging pagawa at masuspikado ang posible nga nagkaon patasanda o na kara sa sugod it nasabitan kara nga itiri bago kara katodong Rinald din patigayon kara ro pag panuod na kara sa mga pila ka mga sa nasabitan kara nga itiri katodong Rinald no sa buong man ita CCTV napanuan man dong tatlo kara mga suspikado nga madasig nga nagdalagan at naghalin magaling ka sa nasabitan ka ng establishmento katodong Rinald no aga ipatigayon man do follow up itatong ka ng Kalibo PNP is posible man katodong Rinald nga rin ang mga pichado nga nagsuhod sa nasabitan ng itiri is diamond do mga imbulbado no sa pila ka mga panakawan no ya karang sa Banwa karahita Kalibo katodong Rinald apang makaroon mapasa na katodong Rinald yun kita mismo karang ano kay naka-establishan karang mga libidensya na nagaturo sa nasabitan ng karatak ka mga suspect na sandagid rung natawag ka nga posible nung nagsugod nasabitan ka nga itiri katodong Rinald no dahil rayabi nga nga itiri isa sa kilid ng mura katodong Rinald kita karsadaon na nakapwesto di ka rin pero nga kita katodong Rinald dahil dati man nagkaon-kaon no sa nasabitan ka nga itiri taga makita na talaga ka sa sugod sa sitwasyon ka sa sugod na rin sa bilog mo na nga kwarto na di ka rin nagkatugog sa mitan ka nga mag-live-in partner katulong Reynald no nga nakapano para nga nga suspicado ang makaronda is padayon pang ginibistigan man ipatong ka nga kalibu 20 man para man masayuran kung sino gidarong mga involbado sa nasambitan ka nga pagpanakaw katulong nga Reynald. Samtang dugang pang balita yung takar sa may islay Taboracay ging Turan o kung naging Hanas katulong Reynald sa First Aid aga Basic Life Support or BLS o mga tourist police no nakar sa islay Taboracay pwede patagayin katulong Reynald nakar sa La Carmela de Boracay Hotel sa Malay katulong Reynald ko Agosto 25 no sunok kara sa report ito tayo nga Police Regional Office 6 may magkapin ka sa 149 ka mga personnel kita Malay Municipal Police Station o naging pedagom katulong Reynald sa nasabitan karang training noro katuyuan ito sambitan karang paghanas sa mga natawan ita praktikal nga paghibaguro mga kapulisan para man gilayan ka doon ringal na matao sa ita makatao ita bulik sa mga medical emergencies samtang nga doon ringal no nga patrolya nga kara sa isla ita Boracay no ging pangunahan man ita Malay MDRMO Rohanston Instruction ag cardiopulmonary resuscitation o kung CPR katulong Reynald, basic first aid at iba pa karang mga life-saving measures sa pagkikipagbuligan man ita RMDU 6 ag DHRDB aklan katulong Reynald ag LGU Malay katulong Reynald. Samtang sa pagsikyan man ito ba karang mga municipal police station medyo mo tatawa'y magkita katulong Reynald no agawa magkikira ka dahil mga matugugin ng insidente-aksidente ang irespondihan man sa itong karang mga motor dot. So, Real Matipo na nga ma-report, magagal sa area of responsibility para sa todo aksyon na kuman si katulong Gisarel Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
0: Radyo Todo Live. Report. Kumbaga na sa pananghalian, todo aksyon.

0: Amogigit siya man sa report ni Katodong Jostral Narbar, direkta sa Ton na Kalibo PNP, na sa pila kabaga police report, nga gimbasyada magkarag-raga hapon sa aton nga pag-ililiba.
1: Balita, may aksyon!
0: Well, sa tabang at siyempo, sa itong kapagpangalaga, sa itong kapagpagayag, makarag-raga daw ito, Webes. Araw pila kabaga balita, gawa, tabagabot, wata, matataw sa itong kapag-ililiba, magkarag-raga hapon. Bantayan sa pila kabaga news and public affairs program, itradyo todo sa Aklan. Kaman kita ang mga ilibati na gagadlaw sa kaparag-karaga oras sa kaparag-karaga programa sa programang Todo Action. Partner nato sa Technical Science si Katodong John Albert de la Cruz. Ako man din Katodong naging ka-action makarag-karaga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula ang namigid.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abiro iyo sikreto ka kon.
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Aghara pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliboaclan.
6: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tugutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, try ang More Power.

0: ng kong gabi. Kaya at marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi, ro'y mo sikreto ka, Kon?
2: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro'y ako niya rang itsura. Kompleto abi una, it's servicio sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa Idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa Idagong, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay mag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Chinuma na, Hinebra na,
4: Jeans na nalo, promo na.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo account
4: ng Hinebra products.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
5: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa tunggawas.
7: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihutik mo man abiro imo sikreto ka, kon?
8: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
9: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: Whoa. DTX 500!
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatiang ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na.
3: Lanakas.
1: At gaganda ka pa.
6: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilaga namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa.
3: Makibis ang labot ka.
4: Chinuma na, Hinebra na.
5: Jeans na nalo, promo na.
4: Tignan ang ilalim ng Celio Ocal ng Hinebra products. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
6: November 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Uy, mare, kagwapa yung luki ka makaroon ah. Ihutik mo man abi ro imo sikreto kakon.
1: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
2: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
1: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
3: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-weva isi ha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: I love this station.
8: They're always on.
6: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: all in my head. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patatak
4: na Vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubok sang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gita ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Chinuma na,
3: Hinebra na,
4: Jeans na nalo, promo na.
2: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
4: ng Hinebra Products
2: at i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
5: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sunthorn Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Uy, mare. Kagwapa, yung lupi ka makaroon, ha? Ihutik mo man abi, roi mo sikreto, kakon?
10: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
11: Aghara pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive na siya.
10: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Nick, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng Rice Coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo,
5: for the best variety of music.
3: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5.
2: Radyo Tolo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging kun debated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radyo Todo. For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
14: Akala ko

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tumuduwag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga tungod mabawhaw git ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitaw git at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: antioxidant properties.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilisan natin ka.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Puna, Tay?
4: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagsis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5
6: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
5: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
5: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
5: Hepa A,
4: Hepa B,
5: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
5: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
5: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon, mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drugstores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Nationwide.
7: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
7: patotoo,
8: karanasan,
7: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan at meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Oh, magandang buhay.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Hil ho.
0: Si Hil. Okay po. Tatay Hil, taga saan po kayo?
1: Santa Cruz.
0: Santa Cruz.
1: Davao del Sur.
0: Davao del Sur. Okay, Tatay Hil. Ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, Tatay Chris? Tatay Hil?
1: O, bago pa, pag ano ko, pag dial ko sa inyo, nakabili ko doon sa Almico sa Digos, Davao City.
0: Okay, Almico Pharmacy.
1: Oo, Almico Pharmacy.
0: Apo. Kumusta naman po yung pag-iinom niyo po ng ating rice coffee, Tatay Hil?
1: Maganda pala, kuya.
0: Apo, bakit po ninyo nasabi?
1: Kasi tatlong araw na po naka-sikim ng kape nyo.
0: Rice coffee? Pala. Rice coffee?
1: Nga eh.
0: Opo.
1: Maganda pala sa kalusugan eh. Noon, ang kalusugan doon, mahina. Ngayon malakas na.
0: Malakas na po kayo. Paano niyo po nasabing malakas kayo? Masigla po yung inyong pong katawan ngayon?
1: Masigla nga eh. Kasi noon hindi ko makaakyat ng punong kahoy na durian. Nakaakyat na po ako.
0: Durian? Okay. Nakakaakyat na kayo. Mataas ba yung punong kahoy ng durian, tatay? Mataas ba yon?
1: Oo, mataas.
0: Mataas. Sa edad niyo pong 77, nakakaakyat pa po kayo sa ganong... puno?
1: Oo nga. Kasi, lalo na siguro kung sa papaya, maka-akyat ba yata?
0: Very good po. Tatay, bukod po doon sa malakas na yung pangangatawan po ninyo, nakaka-akyat na kayo, ano ba po yung ibang mga napansin po ninyo simula nung kayo po uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Nagpamanhid yung mga paa ko. Ngayon, na meron ng milagro ng rice coffee.
0: Very
1: kasi
0: good.
1: Kasi nakaakyat na ng durian.
0: Okay po. Tatay, masarap po ba yung durian? Hindi pa ako nakakatikim yan.
1: Hindi pa kaabot ang durian dyan sa Maynila?
0: Nasa Bicol po kami, tatay. Bicol. Kaya, wala po dito ata. Hindi ako makakita. Minsan may nakita ako dito pero hindi ko po hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makapag-try. Pero sabi ko nga baka one of these days makatikim ako niyan. Kasi sabi po nila masarap daw. Pero laging may pero. Pero sabi nila iba daw yung amoy. Kaya gusto kong matikman yung amoy. Gusto kong matikman kasi gusto kong maamoy yung durian. Anyway, tatay, bukod po sa inyo, sino po yung mga umiinom pa ng ating rice coffee sa bahay po ninyo bukod po sa iyo?
1: Wala pa nga ako. Kasi sinabihan ko yung mga kapitbahay ko huwag na kayo mag-inom ng Nescafe. Inom na kayo ng rice coffee kasi makabigay ng lakas ng katawan.
0: Mm-hmm. So, marami na po kayo dyan sa bahay po ninyo na umiinom ng ating rice coffee?
1: ako pa nga isa eh. Kasi ano ko pa nga eh, pansa ano mga sa yung bahay, sa bahay ko, para maka-chicken sila.
0: Oo. Tama po. Ah, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Eh, umaga lang at saka hapon ang ano, ang inom ko. Dalawa lang.
0: Mm-mm. Very good po, Tatay Hill. Anyway, Tatay Hill, ano po yung masasabi niyo sa iba natin mga kababayan ngayon na nakatutok po naman sa atin na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Tawagan ko yung mga kaibigan ko sa aming lugar na dito sa Santa Cruz. Magbili na kayo ng rice coffee. Para malakas ang inyong malakas ang inyong katawan. Kasi ito ano ba ito? Tambal? Ano ba yun? Tagalog? Tambal?
0: Alin po yun?
1: Yung kan ba? Para makakuha ng mga sakit na sa karamdaman.
0: Maalis yung mga karamdaman po natin.
1: Magalis ng karamdaman natin.
0: Tama po.
1: Yes, dito sa mga kaibigan ko.
0: Tama po. Maraming salamat po, Tate Hill. Tate Hill, sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tate Hill, ha?
1: Yes.
0: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Tate Hill.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Pagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Hill. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Yeah. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Kwentuhan tayo dito po naman sa ating programa. Ay, tayo po'y napapakinggan dyan sa ng live. Ano po, ngayon po sa mga oras na to, mga kaibigan, sa lahat ng mga nakaantabay po sa atin dyan po sa radyo natin Buwak, Marinduque. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa radyo natin Buwak, Marinduque. And also yung mga nagiginig po sa atin dyan po naman sa radyo natin Bonpen. Thank you very much po sa inyo sa lahat po namang mga nakakarinig ng ating po namang programa. Sana po ay hindi lang po kayo kumbaga nakikinig sa ating programa, dapat po ay nakapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Bundok Peninsula. Maraming salamat. And also dyan po sa lahat ng mga nagiginig po naman sa DWGQ 93.3 Radyo Servisyo, maraming salamat. At syempre pa, mga kaibigan, live din tayo napapakinggan dyan po sa G Radio 102.9, G Radio San Miguel. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nagiginig po naman dyan. Dapat po makapagsimula na po kayo, ha, sa mga nagiginig po sa atin dyan sa mga iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Makapagsimula na tayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago tayo iinom po ng ating rice coffee. Sabi nga natin, kahit po wala kayong mga iniinom ng karamdaman, mga kaibigan, mas maigi yun na maprotektahan at mapanatili po natin. Ma-maintain po natin yung ating po namang kalakasan, yung ating po namang kalusugan. Kaya kahit po wala pa po kayong mga iniinang karamdaman sa ngayon, mas maigi po, mga kaibigan, na tayo po ay makapagsimula na sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. And likewise, sa lahat ng mga nagiginig po sa atin dyan sa Quezon Province, yung mga nagiginig po sa atin dyan sa radyo natin Kalawag, hello po naman sa inyo. Available po yan, ha, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. At syempre pa, mga kaibigan, dyan po sa Grace Pharmacy, available na po yung ating rice coffee, mga kaibigan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Ayan, naputol. Tawag po, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Tawag-tawag po, mga kaibigan, at pag-usapan po natin yung inyong po naman mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sinasabi nga po natin, kapag kayo po ay nagbibigay po ng inyong po naman mga testimonya dito po sa ating programa, hindi lang po yun testimonya per se. Ano po, kumbaga, yung po mga pinapaabot po ninyong mga kwento sa atin ay nagiging inspirasyon ng bawat isa po sa ating nakikinig po naman sa ating po naman programa. Lalong-lalo na yung may mga iniinang karamdaman din po, mga kaibigan, na naghahanap po ng kasagutan sa kanila po namang mga problema sa kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Huwag mo patay.
0: Hello po. Hello?
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po yung dati, si Marigik Tambo, sa quarter. Central, San Jose Occidental, Mindoro po.
0: San Jose Occidental, Mindoro. Okay, ilang taon na po si Nanay Marivic?
1: 60 po.
0: 60? Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Nag-inom na po, Kuya Boy. Kaso na, naubos po ng tatlong karton. Wala na po pambili.
0: Ah, wala nang pambili, Nanay. Gawan po natin ang paraan. Ano po yung mga naitulong po sa atin ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee?
1: Nada, para sakit mo ng tiyan ko, Kuya Boy. Bakit na ganun?
0: Nagsakit yung tiyan nyo sa unang pag-iinom nyo ng ating rice coffee? Di ba po? Lagi ko pong,
1: Nauubos ko ng inom ngayon. Wala na ba ako rice coffee? Ngayon
0: dapat...
1: na nagsakit ng tiyan ko ngayon.
0: Ah, ngayon, sumasakit na yung tiyan po ninyo. Kasi nga, Nanay, wala na kayong tagapaglinis po ng inyong katawan. So, kailangan po talaga na tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw yun.
1: Wala namang trabaho kasi
0: gawan po natin ang paraan, Nanay. Kasi, kung maganda po yung ating kalusugan sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po yun sa atin. Mas maigi po, Nanay, na may iniinom po tayo ng ating rice coffee. Kasi, sabi nga po ninyo, nung naputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, bigla pong kasi po, Nanay, wala nang proteksyon. Wala na pong proteksyon yung inyo po namang katawan. So, mas maigi po na tuloy-tuloy dapat yung pag-iinom po nito.
1: Sige po, salamat po, Kuya. Gawan ko lang ng paraan.
0: Yes, gawan po natin ng paraan, Nanay. Kasi importante po sa atin yung kalusugan. Kung ang ating kalusugan po ay may problema, hindi tayo, mas lalo tayong hindi makakapaghanap buhay, di ba? Mas lalo tayong hindi po makakapaghanap ng pera para po sa ating pamilya. So, kailangan po natin maganda yung ating kalusugan po, Nanay.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po niya.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po. Ingat ka rin po.
0: Salamat po sa inyo.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating programa.

Tawag lang po kayo sa ating po namang palado doon. Eh. At syempre pa, available din po, ha, huwag kaliligtahin yung ating po namang 25-in-1, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda po ng ating 25-in-1. Napakasarap din po, mga kaibigan. Ha? At isa na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa pinagkakaguluhan ng ating po namang mga kababayan dahil po sa sarap nito. Na talagang nakakatulong din po katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa ating po namang magandang kalusugan. Ano po? Kaya dapat po ay

Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, tawag lang po ninyo yan.

Tawag lang po sa ating po namang numero. Siyempre pa mga kaibigan. Grace Pharmacy po, may available na po yung ating po namang produkto dyan. Pwede kayong makabili po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee, okay, ang ating po namang Rice 4 in 1 Premium Glow Soap.

Siyempre pa yung ating po namang Facebook account, mga kaibigan, na maganda po kung i-add nyo na po yung aming po namang Facebook account, yung Rice Brand, at doon ay pwede po ninyong marinig yung ating po namang programa, at pwede rin po kayong makapag-comment po doon. Maibahagi po naman yung inyong po namang katanungan doon po sa ating po namang Facebook account, yung Rice Brand po, mga kaibigan. (0969-226-9623) Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol.

Sige po, tawag po. 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0: Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Ayan, niyak na yung apo po.
0: Hello po. Naputol, naputol. Nag-aalaga ng kanyang apo, si nanay.

Tawag po kayo mga kaibigan or hindi kaya i-text po naman ang inyong po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Yung inyong po namang mga katanungan po kasi ay pwedeng tanong din po yan ng iba nating mga kababayan. At marami po nagtatanong sa atin tungkol po naman sa ating po namang rice coffee. Yung mga hindi pa rin po alam yung itsura ng ating po namang produkto kasi may iba sa atin na nabili po kasi doon lang sa ano doon lang po sa isang lugar ano po sa isang butika. Although hindi naman po natin masisisi yung mga kababayan po natin ganoon kasi meron lang talaga silang isang butikang pinupuntahan. Tapos sasabihin po nila kapag wala na doon, naubusan na doon, wala na talaga sa kanilang lugar. Although ang iba may mga rason naman dahil ang unang rason sa atin, minsan doon lang kasi yung kumpleto Kuya Boy na butika. Ang iba naman, yun lang po yung malapit po sa amin. Kaya po kapag sinasabi po ninyong wala na po sa inyong lugar, baka po doon sa ibang mga butika po ay available pa rin po yung ating rice coffee. Kahit po yung mga maliliit na mga butika, kahit po yung mga tindahan. Sabi ko nga, kahit po yung mga grocery stores, dyan po sa inyong lugar, pwede pong available po dyan yung ating rice coffee. Basta po hanapin po natin yung ating po namang tamang produkto. Lagi ko pong sinasabi na sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling dahil hindi po ito bigas. At dyan sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw po sa taas. Sana po ay malinaw po sa atin yan para wala na pong magkakamali sa paghahanap po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Teka lang, ihabo lang natin to. Isang text din. Magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung saan makabibili ng ating rice coffee. Nawala.

0: Saan po makabili ng rice coffee? Ako po si Ginang Virgie, 60 years old, nakatira dito sa Tulyao, Santa Barbara. Saan po yung Tulyao, Santa Barbara? Gusto ko pong subukan ng rice coffee. Narinig ko po sa programa ni Kuya Boy sa Energy FM. Pasensya na po, malakas po kasi yung ulan dito. May bata akong alaga. Mamayang gabi, tawagan natin si nanay. Okay? Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na. Healthy po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rockline Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tododo.
1: This is Radyo Tododo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Pilipinas, may kapin 4 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpayag at programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas. Banay Kilibog, Bugos, Caringa, Provincia, Aklan. Mayad-ayad niya gabi, ikaton, talan-talan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag ita programang Diretsahan. Today is Thursday, August 27, 2026. Lato'y kira pagpanami, pag-welcome ita banipag kira kagabihod sa tag-kira ka mga kamarka nagkatudo sa kanginan. Nga naka-opinion na kira nga mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: At kailan sa amon kira nga website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Malaman natin kira nga pag-panamyaw at pag-welcome ita palipayon kira nga kagab-ihon sa ton kira nga mga kabarkada sa 320 isipin natin ng mga kabaranggayan. Bisitin natin ng mga kabanuhanan aglong kabisira kada kung bano ita Kalibo. Good evening sa itong mga friends, sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ag Kalibo Oyotorong Satellite Market. Manaman sa itong kira ng mga friends sa secondary area of coverage sa probinsya Karat Antique, Iloilo, ag Negros Occidental. Kama naman ina sa probinsya Karait Gimara, sa probinsya Karaita Capiz. Likewise sila sa probinsya Itromblon, Masbate, Palawanas, Paras, Mindoro area. Kung tumon mabutan kung pagwaragwag signal, kung 88.5 FM, damon ka nangin kinyo nga pagpaabot. It may nuswagon, malinong ag malipayon nga kagab-ihon, katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sangagan po ang isang technical partners, technical side, broadcast engineer, Boboy and Rigi Clasio, station manager is Emilia de la Cruz, CEO, President, and General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kareng anchor man, di yung kareng El Capitan sa Kanginan, Raya si Kabarkada, Katodong Che, and delivering nga mga panarbisyo kinyo, magkaroon ka ng adlaw nga webes.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano magkaroon doon mga mainit nga mga balita at isyo nga atun ka ng pagtutukan na pagtawan at oras at pagtawapangod sa kabilugan at atun ka ng pag-ililiba. Una, dayang ginpapagawa kung Commission on Higher Education nga Resolution Number R112-2026 kung nagtaliwan kira nga August 26 of 2026, last day, or I mean yesterday, August 26 of 2026, may kanta nanda, kung dahil kira ng operation, kung Libacaw College of Science and Technology, particularly, raya kira ng gin-close na tatlong ka mga courses. Daya kira ng Bachelor of Science in Hotel Management, dong Bachelor of Science in Industrial Technology, ag Bachelor of Special Needs in Education. So there are three courses banwa nga gin pasarado kung Chen. Pagkatapos nga uwa nakakomply rong administration kung Libacaw College of Science and Technology sa Commission on Higher Education. But dong Commission on Higher Education bangod niya ni nga daya kara nga mga tertiary level nga mga eskwelahan, daya kara nga mga colleges all over the country are under with the Commission on Higher Education. So there was a recommendation from the CHED na i-consider dog appeal ni Mayor Tim Bryan Chudosyo nga padayunon banwa ag patapuson do mga students from second year up to fourth year bago banwa tugaon no rundaya karang tatlong ka mga kurso. Pero suno sa Commission on Higher Education no, nga dapat nga uwagon iti admit nga first year college students sa nasambitan karang tatlong ka mga course. So malamang ba no, by next week by Tuesday bago yan nga holiday

0: Aton man nga tawuan itpagdaw pangod bangod gani nga abo katon nga mga farmers do nag message no. Good evening gali kay nang Rene Delgado. May mga taga Linabuan Sur ag Linabuan Norte nga may rice field no, nga may ganas. Taga Hagas, taga Puis. No. Nga daga pangutan na katon kun ano gundong estado makaron kung tubig kung National Irrigation Administration. In particular, iya sa atod kaya nga probinsya itaakan because as far as I know, ngarong aton kaya nga water slope protection kung neya na damage banwa. So, it needs no, funding allocations from the national government, from the National Irrigation Administration, National Office, or from the other agency, no, na pwede banwa makapondo no, sa rundaya karang repair and rehabilitation kung na-damage nga irrigation slope no, kung aton karang niya iya sa akla. No. Ag once na nga ma-restore, once nga maibalik dong raya karanga nasamad no, ang na-damage nga slope protection no, hindi yun karabanwa mag-problema doaton karanga mga farmers particularly sa Banwa Itbanga no, Linabuan Sur ya karang sa may Banwa Itniwasinton Banwa Itkalibo Banwa Itnomansya Makato no, Malinaw bagod nga ni nga iya banwa sanda nagarilay no kung anda karang water sources no? From the Aklan River. So si Congressman Jess Marquez, doon karang mahugod niya Congressman sa una karang distrito, nakipag-istoryaban wa kay NEA Administrator Engineer Edward Guillen. Ag sa pag-istorya nga ni Congressman Jess Marquez, nagahinyo banwa imaw itpondo sa NEA intended for the repair rehabilitation kung slope protection kung National Irrigation Administration sa Banwa Kara Itbanga. Di, aton karon nga aton nga Aklan River Irrigation System sa Banwa Itbanga rayarong heavily damaged no. So we need the funds from the national government para gani nga ma-repair na ton da marihab ag ma-restore na ton dong dayakaranga old structure kung neya sa Banwa Kara Itbanga. So standby ka mo balikan taron no? Sa kabilugan ni taton kira kapag iliba sa programang diritsahan. Okay. Dong aton nga opening salbo sa Banwa Itkalibo for 2027 Kalibo Ati-Atian Festival. No? Ginhalin banwa ni Mayor Jury Socro. Instead, kung third or second week itbogan ita Oktobre, ginreset na narabanwa, ginhalin na na, it November 3, I think no, November 3 is Kalibo Day. Di, kung madayon dong election November 2, the next day is the opening salbo kung Kalibo Ati-Atian Festival 2027.
1: Diretsahan.
0: Di, mahaba-haba mandabanwa nga mga aktibidades. Dong opening salbo nagapatimaan nga mangra, no? Nga bukasyon, no? Dong Banwa Itkalibo para sa pagsaugog kung Alkalibo Ati-Atian Festival. No? And there are programs nga naka-line up kara makaron, no? In relation sa aton kara nga Kalibo Ati-Atian Celebration. So, wa para banwa na discuss no kung anong mga activities, anong mga programa no? Ro naka-line up kara because dumaga manihar kara ro aton karang kapib agro aton karang Municipal Tourism Office no. Ina na na poll sa opisina ni Ma'am Rhea Ibisati Mirin. No? So, hopefully by next week or second week of September or first week of October no, we can have the programs no, intended

0: attended for the opening salvo kong Kalibo at Yatian Festival as well as do mga programa sa aton kira nga pagsaugog kong Kalibo at Yatian Festival 2027. So, bukon yun taba not October ha, kundi November 3, 2026, no? Dong opening salvo kong Kalibo at Yatian Festival 2027. Makaroon man yung gabi eh, standby ka mo because makipag-angot kita ba nwa kay Ma'am Rosalia Tampos. Med mata si Ma'am Rosalia nga ra, ana matang gina piniino dong ikamayad ay it mayoriya ag mga vendors kong Kalibo Public Market. May babi nga ra nga mga negosyante, vendors ko na, hindi ko maintindihan kung ano raw dagagan ko adang utok. No? May mga gustong i-downgrade si Mayor Juris. May mga nagaplano kuno nga pailan na da itkaso si Mayor Juris, no? Di, may mga pilambilog malangaran, no? Galing di iba matang mga nakaintindi nga vendor sa sugod it merkado publiko, ti sayod mananda ko andang intention karauna, no? Actually ra yang mga negosyante nga naga kontra nga ra sa proyekto kung Banwa it Kalibo ra yung Kalibo niyo public market, hindi man yan naton makita Banwa, no? Una sa anda karang pwesto, no? may mga representations kag ginaobra, no? Using, no, wrong Kalibo United the Stall Vendors Association sa ibang mga ahinsya at gobyerno, no, nga uaban wa nakasayod unaware, no, duan da karabanwang mga official agad daw karang presidente. Okay. Raya makaroon doon aton kira nga sentro it aton kira nga pag-iliba, no? Aton kira nga pag-istoryahan mako niya gabi bagod niya ni nga doon Kalibo Public Market, no? Preparado doon da banwa, no? Kasi rong ground floor, no? Do ongoing mako niya construction ana lang man it karnihan ang isdaan, no? Gabutang lang man sa da banwa it daya krang steel plate, no? Sa ibabaw because tapos yung man doon pagkongkrito sa lamisa. So, rung gina-fix lang makaroon kung rotaplex, dung pagbutang ra it's steel plate sa ibabaw, no? Agod malimpyo ba, no? Kasi iba na itong mga negosyante ni karon itong-tong nandaro, anda karon nga baboy, anda karang baka. So, ina man doon ginakiwa, ina ginasaksak. So, hindi man pwede nga simento, no? So, kinanganin mo steel, no? So, kaya makaroon dung ginaobra yun kung rotaplex, no? So, in 1 week time, ano makaroon? 27 yung kita makam, 27 siguro mga 1 week, September 3, September 2 or 3 basi matapos yun da, no? So, dong flooring lang karon doon gina yung abot, eh, hindi man doon kaabot siguro mga 1 week ro flooring, no? Bangod sa ibabaw, almost done yung ginman, no? May mga rubberized sa plaster, sandang gina-apply yun makaroon sa ibabaw, no? Para nga ni nga mangin gina-palis na da, ayos yung makaroon dong flooring, dong wrap, flooring kong second floor kong Kalibo Public Market. So, standby ka mo, bago dyan yung amangin kaakbay naton makaroon, si Ma'am Rosalia de la Cruz Tampos. No? Imaw rong presidente, imaw gidra ba? Imaw gidra rong nagatutok, no? Kung construction nga rat Kalibo Public Market, no? Pila sa darang mga official banwa nga every week. Una ginagabisita, nagakandak ita on-site visit, no? or ocular inspection to ensure nga matapos, no, ag makabalikon do aton karon nga mga negosyante bago mag September 15 ita karang dagon 2026. Abay ko nga ni ro elevator, no? Gilexplikar kandara sa aton karon nga mga binti sulo sa mga vendors team, okay lang wa elevator, no? Importante makatransfer yung kami ina maski next year para elevator ngaron man, no? Kasi yung problema lang makaroon elevator nga ra, daywang ka elevator abira sa bag-ungarang tindahan, no? Para sa mga concessioners, mga sa market goers, sa mga empleyado o sa bilog para sa goods, sa mga produkto nga ginadaga sa second floor at ginadaga ba, no, sa third floor. So standby ka mo because sa hindi ka na magbuhay paningwaan na ton si Ma'am Rosalia De La Cruz Tampos.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This Days. Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Very taugan natin si Mamusan Katampos. Kay kabay pa nga maabot na tunda na karang linya magkaroon kira nga gabi e. Okay, ay try na ton na karang linya para maabot na ton. Okay. Okay. So, ginakuha na ton linya ni Ma'am Rosalia Tampos. Kabay pang available ima sa na karang linya. Okay. Nagaring. Basik kun ba kun may naga may nakaset pa na bigunot ta interview ka na makong gabi e.
1: Diretsahan.
0: Ah sige. Ay basik kun gina interview malimoy ko sa piyak. Okay. Nakaset a bigunot interview imao sa Bombo Radio no? Kay Bomboron ni makong gabi e. So sige lang, what problema. Okay. Now, balikan tayang makaronda nung gin-headlines na ton, sa bilog sa mga gin-headlines na ton, sa Libacau College of Science and Technology. Gapasalamat kita kala sa anda karang alkalde, bagod niya ni nga si Mayor Tim Brian Chudosyo, wagid banwa imaw nag second thought no? Nga magpatigayon ita raya karanga hinyo ag appeal sa aton kirang Commission on Higher Education kasi dong chat balang banwaro pwede maka consider ko anda karanga hinyo di si Mayor Brian positive imaw, very optimistic imaw no? Na i-consider da kung Commission on Higher Education and he was right no? In saying that his appeal will be considered by the Commission on Higher Education and it is the result no kung ano karabanwang effort no bangod kahapon August 26 nagpapaguwa ngun banwa ita raya karang resolution dong Commission on Higher Education daya karang resolution number R112-2026 so dayawon dong bunga kung pagbuligan ko aton karanga provincial government ag ko aton karanga local government unit kung banwa kara Itlibacau ti mas manami abi kun abo no? Ag naga unite naga impon kita mas mabasko grong limog no nga mabatian no kung rayang mga opisina o departamento kung nagahugpong kita tinakita man siguro kung Commission on Higher Education nga si Mayor Tim Navarroza is sincere enough no in his intention to make an appeal before the Commission on Higher Education to consider dong opening kung daya ka lang tatlong ka mga korso sa Libacau College of Science and Technology until such time na makagraduate banwara ya karang mga second year college students na naka-enroll sa Bachelor of Science in Hotel Management, Bachelor of Science in Industrial Technology and Automotive, at Bachelor of Special Needs Education. So these are the three courses na ginbuksan banwa kung Libacau College of Science and Technology no nga ginpasarado kung CHED because of non-compliance kung anda karang mga requirements banwa Saton karang Commission on Higher Education. Okay. Nasairan ta ko ulihi nga may mga ginapapilapan gali nga mga items dung CHED. Kaparehas kong guidance counselor. O dapat rung guidance counselor may is a license, no? May lisensyat agali na. May anat agali nga exam. No? Dapat dong librarian. No? Dapat do anang course, anang korso nag-suit o nag-pit, no? Sa anang posisyon bilang librarian. Under our items, no? Kaparehas ko mga teaching staff, no? Dapat permanent da imaw, no? Para nga ni nga masabat, no? Raya kra nga mga requirements kung Commission on Higher Education before sanda magtao itanda karang recognition. Before di kan recognize, no? Nga ronda yung eskwilahan, no? Is legally operating under CHED, no? Nga supervision dapat ginakomply nanda daya karang mga requirements. But unfortunately, for several years nga nag-operate Balarong Libakaw College of Science and Technology, they failed to fill up all those position vacant sa nasambitan nga eskwilahan for an unknown reason. We do not know exactly kung ano rong rason banwa kung management administration kung Libakaw College of Science and Technology. Okay. E, raya rong dahilan, garong CHED, no? Anda banwa karang nagpanaog sa banwa it Libakaw, then gin-implement dong closure, no? Kung nasabitan karang eskwilahan, ag nagproblema nga ni dumaginikanan ag mga estudyante. Because hindi tabanwa pag irekognisahon kung CHED na itong mga graduates. In other words nga, hindi tananda banwa pagtawaan it special order. So, kunwa ikaw special order, meaning, nawa man ikaw banwa it diploma, certificate of recognition or certificate of completion, kung imo banwang gintunan nga kurso. Di makalon sulo sa CHED, sige, we will consider your appeal. No, buksan naton dong Libakaw College of Science and Technology, provided nga hindi unta mo mag-admit it first year, dong second year, third year, ag fourth year aton patapuson tanan pag-graduate. And then i-recognize naton sa dabano. Mayroong ginatao, may ginatao abibanwa nga certification, authentication and verification. Dahil karang CAB, ika nga, Certificate of Authentication and Verification. This is what you call CAB. So, this is different or distinct from the special order nga ginatao i-CHED. So, right now, kung matapos yung dekarang second year, third year, and fourth year, that will be the time that they will receive their special order as well as their diploma. I-recognisaban ba kung CHED din nyo karang gintunan yung mga kurso halin sa Libakaw Science, Libakaw College of Science and Technology.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Si Sir Ray Gira, dati rana yung correspondent kong RGMA DYRU, no, kay Ban, ane dati rana ni Erpat, galing si Sir Ray. Currently, I think, SB Secretary pa ba si Sir Ray? Yung mga pabaro SB Secretary kung Banwa it Libakaw, kung sanggol yung bahay kung Banwa it Libakaw. Thank you so much, no? Sa pamilya ni Sir Ray Orbista, ina sa poblasyon, ina sa Datag, no? Sa poblasyon Libakaw Aklan. Good evening, Mengeli, ina kay Ampo Dave, no? Bilyorente o nga ni dating alkalde, Irot Bilyorente, no? Nagapamati man sa ton kiraga program. At balikan ko yung ito man. kay Mayor Vince de Barrosa. Imagine mo 2018 parang raya karang tatlong ka mga kurso ginbuksan. That is why may mga nag-graduate yun nga ni Mankara. Imagine mo kung imong huyapon, kung 2018 da, ginsugtan, ginalaw kong ched, nga buksan doon daya karang kurso, meaning nga, ga 8 years or 7 to 8 years yun doon na karang operation. So, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, so, mga 8 years ba? Di nang pangutan na makaroon Mayor Vince de Barrosa, sir. Sa 8 years ba yan nga na? Haman itwa ninyo na comply rong mga requirements kung Commission on Higher Education. Because I do believe nga bago ninyo ginbuksan dong eskwelahan, at bago ninyo gin-offer doon daya karang kurso, ginatantyaman naton kung pilang ka mga estudyante doaton banwa nga ma-accommodate. I mean, doon enrollees. No? Doon pag-influx kung students sa Libacaw College of Science and Technology. Ag ginabana-bana man naton banwa kung pilarong gastuson kung local government unit, kung banwa it Libacaw, sa sugod banwa, itsang semester. Kasi daywa malang semester na banwa. No? Ti, tatlong ka mga kurso. Habay ko nga ni, Bachelor of Science in Hotel Management, Bachelor in Special Needs Education, at Bachelor of Science in Industrial Technology. Ti, tung banwa it Libacaw banwa, kabaw-baho ra nga lugar in terms of his land area. Rung pinaka sa bilog sa pinakamabaho nga banwa, rung banwa it Libacaw, no? Sanang land area. Okay. Although maisot man lang matuod do anang pag-abot sa number of voters, no? Basta baho pa rin yung Washington or mabaho pa rin Ibahay or mabaho pa rin dong banwa itbanga, pero siyempre rong Libacaw unagutabi mao banwa sa kapunta-puntahan. Wa ka man banwa agtunan, hindi ka man kaagtot ili-ilo, mas magayo pagid. Agwa man it dagat, hindi ka man makaagto sa ruwas, ay mas magayo pagid. Hindi ka man kaagto sa Antique, ay mas magayo pagid. Hindi ka man do iba nga hindi maka-afford to send their students sa Kalibo, no? They prefer banwa nga unaun lang sa Libacaw patun-on dada karang mga inunga para nga ni nga makasave, no? Kung anda banwa nga kwarta, makasave banwa, itanda ka ng mga allowances. No? Kasi, kung una ka sa Libacaw, ti, makaabil ikaw banwa, it's scholarship. Ti, pilayang riin mo, karoon nga bayran, bagod nga ni nga ginapadayagan kung local government unit kung banwa it Libacaw. So, kung may pamilya ka una sa banwa, ti, una ka stay sa imong pamilya. Eh. No? Hindi ka hon mag, hindi ka hon magbayad it, tricycle pair or motorcycle pair. Baktas ka yan. No? Inakon sa eskwilahan. Pagkatapos matlasi, pwede ka man ka uli. No? Dung iba nga wa it mga relatives, ang pamilya sa poblasyon, sa banwa it diba, kuti, obligado kagid nga magrinta o na it boarding house. Tiro boarding house man, bukon man banwa it mahay siguro una ron. Reasonable man dong presyohan na it boarding house una sa poblasyon Libak. Aro pagkaon una, barato man. Kaya mga ginikanan na tunalin sa barangay, ti nagapananom man sa no, kapadyapad dong gugta mo. No? Ti, mga ginikanan na tunig to sa Libako, ti Rwanda ka ng pangabuhi and farmer. No? Kayabanan mga farmers. No? taga Pananom, Pagay, Pananom Abaka, Pananom Vegetables, Niyog, tanan nga makwartahan banwa, ginadaga sa banwa kada market day, ginabaligya, pagbaligya itaoman nga alawan sa dakara mga unga. Imagine mo banwa, rong kahimtangan kung mga ginikan na parang makatapos just to fulfill, no, the dreams of their children. Kasi rong bugay banwa it ginikanan, rong makatapos kadang unga. Kuan sabi makita ko ginikanan nga nakatapos dong anda nga unga, no? You know, fulfillment yun da banwa. No? Ika nga, self-satisfaction yun da nga, my God, no? I was able to send my school, send my children in school, ag nakatapos na banwa ikuluhiya. Imagine mo, fulfillment that isagang ginikanan ba? No? Ika nga, achievement da for them. Achievement da. Ag sa mga unga man, kun once na makatapos ikaw, ti, taya ba warong isagang kabutan that cannot be stolen from you. Education is the thing that cannot be stolen from us. Kasi, iyataban warong sa aton karang utok no, no edukasyon. That is why, nung mga ginikanan natin, ginapwersagin kita kung ato nga mga ginikanan, tuon kagid tuto, maskin ano magkayanabo, magtuon kagid, bangod rong edukasyon, daya malang dong pwede namon nga mapamana kinyo nga mga ino. Pero, kapangutan na ako kay Mayor Vince Navarroza, Mayor ibalik kuman Kimura. I do believe nga, nga raya man dong handong ni Mayor Charito Navarroza, why he sent you, no? Why he sending you in Metro Manila, no? In a private school, no? Para nga ni banwa maka-escape di sa mga private schools man nagtapos banwa, no? Sa private school man banwa nagtapos si Mayor Vincent Navarroza. Ag hindi man aton da banwa imaw hindi man aton da imaw mambagan, no? Nga wa imaw nakaintindi bangod gani nga sa Manila tabak nga ni imaw nagtuon, no? Natapos ta imaw kanang kuliyo sa Metro Manila. Imagine mo kan ano ka advance banwa, no? Nga una ka sa isang ka pribadong eskwelahan sa Metro Manila nagtapos. Daya madungandong ibang mga ginikanan sa probinsya, no? Nga may padangaran ng mga inunga sa Iloilo, mapadangaran ng mga inunga sa Manila, bangod bugay ng darabanwa. Nga ito nagtapos na akong unga sa San Agustin, ito nagtapos na akong unga sa Iloilo Doctor's College, sa siin pang mga eskwelahan sa West, siin pang mga eskwelahan sa CPU. Di ba rin ibang ginikanan, kung may mga kwarta man lang, ginapadangan ng unga ito banwa sa Metro Manila. Sing ginapatoon? UST, sa Lasal, sa Ateneo, University of the Philippines. Sing pang mga eskwila? Ah, sa Letran. Kasi raya man lang may eskwilaan. Letran, UP, Lasal, Ateneo, ano pang mga eskwilahan sa Metro Manila. Okay. Si Mayor Vince Navarroza, nagtaposin nga ni naga tuon si Rodrigo Duterte, si President Duterte, kung anang juris doctor, kung anang abogasiya. No? Si nga ni nagtapos imaw. No? Di karon nagtapos. No? Si Mayor Vince Navarroza. Okay. So, hindi man ako magpati na si Mayor Vince Navarroza uwa imaw nakaintindi na dapat dayang mga requirements dapat i-comply naton para no, nga hindi kita marimalaso sa ulihi, because once we fail the compliance of these requirements kung Libacaw College of Science and Technology definitely banwa. Do you think tawuan ikaw banwa ita? Do you think they will recognize you? Di ba hindi? Agrayan na tabo. So, aban it ituwa sa sugod it wago nga dagon, tam-an ituwa ra banwa na comply ni Mayor Vince Tabarosa. Diwa man ako nagamba, Mayor Vince, sa ginpabayaan mo ra, ginhungod mo ra. Dahil kung ikaw magambay, sunoki mo, ganag-agto ka man sa regional office, pilang adlaw ka man nag-stay ito sa regional director itchen. Pero ham-an, ituwa ni mo natapos di imong assignment. Di, abo nga nagambay, ginikanan ng mga inunga, katudong che, sir che, gingamit malangman kami sa politika. Di kagawayaw ay baga, pamatian, Mayor Vince. No? Nga, hamat gin-open ninyo ng Libakaw College of Science and Technology bangod sa politika. No? Kaya ay pamatian niya gin-gamit ninyo rong mga ginikanan ang mga inunga na naka-enroll sa Libakaw College of Science and Technology for your political ambitions. Kasi obvious man ba no? Ganong Libakaw College of Science and Technology is being run by the local government unit of Libakaw. So, what is our conclusion? Our conclusion, bangod niya ni nga politiko nagapadagagan, di, siin dapat gamiton. Bukon ba nga, it's a politika. Di ba nga, Mayor Vince Navarroza, sir?
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
0: Diretsahan! Diretsahan! May mga messages kita. Good evening kay Ampodjikal Indilibli po. Good evening at belated happy birthday po da. Okay, good evening po. Ina kay Ampod Ariel de la Cruz Milgario sa ERC. Good evening to Che, watching FB Live from ERC. Thank you, Ginong. Aga sa bilog nga on duty nato niya mga provincial guard. Ina kay retired Colonel Ariel Nakar. Gato niya provincial jail warden. Ina kay Bulano Uying Rago Blance. Good evening. Good evening, Blance. Aton niya future ABC President. Ara, no? Bulano Uying Rago. Hindi pan kita kara makahambay ko nino. No, matsa... may mga tikang unman dong House of Representatives ag House of Senate nga i-reset ag i-cancel ag i-reschedule dong aton kirang barangay NSK election sa 2028 baw sus pare ka gusip. Ina ka SB Maymay Tinasas, good evening nung Che baw. Kamusta ka ni? Nakagawa ko ni hospital. Get well soon ha, get well soon kay SB Maymay Tinasas si Balot Makato. Kay Ma'am Mylene, nagtalon yun yung ma'am. Good evening, Igna kay Sir Ed sa Metro Manila. Good evening, Sir Che. Take care always. Thank you so much, ma'am. Good evening, gali. Ina kay Bulano Ivan Patron, dong chief, chief naton kung aghead kung provincial barangay affairs office kung banwa ita, kung provincial government. Thank you, good blansa. Kahapon sa pag-accommodate ka mununa. No? Thank you, good. Kay Bulano Ivan Patron. Ina kay Bulano Nono Sharon Quatres Blans. Pakitamyaw ro akong nanay Bulano who is celebrating her 85 birthday. Grabe Blans, no? 85 today. Okay, good evening from Morales, Baliti, Aklan. Okay, sa mother ni Bulano Nono Sharon, no? Ina sa Morales, sa Banwa It Baliti. Nay, happy birthday ha. 85 years old. Gun imaw, no, makaroon ka ng adlaw. No, mother no ni Bulano, no, no, Sharon Quatres Blans, good evening. Add my best regards. Ina kay Kapitan Alin Ampod Rubelo, no, Ampod Alin Rubelo, ita barangay Bakan sa Banwa Kara Itbanga. Good evening po, Che. Ina kay Manong Ricky de la Cruz, dong manager kung Imperial Appliance Plaza, no, daywagon dong appliance sa Imperial Appliance Plaza makaroon sa Kalibo, no, tanan sa poblasyon Kalibo. Good evening to Che, please greet happy pamati to John Marlo Teodosio Robado of Sniper Vulcanizing Center. Thank you and more power. Ina kay nung team, kay Kapitan Team Dilasina, no, Yupimyo Manong Team Dilasina. Good evening Che, ag ina kay Ma'am former Vice Mayor and SB Member Nerly Dilasina. Ma'am, good evening. Ina kay Matt, kay Sir Matt, no ba o si Sir Matt kita. Ina kay Lieutenant Matias Matwakan. Parin Che, good evening. And the people of Aklan. Bawang kita. Sir Matt, Long time no see. Oh. Ina kay Toto Prislor, Toto Prislor, good evening. O nga ni Colonel Hilacio Guarino ni Ma'am Lynn, ina kay Sir AB Yap, ita Kenro, belated happy birthday Sir AB, no? I think 2 days ago, nag-birthday si Sir AB, ita Kenro, thank you so much. Okay, kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas, good evening Sir Che. Thank you so much Ma'am Lisa. Good evening man, ina kay Ma'am Ilri Torgas sa San Diego, California, kay Ma'am Iba, kay Ma'am Jima, ang Ma'am Agnes, no? Kapirmigid ka ito, nagpamati, no? Pirmigid ka ito. Sa mga pamilya, no, nanday Ma'am Maria Lini Ribito Imahi, no, sa mga Imahi family, akong mga igbata, tara. Ah? Thank you for viewing, no, Sir Beans. Ag happy birthday kay Ampod Dindamin Inbina Ingalia, no? Happy happy birthday pod, no? Inaimura sa Hong Kong. Hong Kong. Thank you, Gidpod. Ag happy, happy birthday. Dalihan sa ako niya personal account. I-check ko. Check ko na ako niya personal account kasi may mga 20 kitang ka-messages makaroon. Okay, good evening, Gali. Ina kay... okay. Nakuhan man da, ina kay Bulano Uying. Okay. Dati man da, dali nga. Kasi bara ako niya account man ay. Sa akong tagali nga account na. Okay. Ana itradyo todo. Sinan itradyo todo? Ara na itradyo todo. Sige. Ana itradyo todo. I-check ko. Okay. Good evening, ina kay Barangay Kagawad, Uncle Jurik sa Rustica Castro. Call, good evening. Ina kay Sir Aloxus Mationg. Good evening, sir. Imango de Mayor Langkoy Mationg. Ina kay Bonso Innocencio Salazar. Gadagabi Idol. Pa-shout out do Innocencio Salazar family sa barangay Agmailig Libakaw, watching live stream from Antipolo, Rizal City. Thank you Sir GB Maturi sa Old Buswang. May dayang gabi katodong che nagamonitor iya sa Old Buswang. God bless you always. Thank you gid Sir GB. Ina kay Nini Maricel de la Cruz na Dura, good evening manong pagdahan gid permit. Thank you gid Nini Maricel iya sa Linabansu sa Banwa Itbanga. Sir Angelo Carpio pre, good evening iya kami nagapamantaw sa imong live sa Mabilo ni Washington. Okay, thank you gid Sir Angie Carpio. Carpio family, good evening. Ina kay manang Rosie Isog sa Andagaw, good evening Sir Che. Sa Diritsahan, God bless. Ina kay Sir Ramon Salido sa Ibahay, good evening Idol Che. Thank you gid Sir Ramon sa mga Salido family sa Ibahay. Manang Aiden Tabasa sa New Buswang, good evening Sir Che, always watching sa imong programa Diritsahan. Thank you gid so much ha, sa aton kirang mga live viewers sa aton nga programa, no? Abo niya salamat kinyo, no? Sa permigid nga pag-view sa aton karang program. 48 minutos, nakataliwan oras kara ita alas 7. Standby ka mo, because sa aton karang pagbalik, tawagan naton si Ma'am Rosalia Tampos, no? Dong Presidente kong Kalibo United Stallholders and Vendors Association. Sa pagbalik ron, iprogramang Diritsahan.
1: Diritsahan! Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: San Miguel Piliwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products. Patata Navara.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. At ibigay sa mga gusta. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil, nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Okay, balik kita ba na sa second part ko at kirang pag-ililiba sa programang Diritsahan, no? Kinatamyaw ko gali akong nga mga pamilya ina sa may kinalangay Malinaw Aklan, no? Kinalangay Nuevo. Abori ka ng mga indilible, mga impante, mga indilible, mga ibata gina. Okay, good evening call. Shout out call che sa impante family aga indilible. Agrapis family sa kinalangay Anuevo, labigid sa barangay Captain Sinang Arlene, no? Infante at sa Madalag sa Alaminos, Escoto family called. Thanks and God bless. Thank you, Gid. Okay, kakaina pa. Thank you, Gito. Siyamat, Gid. Okay, sa pag-view sa ating kira nga programa ay mga pamilya ko, Gid, na ina sa Kwan, ina sa Banwa it Malinaw. Okay, sige. Good evening, Gali, ina kay Kwan, kay Worthy Brother Tungtong Noblesa sa kinalangay Biho, no? SB Tungtong, good evening kay Nini Gian. Aga, good evening, Magali, na kay Toto Arbin. Ya tagili mo, ya ko tingali to sa Kwan, ah. Task Force Kalikasan. Ito Arvin, kay Police Officer Arvin Infante. No? Malinaw ra, pero makaroon iyo tayo mo sa Task Force Kalikasan sa Province. Good evening man, ina, kay Barangay Kagawad Nelson Miliroso. Kap, good evening, Kapitan Kunsyal. No, makigan kita ni Kapitan Quadrante. Kara? Okay. Good evening, ha. Good evening, kay Barangay Kagawad Nelson Makahilas Miliroso. Barangay Tigayon, no? Kay Utol, no? Kay Kapitan ito sa Dungon, no? Kay Kapitan Miliroso sa Dungon, Happy Pamati. Okay, good evening man, ina kay Nini Stephanie Impreso, kay Police Lieutenant Dudoy Concepcion Blanz, good evening. Okay, supposed to be makanya gabi nakaset ako't interview sa ato niya Chief of Police sa Banua Itbatan, atong gid-abing amigura, no? Si Lieutenant Luisito Dudoy Concepcion. O galing may anak kainang I think may anak kainang meeting, no? Aga may hinun-anon sa kampo. So gapauli pangimaw sa Banua Itbatan. Thank you gid kay Police Lieutenant Dudoy Concepcion. Okay. Good evening, Gali. Okay, kay Uncle Jurix. Happy Pamati. Kay Ma'am Mary Ann De Los Santos. Good evening, Ma'am Mary Ann. Thank you for viewing sa ato niya programa makanya gabi. Eh. Oh. Mary Ann. Ay, iba pa natin nga messages. Iba si kung may malipatan kita kara. No? On minuto na kataliwan oras kara ita. On minuto na kataliwan oras kara ita. Alas sa 8, dali yan, ay ginapa natin ano man natin yung Facebook mo na. Nagpuproblema man natin nirang live stream. Kuman kung amat mabasa na ako nirang, okay, yes up ya. Okay, good evening, ina kay Sir Nini, Elmo Chongson Terencio sa Amerika, ina kay Worthy Brother Barangay Kagawad Kim Chana Milgariho. Good evening, Worthy Brother. Good evening, Kalibo. Kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas. Okay. Good evening man, ina kay Barangay Kagawad Joel Itulid Vicasa. Good evening, Che. Shout out ta kami, Hambay Loklok ba? Sampun Loklok. Ina kay sa okay. Good evening call, shout out call Che sa Empati. Sige, natapos na ra kay Ma'am Lisa Isagan. Dali ang atawagan ko lang anay si Ma'am Rosalia Tampos. Kay nagahugat imato sa aton nga tawag. Dali ay ay nagahuwat imaw sa atin na call. Okay. Diyan ay kabay pang matuan natin da. Ma-fix na call. Okay. Sambay ay tawagan ta si Ma'am Rosalia Tampos. Okay. Wala na. Sige, check tabi yan ng linya. Kabay pang nagaring. Nagaring. Okay. 4 minutos na kataliwan oras kara ita alas 8.
2: Diritsahan.
8: Okay, ina-check na to na kondolinya ni Ma'am Rosalia Tampos ya makon sa tiyak na tunyala niya sa line number 4. Ma'am Rosalia, good evening and welcome sa programang Diritsahan. Ma'am, good evening.
9: Good evening. Magandang che.
8: Good evening, ma'am.
9: Good evening.
8: Okay. Ma'am, mangayo kot update no because bago niya ni nga dong mga vendors naton no aga rin yung association dong Kalibo United Stallholders and Vendors Association naga expecta nga by second week or third week ita September nga ra no, makarelocate yon kamo sa bag-ong Kalibo Public Market. Ma'am, okay, gusto ko masayran nakakandak kamo ma'am it another on-site inspection sa Kalibo Public Market. Ko.
9: Kaya siguro.
8: Yes ma'am, go ahead.
9: Ano?
8: Yes ma'am, go ahead ma'am.
9: Dahil yes. Naka-schedule ni kami nga makakanta ko man kami sa katapusan.
8: Daya nga katapusan, so mga Monday, Monday o Tuesday ma'am? Monday?
9: Monday o Tuesday siguro.
8: Monday o Tuesday. Sino yung kaibahan ma'am?
9: Bilog ka masiguro namang maimbitahan ka na siguro sa Che.
8: Oo.
9: Okay. Bahan ka man namang. Nag-missis pa man ako sa engineering office kay engineering or ano yan, kay Ma'am Gay sa mido natin.
8: Oo.
9: For respect para masugod kami ba sa pagbisita. Haumun ba tanan kung human yung...
8: Based sa inyong recent, ulihin ninyo nga pag-conduct it on-site visit, ma'am, mga so para sa inyo ang pag-evaluar assessment ha, pilang percent yun ma'am nga tapos ng tindahan?
9: 90% yun man siguro sa ito. Ay dahil mo lang mo ubrahon.
8: 90%? Pila ma'am? Pila? 90%? Hindi ko mabatihan eh. Ah, problema kita sa linya. Linya natin kay... Dali ang mama, tawagan tayo ko sa landline. Sa landline lang kita maagi. Okay, landline lang. Okay, dali ang... Adjustin na ito. Okay, harap na. Ma'am, good evening. Okay. Ma'am, sa inyong ulihi, ma'am, nga pag conduct it on-site visit, no? Ang ocular inspection. Mga pilang percent yun so far based sa inyong assessment, evaluation ninyo?
10: 90% yung video effect.
8: 90%?
10: Oo, 90% yun.
8: Oo. So far, abiro ginaobra pa yung makaroon, if I'm not mistaken, dong karnihan ag isda ano man sa nagabutangon sa damakon it steel plate, tama ako?
10: Tama sir.
8: Oo, ginabutangon do steel plate matapos kara o okay na no. Do flooring okay do flooring naton ma'am sa ground floor.
10: Do flooring natin sa ground floor, siyempre ato pangatong sa may space na to ay wood round pa to ay.
8: Oo.
10: Medyo ano lang masiguro, finishing lang masiguro na meron sa kid na
8: yon. Oh, finishing lang gid man, no, di ba? Finishing lang gid man.
10: Oo.
8: So par uwa mata ka mo ma'am it feedback or comment sa ginaobra ko Rotaplex sa inyo nga pagbisita ko nagtaliwan nga adlaw.
10: Ay, anda mata ka mo, nakita man namo nga paninguha gitan nang daron nga market nang daro. Pwedeng kasintanan mata gid na namo gid mata. Nga ni yo doon nga mahit gitan rin yung katapusan ni gusto nga ra. Or September makakatapos sa September. Ay, paninguha gitan nang daron nga tapos man nga.
8: Oo. Ginexplicar man kinyo ma'am ni Kwan, ni Engineer Rhea kung ano rong rason naman ita wa ita elevator ag may posibilidad nga base sa bon ma-delay rong elevator no. Kung wa it elevator ma'am kasi gira problemahan naton makaron base ma-delay rong installation it elevator kasi nag-endo quotation kasi dong presyohanay pataabit elevator nga nakabutang sa kontrata is 2024 no. So mga daywang dagkunyo nagtaliwan so may adjustment kung a presyo it elevator nga ramakaron lang sa mabaho-baho ta no. So dayarong rason kun dayarong rason ita sa Rotaplex nga naka problema sanda syempre dong price pa kara ikargo nimo ga inyo man dong presyohanay no from China to Philippines no. Okay lang man kinyo maskin malate ma'am sa explanation nga rin ni Ma'am Rhea no installation it elevator.
10: Ay, nagsinyan niya, may sinuwapataan ng elevator. Basta importante yun, sir, kay makahaling yung bitagid kami. Ay, niyang malisod yung bitagid kami makang sa relocation na abi. At nagsinyan niya, ro, among yung situation makahintay, mabudlay yung bitaron.
8: Oo. Okay. Now, may problema. Pagid niya sa bilog, again, explicar si Engineer Rhea, dayang transformer pagid, basic kung sabon hindi makahingabot is September 15. Ano yung comment ka na ko asosasyon, Ma'am Rosalia?
10: Ay, wakulitan naman na ito eh, kung wakulitan ang transformer, pero ito yung waro transformer ay dun o rupangutana kung paano kami makaiwag. Ay kung makulisin na natin niyo na makaiwag ani kami rin, kung ano raan na magiging plano na nagiging solusyon sa rin yung problema ngayon kung yung transformer ay iwa.
8: Oh, pero okay, matakuno, Ma'am. Pwede matakuno kita makatap eh. Pero kung adlaw, problema na itong gabi eh.
10: Oh, okay.
8: Oo. Dahil itong problema. Ay, pero basi mataman, mahingabot matatakel ko nga ma-install na before September 15.
10: Oo. Sabay pa. Ay, rin ito siguro lang kagali atong pagahimuong pero naman rin nga kagariti lang digaanay nga pakinsya lang digaanay rin siguro para yung gig niya nga makasaka man kami at may una man kitang opsyon na solusyon nga makaiwag mata kami ay sige yan makatransfer ta kami
8: makatransfer. Okay, now awa pa ka mom nakaistorya kara itmedo nanday mayor kon hinono maka patigayon it numbering ko mga stalls aga raya karang mga open spaces sa sugod it merkado publiko wa pa ka mo kaistorya kara gid.
10: Wow, ano pa yun? Hindi mo tanda ka to naka-message or nakapatawag o mag-imbita nga pag-istoryahan din niya rin niya, Kwan. Kapagid ah.
8: Oo.
10: Pero siguro kayo matagal man doon siguro nga. Hindi pa kayong gid man doon. Kailangan din lang siguro nga. Ay, participation din siguro pa rin kami.
8: Oo.
10: Na gabi ko daw, association.
8: Okay. Doon mga stalls ka na ma'am, no? Side ba na ako, tapos sa ibabaw nga to, nagreklamugid ka mo kasi may isot doon stalls. No? Pero makaroon may nabatihan ikaw complain sa mga stall holders sa ibabaw nga igabutang. So, pan matsawa, may una o wa, ma'am?
10: May complain dito sa si Eronia.
8: Sa mga stalls?
10: Nakita dito. Oo, sa mga stalls. Kaya, wala ba sila problema sa mga stall, sir? O sa mga ano, randa, ano problema, sir? Ano, hindi na reklamo yung ato ba yung hallway?
8: Hallway?
10: Ano yung, nga, oo.
8: Maisot?
10: Ano, lugar ba?
8: Na, very narrow. Maisot atong hallway, ma'am?
10: Oo, maisot atong hallway. Hindi wala nang problema, sir, the hallway.
8: Okay. So, daya ma lang dong common yung umpisa pa ka to eh. Kung nagtaliw, I think mga last month, daya gano'n ato na batian eh. No, nga reklamo rung agagyan, itawo, dahil kung no, maisot nga mayad.
10: Oo, maisot gita ang mayad, sir.
8: Oo, maisot gita ang mayad. Pero so far sa kabilugan, wa ka matik iba nga na batian yung feedback halin sa imong mga members, ag sa imong mga opisyalis.
10: Kailin lang gitaron siya, sir, yung maisot na hallway, ago, kung saan o pag

0: after ito kila inspection, mapatigayon ka mo admitting kanyang asosasyon. Okay. Now, ma'am, hinaga, ma'am, no? Kasi, dong MMG, abi nag-request kid ka ton, dong management, kasi by October, ma-start yun taro, may andang inauguration opening ko andang bagong ospital nga rari karakampi sa may Lorenzo Drive, no? So, nagay nyo rong MMG management kasi may ato nyo kontrata, may ato nyo agreement nga by August 31 dapat mga stalls along Lorenzo Drive facing MMG hospital dapat uwago, no? So, maina ka, ina ka man ko nagtaliwan nga adlaw sa aton nga meeting, kabay pa nga ina ka manin aga man para do iba nga nag-signify nga nagapasugot voluntarily, pwede na dang voluntarily ginapabadismandol na dadang stall. Kabay pa nga wa rin aga itsanga gagwa uni nagara at mga kon ano pang negatibo nga feedback, Ma'am Rosalia.
1: Dahil si magsiguro sir, kaya dahil lang sa pag-meeting at iuna man siya ng mga tag-anait na itong school, na patayin sanda, aga ba siya manandag, natawa man yan itag-react, natawa man siya nag-ano yung din man siguro, dahil naintindihan man siguro nanda.
0: Oo.
1: Pag-willing matahan ni Rina.
0: Kasi matakot ni Transformer dong kwa ni MMG, ang kinangan nga magsugod dong raya kara nga mabaho nga heavy equipment kara ita Aklan Electric Cooperative adang ano nga itawag ka naman adang crane, no? Para nga ni mag-install transformer, so aton malaman kara para safe man aga para sa protection ita aton kara nga mga negosyante ni karon along Lorenzo Drive aga wa mananda ginagamita unda dang stall naka-close man unoccupied man, so gininyo naton nga sanda mismo magpasugot nga i-dismantle at i-remove ang mga stalls. Hopefully, inaga, ma'am, mga 9 o'clock siguro, no? Kasi inarato niya barangay official barangay Andagaw at si Engineer Dave. Hopefully, si Ma'am Gay, una maninaga si Sir Noy para matapos yun natin na itong problema nga sa paprinted MMG sa Lorenzo Drive ba, Ma'am Rosalia?
1: Ay, pa ba, nagagawin si Sir, ginawa ito yung napatagayan na hanggang
0: demolition ka ng stalls.
1: Oo.
0: Okay. Ma'am, lastly, ano yung gusto nga ipaabot sa mga negosyante, vendors, stallholders, kung Kalibo Public Market nga nakatutok ato naman kanya gabi eh?
1: Ano yung paabot sa bilisan na nung niyang na madali lang gid, ato nga ginawat-uwat nato nga makasaylo kita eh. Iba lang gid nato ng Japon at pangamuyo ang bilisan na nato do, pag-suporta gid niya, matapos gid ato nga ano nga rin, ato nga marketing gid na makabalik yung kita kita ito. Mag-ano ang gigit sa Japon, padayon ang gita Japon sa pagsalig Japon niya, maging maayos yung Japon tanan-tanan.
0: Okay. Ma'am, thank you so much sa oras. Sige, taon ni mo ka, kung makaon niya gabi eh. Mabuhay ka.
1: Thank you, Mr.
0: C. Okay, dari yun. Nabatian na itong presidente kung Kalibo Stallholders United Vendors Association.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay. There you are. So, nabatian natin banwarong ato kira pakipag-angot kay Ma'am Rosalia Tampos, dong presidente kong Stallholders and Vendors Association. There you are. Hugaton talaga banwa, no? Hugaton tara right after the meeting. Next week kong ocular inspection, so there will be a meeting kong mga stallholders, no? Hindi man kita kara makapanguna kay Mayor Juris kung ano randa karang desisyon, no? All we have to do, no? is to wait the final decision kung ato niya alcalde wither, no, ipa-okupahan na ra by September 15, no, iparelocate yun na ng mga vendors from relocation site going to the new Kalibo Public Market or hindi anay banwa pag i-accept, no, kasi nga ni uwa pa it elevator ag uwa pa it transformer. So una man gyapon dong last call kara kay Mayor Juris, no, pero syempre ramon karagahin nyo dong hinyo abibanwa kung ato nyo mga negosyante sir che maskin uwa tat elevator pa, no? Kasi hindi uta kami gid maka

0: sustener iya sa relocation site. Or dahil nga ni nga akabudla yung gitara among sitwasyon, no? Pag-abot abi italas 12 hapon waon kami ginasudli iya wat parkingan tanan. Mabudlay rong lugar, no? So these are the problems no nga ginraise katon it mga vendors ang nagubtanta gid. Mag-ugan mag-ugan sa kalibo dong portion it dayakra nga relocation site dong bubungan roofing nagatugo man banwa ti watugagan do aton karon nga mga negosyante una. That's why kinapersa ginandara makaron nga makarelocate sanda sa bag-ong kalibo public market ti isa lang tanamon sa check, no? Mayagdanan man, no? Maski nuwa ita elevator importante mayagdanan, no? Importante una uta kami kasi kung iya kami sa relocation site, imagine mo ligna gagi. Okay. Kung magpugan ka basa-basa, may kung amat, siyempre hindi man mo ma may mga nagasaka nga sakyan, may dagang ngapok, tanan. Maligna gid ba no? Very inconvenient ika nga sa aton karon nga mga market goers, no? Ibang mga market goers nga may mga four wheels kinangan pananda i-leave randang four wheels ina rikaron sa cementerio or dikaron sa kabaon it kanto kung tuting registry and then mabaktas pasugod it merkado publiko kung kalibo. Unlike sa bagong kalibo public market, siyempre hong ka gapadyapad banwarong parking area, no? Kapadyapad doon di karon. So malamang, no? Nga wagid it problema doon aton karon nga mga negosyante una sa bagong kalibo public market. So we will try next week. Try natin da pagkatapos nga maka-ocular inspection dong I think this will be the last, no, nga inspection it mga officialis kung stallholders and vendors association, no? Kasi do target abi naton 15, no? 15 o 16, 17 dapat una undo vendors. So far 90% yung gidmata do 90% completed yung gidmata rutindahan, no? Except pa raya karanga daywang ka mga elevator naton ag transformer. So far daya lang gid rong kugang bago dong second floor plastado gud abanwa. Plastado taro second floor. Do problema third floor. Okay? Dong third floor abi nga ra food court da. So una rekaron dong mga karinderya, may mga opisina rekaron, may mga security agency, may mga bugan, no? Manicuran, ano pa rekara sa ibabaw, no? So una ron imo sa third floor. So kung nag-agi ka pa tuod, ita hagdanan ti kabudlay gini, no? Kung nagda through hagdanan ka ti imagine mo third floor. hindi ka mag agi it elevator si kapin kun may ginabit-bit ka, no? May ginabuitan kiti kabudlay gini, no? Kabudlay gid. So no abi sa Rotaplex representative it Rotaplex nga nag-explain ka ton last week, no, nga hindi gid mahingabot ng elevator. Okay, kasi ha-order yung mananda, so mga it takes siguro mga 6 months da. No, 5 to 6 months bago niya ni nga gin-order para sa China and then siyempre i-travel para, no? O, karga man it barko. So gabuhay pa man doon sa Manila, then from Manila ikarga guman, ituman, karga guman sa barko pagtugo man ita Aklan. Si Inday Ibutang ina sa Dumaguit Port or iya sa Katiklan Airport, siyempre kabaw-baho rin elevator nga na, kabaw-baho rin ang box. So iti ikarga ko man sa tracking, no? O, from Katiklan going to Kalibo or from Dumaguit to Kalibo, no? So then i-install gun sa Kalibo Public Market. Iti mabuhay-buhay yun man do installation karon, it takes siguro mga 5 to 7 days, no? O mga 1 week kumando installation kasi daywang ka elevator da banwa. O do mabaho-baho kara para sa mga produkto at mga kargada. O, aton karon mga concessionaires Kalibo Public Market. So kabay pa nga may ngabot da by December or before ati-atihan. No? Before ati-atihan. Pero abay ko nga ni nga una akong tanay ro aton nga mga vendors makaroon din nga ni nga nagapanangison yung tagid sanda. No? Nagakuan yung tagid sanda, nagakulit yung tagid sanda. No? Sa aton nga mido office at sa aton karon nga Office of the Mayor kay Mayor Juris. Di, rayarat, ambay ko nga ni Kaina, discretion da ko aton ni Alcalde, prerogative na nana, whether he will accept or not. So pag turn over ka na Trotapex nga uwa, banwa it elevator, ag uwa, it ginatawag nga transformer. Pagtano na to si Mayor ah, kabay pa, inaaga, magkita kami ni Mayor Juris Sokro.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Okay, now, balik kita ba na sa ito yung pag-ililiba sa programang Diretsahan. Our time right now is 23 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Sige, balikan na ito nung rayang-rang pakipag-istorya nga rin ni Congressman Jess Marquez kay NEA Administrator Edward Gillian, nagkita sa Kongreso, I think sa committee hearing, si NEA Administrator Edgardo Gillian at si Congressman Jess Marquez. And we are fully aware nga doong mga farmers naton sa una nga distrito at sa segunda distrito part, particularly nung Banwa at Malinaw, Leso, Makato, and Numancia are also affected kung raya karabanwa nga scarcity ita water supply from the Aklan River. Doong National Irrigation Administration Banwa, may atundang ginatawag nga Aklan River Irrigation System. Ginbutang ra rikara kampi, anong baryo rikara ay Colonel Meron? Sigkay. So, di karon banwa, ginbutang sa Sigkay. May ginatawag karon nga water intake. No? So, doong neya, nag-ubra ita raya karanga water intake, dagan da imaw, intended sa tubi, no? Paagto banwa sa anda karang irrigation canal. Agrong irrigation canal nga raya ro nag-supply itubi sa ato nga mga farmers sa mga kayanasan ba. Now, the problema makaron is this. Na damage banwa ro aton karang slope protection. Nasamad, no? May iba karon ina nga nawasak na nag-collapse, no? Wa man kita nagambay nga base sa bon substandard or whatsoever is the reason kung pagka-damage itasambitan nga water slope protection. Okay. So, bangod kung pagka-damage kung water slope protection it niya, makaroon nagka-problema ro aton nga mga farmers. Especially right now nga dry season. Summer mo. Waagos itugan. Di manabaw makaroon doong Aklan River, manabaw rong suba. No? So, paano banwa maka supply itubi rong neya paagto sa mga rice field kwaton nga mga farmers? Especially una sa Second District, especially una sa Malinaw, Leso, Numancia, ag Makato. So, daya makaroon do gininyo ni Congressman Jess Marquez. Si Congressman Jess naghinyo kay Administrator Guillen na kung pwede punduhan na narong rehabilitation repair kung Aklan River Irrigation System. Di mabaho-baho man da banwa nga kantidad. Di man mag-igo siguro karon mga 10 to 20 million pesos masyado nga isot. So, I think base kung mga 100 million para ron sa repair and rehabilitation kung slope protection kung aton karanga neya sa Banwa Itbang. Okay. Now, aside from this, kinahangan abinaton banwa nga dayumon di sa kabuhay-buhayon yun kung raya karanga waterways dong water canal. Siyempre, hindi man naton doon mawaga nga abo ina karon nga mga sediments, no? Abo unsabon nga mga kahoy nga nagbara, may mga bato unsabon nga inanod itubi, that is why nagaconstrict, no? Sa flow itubi, no? Sa water system or canal kung National Irrigation Administration. So si Congressman just nagpropose, no? Not only this budget or fundings will not be used solely for the rehab and repair of our Aklan River irrigation system, but also for the dredging works. Kinanggan tabanwa daguman. Daguman na ton. Daya karanga suba sa Aklan. Agod, no? Including dong irrigation canal, agod diretso banwa dong dayagan itubi. Ti abo nga mga farmers katon katodong che pag abot abi sa tunga-tunga kong tubi. No? Maina kita nga mga farmers kay andang ginapunungan. No? Ti hindi un kamon iya makaabot sa till end rong tubi bagod pag-abot pang rekaron sa tunga-tunga ginapunungan yun anda. So obligasyon da kung National Irrigation Administration. May andamang ginatawag nga nga irrigation police. No? The irrigation police, they are tasked nga mag-clearing banwa ag mag-monitor kung tanan nga irrigation canal sa idagong kung neya. Ag kung may makita sanda karon banwa nga nagapunong una rekaron, ti most likely ginaparemove na ton dun. Ginapawasak na ton doon agot hindi mag-obstruct kung pro itubi paagto ba na sa punta sa kapunta-puntahan, no? Na nagagamit kung tubi kung National Irrigation Administration. Di kabay pa nga matawurong handom nga rin ni Congressman Jess na makapangayo kita itpondo kay Administrator Guillen kung National Irrigation Administration. Ako personally, I am very optimistic. No? I am very positive that this request of Congressman Jess will be given priority by Administrator Guillen. Sa inyo, mumaru-maru niyang si Kong Jess karon pero ka-update doon nga mayag. No? Imagine mo rin mga connection ni Kong Jess mira. Even when he was then the chief of staff ni Kong Lito Marquez, no? Abo man na ng mga connection kaya mga congressman, mga chief of staff, nag-establish man yung mga linkages na nabanwa, no? Sa mga national offices, no? National government offices, agbaskin sa mga pribado ng mga kumpanya. No? That is why si Congressman Jess, no? Gintawaan makaroon it mga sensitibo ng mga komitiba. Imagine mo, first termer nga congressman, pero may anot ang chairmanship sa mga komitiba sa House of Representatives, no? Kasi kung mahina ka ni Karabanwa, kung wa man sa natakita kimong potensyal nga mayad ka, no? Hindi man na kimo i-entrust na ikaw ng mga komitiba, no? So nakita na da si Congressman Jess nga active, may potensyal, mayad. Di yung reason, Banwa, kung naman at gintaon na kay Congressman Jess, dahil karang mga sensitibo nga mga posisyon, no? Mga committees. So, I don't believe nga hindi i-grant, Banwa, no? ni Administrator Guillen dong request itaklan para sa rehabilitation and repair kong Aklan River Irrigation System.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Huwag kita tonos pa na sa ito, kira kapag inilibas, kanilay ka mo hinaga ha. May natabo nga na sa Alibo Public Market. May natabo kasi may nag-intra ka ton. Okay. So, standby ka mo inaga, i-discuss ko ra sa apat ng mga job order kung Kalibo Public Market. Grabe ba no, ginubra ka ra. At di, may iba nga nagapatunga nga ra, ang panakan na ginatolerate na naro pagpanakaw. Kung bukong dat pagpanakaw, this is a negligence on the part kung mga job order nga naka-assigned it gabi. Okay. I-preparar ka mo because aware man ka rin ng legal department kung local government unit kung banwa it Kalibo. Okay. Aware man ka rin si Mr. Mark C. rung head it barangay affairs office. Aware man ka rin because nag-conduct it investigation dong Nido head si Ma'am Gay Kim Pojoel. Aside sa ginpatigayo namong investigation ni Sir Noy Pador ag Ninong Pang de la Cruz. Ano ro natabo no? Sa koleksyon kung Kalibo Public Market ag kun may nagakondon ag nagapatunga sa ginaobra nga ra, ginobra nga ra kung mga job order yung dipatun. Kung ayaw ninyo pagugata, kanong local government unit kung banwa ikalibo, ro ginintahan ninyo dong kwarta kung munisipyo it banwa it Kalibo. And the record itself would speak. Dong ebidensya ba no record inaron, hindi pwedeng manipulate doon. No? You cannot alter the numbers kung mga finance people, kung admin office, kung market division, kung Kalibo Public Market. Because that is based on the record. The numbers would not lie. Okay. May mga kargada nga nag-aayabot. Okay. Agrayang mga kargada banwa nga gina-unload banwa it mga negosyante kada gabi or thrice a week sa Kalibo Public Market, uwa banwa nag-a-appear sa lista it night duty ka job order na naka-assigned sa Kalibo Public Market. Agrayang mga negosyante, ginpatawag na mon da banwa. Ginpatawag na namon Ninong Pang Agnesor Sir Noy Pador. Ginpatawag, there was a separate investigation dong Mido office headed ba ni Ma'am Gay Kim Pojoel at ni Ma'am Cecilia Malapad ba? There was an investigation banwa, ginpatigayon kara. Okay. There was an investigation. Gagin patigayon kara. Okay. Now, basi nagambay ka mo, hindi pwede ka mo kami makasuhan because job order. No. There was a law. Okay. Na once nga, empleyado ikaw it local government unit o gobyerno, whether you are regular or job order personnel. Although, pag inamba ni mong job order, no relationship dong job order no sa aton kiraga because that is a contract kontrata ba no? Now kung dong kontrata nga ra may imong violations, may gin violate ikaw nga certain rules, laws, regulations kung munisipyo it banwa it Kalibo, then anytime this contract being signed by you ag kung human kung representative kung Mido office, this can be rescind anytime. Pwede ra banwa ma-rescind basta may kontrata kamo it 6 months. kung may imong violation nga ginobra. May imo banwang ginobra nga bukon it manami sa munisipyo kung banwa it kalibo. Habay ko nga ni tithes never confess. Never, they will never admit their mistakes. Agraya banwa sayod man kita kara. Okay. Sayod man kita kara. Now, kung wa itatagbo, gamaura, ti negligence maninyo ra under your part. Ah, negligence ta, okay. May nag-aagabot nga goods, uwa ninyo paglista. Okay, now, to negligence or dereliction of duty, baga, this is not punishable by law. Because you are being entrusted by the local government unit kung paano ikalibo to perform your duties. Okay, to perform tao. Question, nag-perform baga kamo? Ah, religiously? Kinyong duty? Or you are just receiving the salaries na ginapasweldo kung local government unit kung paano ikalibo? Now, kung ginaapina naton, dahil ka ng mga sa ay naguoy kita, dapat dahil mga empleyado, nag-isip ka mo, itmayad, na may pamilya ka mo, may pagkatawo ka mo, dapat ginproteksyonan ninyo ra before you commit itsaga nga ra sa munisipyo't banat kalibo. Now, hinaga umpisahan ta ra. Now, kung sinoga patunga-tunga ka ra, sige, bunggo kita, yudi kakak.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan, Fakwa ko na ila kara because nung involved ka na empleyado, job order kung kalibo public market. Kasi pag dinaga ko na sa kahanginan, definitely sino ka na banwa rumahuyan. Di ba nga? Okay. Kasi natapos yung investigation. Dong investigation report recommendation was already in the table ni Mayor Jury Sucro. It's up to the mayor whether he will remove or not daya ka ng mga empleyado. Now, kung ginatolerate natin na ginapabayaan natin dati, ano matabo sa ibang mga empleyado, mga honest employees who are performing their duties well sa kalibo public market? Do you think, Banwa, hindi na sanda ma-demoralize? Na may kaibahan sa dang maurun una? Okay. Ako, I am very fair. Okay. Ah? I am very fair. Ginpatawag sandara. Now, masunod na mong patawag karakanda, uwa para nag-attendo apat nga na. Imagine mo ha, kami ni Sir Loy ang ninong pangkanda nagpatawag, uwa it nag-attend, maskin sa bilog karakanda. Tanawa ba ya kung ano ron nang inubra nga na? Oh, okay. After, uwa sana nag-attend ka mong pagpatawag. Nagpatawag rong Mido, it was the Mido, no? Mido office, do nag-call it another investigation. And they found out, and it was found out, na rayang mga empleyado nakakumit giman. Okay. Imagine mo sambilog pa karang empleyado, nagagto-igto sa sambilog na empleyado namon, pang morning na empleyado, ano pag in-encourage? No? Na dapat, nagagto, nag-inyo-igto sa sambilog, bago, dayang agahon, may investigation si Ma'am Gay, 10 o'clock in the morning. Dayang sambilog na empleyado it gabi eh, umagto banwa igto sa sambilog na empleyado nga morning duty. Okay. Ano rin ang ginambay? Okay. Naginiyo imaw, dapat hindi yun maghambay. Dapat sambilog yang kuno. Rung hambay yun, igto kapatas. Amat magto ka igto. Kung wakat inubrang saga. Amat kinangan mo ang i-encourage yung sambilog na to. Na dapat sambilog ang ratong busis. Okay. Sambilog ato bus. No problema, nabatian ko ginikanan ko dekrang ginagtunan. Imagine mo sambilog pagid. Tag igto ra yung sambilog nga empleyado sa bagay ko na yung morning duty empleyado may tumawag pagid niya sambilog nga empleyado pang gabiing assign. Okay. Anda ba nuang, my God. Andang gininyo pagid yung sambilog pagid. Ano, Abir? Oh. Unanis ka mo, wakamot ginobrang kagainan. Kama nagamaurun ka mo. Okay. Di ba ya? Now, kung mag-take action dong management at Mido ag market division, kami parumaysaga, aywa kami taguoy. Is this what you mean, Miss Ayman? Kami parumaysaga? Ha? Kami pa? Putragis. Pilaro collection nga naduga umpisa it January up to July. Okay, sino gasagat? Sino gasabat ka na? Ha? From January to July, pilang collection ang nag-admit daya ka mga negosyante na may andang deliveries from Baguio. May sambilog ka niya thrice a week. May sambilog twice a week. May sambilog once a week. Di, siin danda ka rang siin gagtuan ng bayad. Okay. Agamat pagpatawag namon it meeting kasi ginmonitor namon dong collection. Imagine mo nakagansang sa 5,000, 6,000. Okay. 5,000, 6,000. 5,000, 4,000, 7,000. Pagpatawag ka na kanda na diskubrihan yun. After we discovered na may ina nga kamagamagahan tumaas 18,200 rong collection. Tiwa ka kara. Record na. We cannot manipulate this. Hindi man namon ma-alter doon ang Berger ha. Because doon nagabuyot ka ra. Ina sa admin office. Mga finance people, ina sa kalibo, public market. And this number would never lie. Hindi ra. Now, kung gina-aplinan ninyo rong gaobrat, kabastusan, nagkagaguhan, sinda, sige. Tanawin natin, balikan tayo na agara, balikan tara.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Oras, 44 minutos na kataliwan. Oras, ganat alas 8. Sa ngayon ko atun ka mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasio. Station manager is Emilia De La Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako ninyo karang anchorman, dinyo karang El Capitan sa Kahanginan, Dayas Kabarkad ang Che and Delibre, nagpapabilik at palipay niya gabi, and may God bless the people of Baclan. God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Never.

0: Rádio Dodô.
1: Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Para pa, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao. Personal, mamatawanin ka ni Idol. Pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga Banwat Galibo, Probinsya Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Buenos dias. Maayong buntag. Maayong aga. Kruhay. Magandang umaga, Pilipinas. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon. Nagapamukaw-pukawon. Nagasampit, nagadapit nga motion. Magsimpon yun. Agmamati it mga nagapanguna, nagabaga nga mga balita, informasyon, issues, politika. Ruaton niya pag-istoryahan. Iya sa programang Todo Berada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Biyernes. Petsa 28 sa bugan it Agosto dagong 2026. Belated happy piyesta gali kahapon ha sa Santa Monica. Ina sa porsyon it Andagaw. Aga thank you kid ha kay Tita Emma Vega or Maxima Vega sa pamilya Vega ag kay Ninyo Vega sa inyo karanga imbitasyon kamo ni Kagawad Inday. Salamat gid ha sa manami nga ilabas. Ag sa tanan-tanan kuno nga mga bisita kahapon sa kapiestahan ni Santa Monica ay nagapasayamat gid si Tita Emma Vega ordong pamilya Vega mga katodo. Ag happy piyesta man ha sa mga taga barangay Puok. Piyesta makaron. Iya sa may sentro proper. Ita Puok Kalibo Aklan. So happy piyesta po. Matsa sa katapusan man nga ni Ingara, matsa anaman ito Rita Rod. Matsa Agosto man. Ro Oreta ha, nga sakop ita barangay Andagaw, taugang baga ha. Kung hindi ako magsaga, ay basta't nagasugunod malang mansandaron. Pagkatapos ita Santa Monica, Puok proper, agkama naman dong Oreta Rod. Saruyon do akon nga pag-intindi nga may piyesta makaroon nga bugan it Agosto. Rong bugan it tigkuguliin. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpakamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit sa aton karanga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha. Aton niya mga kaigmanghuran abroad nga nagatabid yun katon, nagapakigsimpon yun katon makaron ginatamyaw kugid ita maayad-ayad gid niya agahon. Welcome sa aton karanga pagpakalagad. Mahaba-haba makaron do bakasyon. Siyempre Biyernes may mga LGU pa, no? May mga sangay ita gobyerno nga naga-implement ko ginatawag nga 4 days work. Agro Biyernes ay gina-consider nga work from home. So ngani matsabakasyon man gihapon. Pagabot ita Sabado, Domingo, agka man naman Lunes. Ang ganyang ngani mahaba-haba long weekend mga katodo, mahaba-habang bakasyon ay una man si National Heroes Day mga katodo Lunes nga adlaw. Ngani mahaba-haba Martes yun kamo nga magakililita. Martes yun kamo maga kwan doon? Magka-chika-chika guman?
1: Ng boses, di ba kapagsalita?
0: Kung gusto nyo nga magchika-chika?
1: Nandito na si Tito Lord, nasa bakuranyo.
0: Pero Ria Camon sa broadcast center, taamon nga trabaho, wala pong ho-holiday. Day off lang po ang pahinga. Kaya dire-diretso po kami, ha? Kamusta gali ro aton yung mga pinalangga nga mga suki, ha? Ina sa may temporary public market. Sa aton yung mga negosyante, komersyante. Sa aton yung mga biyahidor. Sa aton yung mga mamayakay, mamayakyaw. Sa aton yung mga mangunguma nga temprano pa nga nag-us-us. Bisan maasaw-asaw. Para ngani nga dayon iya sa banwa. Ruanda kara nga mga produkto ag maibaligya. Mostaro supply aga presyo it mga tinuganon.

0: Salamat sa may shortage naman ako sa brokoli. Or ginakuyang kita sa supply mga katudo. Abot ang mga manugkon sumugali makon iya sa Banwat Galibo. Pati man litos, abo nga nagakonsumo. Pero kon mga repolyo ay kaabo ta. Mga carrots, mga patatas, mga sayuti, abo ta. Dayat ang litos ag broccoli, no? Roraya mat ang ginatawag nga. Mat sa broccoli man ba yung aranga puti, no? Abo mataruan ang supply. Isan dorayang kulay violet, no? Nga mat sa repolyo. Abo mataro supply mga katudo. Carrots, abo mata ita supply mga katudo, no? Agkama naman patatas, barato man lang man. Robel pepper, kaabo man. Ag nakakita, takitat sus, katyagko lang. Magagko pata sa inumok nga ra mga katudo. Mga 4-5 siguro rosang kilo, ha? Ano makunta, imported? Pero manami man eh, mahumot man kung imong isahog sa mga putahe. So, standby ka mo ha. Sa aton nga daily update sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Una sa merkado publiko, itaton karanga Banwa Ita Kalibo. Bayad patangani ro opening salbo, sigurado ta sa Nobyembre 3. Ro atong tindahan, hinono? Dong, hinono ro atong tindahan? Ro opening salbo, bukon yut at Oktobre. Kondi Nobyembre. Matapos nga mai-anonsyo kahapon sa overall committee, working committee meeting. Naging pangunahan ita KAPEB or Kalibo Ati-Atihan Festival Board. Pero may pagapatigayunon pang another set of meeting ha mga katudo sa unang Domingo itabungan ita September.
1: Tapan lang ako napapakita na kita sa radyo sir.
0: Daya ro ginatawag nga kauna-unahang coordination meeting sa unang bugan ita September. Kaya gani nakahambay ako nga mayad pat aro opening salbo may pet sayon November 3
1: bayad kay tatalakay di kanya titigilan pagbakulit ka lalo na kung may mga
0: patilagang hindi tamadayon do eleksyon. Di ba nga Mayor Joris Bautista Socrocer? Nobyembre 3 ha, 2026 the opening salbo. Hindi na po Oktobre mga katudo. Ang tanong, ang ating tindahan wala pa pong petsa. Akong hinuno magabukas ag hinuno magatransfer. Ado aton karang mga negosyante na sa aton nga bag-ong tindahan. Abo ang nagkaganabo. Taulang baga ha kung naging masagot. Rorayang dag-on nga 2026 mga katuto. Umpisa nga ging guba agaging obra itumando aton karang tindahan. Abo ang nagkaganabo mga katuto. May mga kabuhi nga nagkagaduga. Pero not related ha sa construction ko aton nga Kalibo public market nga bag-o. Oh, ay siyempre ro iba man ko ta nagahimakas man nga makasilong, makawagra-wagra man, makapupamasyar, makawarang-warang man sa bag-ong tindahan ay uwag ta kahingabot.

0: Kina Tamyaw Taman haro aton niya mga taga-transport. Maghalin sa habal-habal. Bagto sa tricycle.
1: Huwag din yung bakayang ibuka ang inyong mga bunga nga walang boses. Di makapagsalita.
0: Sa mga multi-cab driver. Sa mga jeepney driver.
1: Di siya papayag na maging alip.
0: Aga kama naman sa mga minibus. Ag sa mga bus driver. Ag sa mga commuter van driver. Ina tamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agaw. Sa mga taga barangay poblasyon Kalibo ha, good morning. Sa mga taga Uyotorong, ag sa mga taga Kalye Rizal, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte, sa mga taga New Buswang ag Old Buswang, una gali sa pamilyahan ni Nong Rex Agopitan, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya kahon ina sa may barangay Bakaw Sur. Ag kama naman sa Andagaw,
1: trabaho, walang personal,
0: sa Puok, Kaano, Naluok, Briones,
1: sa kanya mga balitang nagbabaga.
0: Ag kama naman sa barangay Mabilo Kalibo, ginatamyaw gid ni Kagawad Inday haruana nga mga pinalangga nga mga constituent.
1: Usapan ng bayan,
0: kakabay pamana nga una kamo sa mayad nga gawas may nakahimtangan. Ag okay nga okay pa kamo sa all right. Una kay nang nini Amalia de la Cruz Sobiaga kay nung muli una sa Amalia Store. Aga kama naman sa MGMC gas station. Aga kama naman una kay nung Dolpo Morado ha. At kama naman sa Pamilya Rilo sa Tambayan ng Bayan. O naman sa Pamilya Torres ha, kay Ampod Glinin at kay Nung Lini. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre manwa, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad niya agahon do mga taga barangay Tambak, New Washington. Ro mga taga Mabilo, New Washington. Ina kay SB member Jojo Malunusan at kay Kapitana Miriam Malunusan ha. Ag ina sa Tropang Pilok. Ina kay kumparing Michael Perer sa Pamilya Perer. Ina tamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga barangay Istansya ha. Sa mga taga barangay Tigayon, sa mga taga Linabuan, sa mga taga Tinigaw, una kay Nanay Kap at kay Tatay Kap, kay Kapitana Nini Reyes, at dating Kapitan Toto Reyes. Yernes ra manami ro kapi sa Tinigaw eh. Mga pikita. Aga siyempre una kay Wonder Woman. Ah, good morning kay Miss Mary Ann Ratay. Aga una sa may crossing Buswang ha, sa Pamilya Ingilio. Ah, maayad-ayad gid niya agahon. Good morning anay sa mga taga barangay Kabayugan Malinaw ha. Una kay Ayo Magdaluyo. Sa akon nga batchmate nga si Jacinto Turate ha. Ag si Crisel Morales. Una sa Pinamukan pero nagapatamyaw imaw ita. Happy happy fiesta kuno sa mga taga Puok. Si Ampod Glinin Torres no ro sambilog sa mga miyembro. Ita it's TG.
1: Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balita.
0: Inatamyaw ko man ita maayad-ayad nga agahon. Kay Maninay Noemi Santa Maria ha, sa Middle East. Kay Rosario Yekla Matera. Ag kay Bongning nga nagasigabong kit kita sa Banwa Tangalan. Ang kay Roy Buntogon una sa temporary public market. Kay Araceli Arellano ina sa may area at Numancia. Kay Maninay Chely Temporasa sa Makato ha. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa Numancia. Kay Melwin Valenzuela. Ang kay Oliver Oliveros ha. Ang kamanaman kay Johnny Runasi. Ang kamanaman kay Andrew Delona. Kay Rosie M. Iso, kay Eric Nazario, at kay Ronci Reyes Bertia, o nasa may Arcangel Sor sa may Banwa Kara Itabalite. Sa pamilya Bilyamia, ang pamilya Bantige, kinatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Welcome sa aton karanga pagpangalagad. Kay Abilene B. Bilyaurel, kinatamyaw ko man itamaayad-ayad gid niya agahon. Anoro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagad Banwa. Update anay kita sa dayagan ita panyempo ha. Panyempo naton sa nakataliwan nga 12 oras. Ayrong LPA nga ginabantayan kahapon. Una imaw ha, natugog abi kita kabi e, ging monitor pa naton. Ay una pa sa Cagayoon nga 1,030 kilometro. Sa area ita Northern Luzon. So nagairal man dong habagat sa may area Luzon ag Visayas. Ang apektado kurayang habagat ang kamanaman kusangka LPA mga katotoo. Pero harauna, i-check naton imbukada ka balita ay naka-standby yun. So aton nga weather specialist ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City kay katodong Obit Badrina. Hindi ko naton pagpabuhayon pa, i-check naton imbukada ka balita direkta sa Pag-asa Weather Station. Radyo Todo Live Report. O para sa kompleto nga mga detalye katodong Obit, magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat at makikita natin na malaking bahagi nga ng Luzon at Kabisayaan ay makikita po na maraming mga kaulapan ngayon kaya po magiging malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon. Ito po yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales, maging ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, at itong area ng Occidental Mindoro, kabilang na rin yung Oriental Mindoro. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namataan sa 720 kilometers silangan ng Itbayat sa Batanes. Posible pa nitong maging bagyo lalo na this coming weekend pero hindi naman ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Hindi ito inaasahang maglandfall sa Pilipinas at ang magiging direksyon nitong low pressure area na kung sakaling maging bagyo ay sa may bahagi naman ng Taiwan. Kung sakali po maging bagyo ito, tatawagin natin itong Pilandok. Sa iba pang bahagi nating bansa, partikular na sa bahagi ng Mindanao, makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. So mapapansin natin sa ating buong bansa, pinakamaliit yung mga posibilidad ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao habang mas malaki yung posibilidad ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Luzon at sa Visayas. As of 5 a.m. nga po, may naka-issue tayo na heavy rainfall warning. So ang heavy rainfall warning, ito yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan at in-update po natin ito every 3 hours. So as of 5 a.m. nga, nakataas or naka-issue ang heavy rainfall warning sa Zambales, gayon din sa Bataan, orange warning, gayon sa Tarlac, Pampanga at ilang bahagi ng Bulacan. Naka-yellow warning naman po itong Metro Manila, malalabing bahagi ng Bulacan at ilang bahagi ng Nueva Ecija. So mag-ingat po lalong-lalo na yung mga lalawigan kung saan naka-issue nga itong heavy rainfall warning, posible po yung mga pagbaha at mga pagguhon ng lupa. Samantala, may naka-issue naman tayo na weather advisory. So kung yung heavy rainfall warning ay within 3 hours, itong weather advisory naman natin, ito yung ating inaasahang magiging lakas ng mga pag-ulan within 24 hours. 24 hours. So ngayong araw po, magkakaroon ng mga around 100 to 200 millimeter. Ibig sabihin po, para mas ma-imagine natin, ito yung mga malalakas at mga tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, posible po sa may area ng Zambales, Bataan, dyan po sa amin sa Bataan, sa Occidental Mindoro, at sa may area ng Cordillera, particular na sa Benguet at sa La Union. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, kabilang din yung Metro Manila at maging dito sa may area ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Pangasinan, gayon din ang Ilocos Sur at Abra ay makaranas naman po. At kasama din yung area ng Antique sa Western Visayas ay makararanas naman ng 50 to 100 mm of rain. Ibig sabihin po nito, posible din yung kumisan po ay malalakas na mga pag-ulan na maaaring pa rin magdulot ng mga pagbaha at mga pag-uho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga lugar, no, sa mga kababayan po natin na nakatira sa mga areas kung saan posible nga itong 50 to 100 mm at saka lalong-lalo na yung 100 to 200 mm na mga pag-ulan ay mag-ingat po sa mga bantanga ng mga flash floods and landslides. At ngayong araw nga, makararanas po, lalong-lalo na yung area ng Bataan at Zambales ng mga malalakas na mga pag-ulan. Habang iba pang bahagi sa may western section ng Luzon, kabilang ng Ilocos Region, gayon din ang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, gayon din ang Calabarzon at itong area ng Occidental Mindoro, makararanas po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Habang ang nilalabing bahagi ng Luzon ay makararanas naman po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na ito nga silangang bahagi ng Luzon. Ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Lawag, Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, Tuguegarao at Legazpi sa bahagi ng Bicol. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makararanas po ng maulap na kalangitan na may makakalat ng mga pag-ulan, pagilat, pagulog sa may bahagi ng Palawan at narito yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-ulan, pagkilat, pagulog ang bahagi ng Kabisayaan. At ang agwat ng temperatura ay narito po sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi naman o sa kalakhang Mindanao, makararanas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagulog. At ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao. Mapapansin natin sa Mindanao, walang masyadong mga namamataan pa tayong mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Medyo mainit nga yung panahon dito sa may bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat naman dun sa potential naman po ng matinding init na maaring maranasan sa bahagi ng Mindanao. Samantala, meron po tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential. Ito yung posibleng mabuong mga bagyo within 1 to 2 weeks. So makikita po natin, so makikita nyo po ito sa DOST Pag-asa website. Around August 27 to September 2, inaasahan po. Ito po yung low pressure area nating minomonitor at makikita nga natin yung potential na track nito ay patungo sa may bahagi ng Taiwan. Samantala, by next week, posible ding may mabuo na panibagong low pressure area at maaaring mapatuloy na magpalakas ng habagat hanggang next week. So patuloy po natin itong imomonitor. Again, kapag mas matagal po yung forecast, mas mataas pa yung uncertainty. So marami pa rin pwedeng magbago, kaya patuloy po natutukan ang Pag-asa sa mga update sa lagay na ating panahon. This weekend naman, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan ngayong Sabado hanggang Linggo. Kaya po itong long weekend natin, particular na sa darating po na Sabado at Linggo, ay inaasahan natin na tuloy-tuloy yung malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. Posibleng mabawasan po yan bandang hapon ng Linggo or Lunes na. Kaya sa mga kababayan natin na may mga activities this coming long weekend, ay consider natin yung in-expect po, inaasahan natin na mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may western section nga ng Luzon. Yung area ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, kabilang na yung Metro Manila at sa may area ng Mindoro Provinces. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning, kaya ligtas pa rin po malawit yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 5:44 na umaga at lulubog, ganap na 6:11 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng PAGASA, yung pagasa.diocese.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan nag-issue po tayo ng mga iba't ibang mga updates, lalo na yung mga heavy rainfall warning, mga flood advisories, thunderstorm advisories, rainfall information sa buong bansa. Again, nakamapa po yan real-time. Puntahan nyo lamang po yung websites ng PAGASA. At live naman nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sangligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
3: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid niya, salamat ha kay katodong Obet Badrina. Direkta nga nag-report ha sa PAGASA Weather Station sa Quezon City, mga katodong.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Rurayang LPA, kung in kaso nga ma-develop gidman into tropical cyclone, no? Or bagyo, ay pagatawgon imaw nga si Pilandok. Ah, Pilandok. Wala tama ko na magpilahot manok. Dong, dapat siguro pilahot manok bukod at Pilandok, no? Daya makaroon ha nga si Pilandok ay nakasugod yun sa Philippine Area of Responsibility. Pero kabahin si Pilandok sa ginapurkas it PAGASA ha, nga antes matapos rodag on 2026. Kasi patapos yun si Agosto, no? Masugod yun si Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. May apat pa ka mga binugan nga nabilin haro 2026 antes imaura magantas. Ginabubanta nga lima hasta pa sa pito ka mga bagyo haro ginagauman nga magadevelop, magapurma iya sa Pilipinas, mga katudo, suno sa PAGASA, no? Agruraya nga mga bagyo, mga katudo, ay kagakip kara si kwanya ni Pilandok, si Queenie, si Bagyong Rosal, Bagyong Samuel, Bagyong Tomas, Bagyong Umberto, Bagyong Binos, Bagyong Yangyang, ag si Bagyong Sini. Ah, mga katodo. No, yun do, mga pangagan pa itbagyo, nga posible nga kung pumormagin man, hayraya rutawag kanda. Aray rutawag ha, mga katodo, no? Ay kung madumduman, kurayang nagtaliwan, umagi si Obet. O, di ba? Ang iba pa nga mga bagyo, no? Ro iba wa matangani maglandfall. Ro iba naglandfall man, pero ro kagabanan ay nagtugagid it mabaho nga epekto it pag-ugan sa pila ka mga portion it Pilipinas, ha? Nga nagresulta man it pagbaha ag landslide sa pila ka mga lugar, mga katodo.
3: Todo berrada, berrada.
0: Pero ginasugid ha, nga naga-insister matagid abi nga ni Konoro El Nino, no? Ha? Ay nababatsagan na, niyo ro sobrang init. Ha? Ugaling nagatakaw-takaw ang ruugan ay dahil nga ni ko mabaskog taro habagat. Agroray nagairal nga mga LPA or mga tropical storm, tropical depression or rayang mga bagyo, mga katodo.
3: Todo berrada, berrada.
0: Sunod yun, haro kabangdanan, hama nagaugan-ugan ang kahapon niya to, no? Ikto kita sa tigayon, ha, iba? Wumas-was na mo tosto ang...
3: Todo berrada, berrada.
0: Kahapon, di ba? Nagwas-was roogan. hapon nyo nakapatigayon kita mga katodo, ahaabot-abotan gid kita. Habasa gidong ro atong panaygan.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero yun banwa, haro update naton sa dayagan itapanyempo makaron. Ag sa pag-aabuton pa nga mga iladlaw, mga binugan, hasta ka magtapos rodag-on nga 2026.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Abong nagapinangutan na idol, kamusta gundo eleksyon? Aging butang kung yan ni Mayor Juris sa Nobyembre 3, diba? Aging butang kung yan ni Mayor sa November 3, oh. Ay kung saan nga pagpati, madayon do eleksyon, balik na't Oktubre. Aging butang na sa November 3. Diba dong ruwatong yung eleksyon, November 2, ay na naman logic ro inyo pinangutaan na gihapon. November 3 na gani ang opening salbo, so meaning, wala na sa eleksyon. Aman. Ro Comelec, especially si Comelec Chairman George Garcia, nag-order, bukong tat-order nga padayahan imaw ha, or tawaan imaw, nagmando, ha mga katodo, nga i-hold or stop, ayan ha, stop, ro pag-deliver ko mga election supply and propernalias ang pagagamiton sa pag-aabuton nga Nobyembre 2 barangay agsanggo ni ang kabataan election.
3: Todo berrada, berrada.
0: Pero mga lastermer, Kapitan Wendell Tayco sir, extend ka. Oh. Kapitan Bimboy, extend ka. Kapitan Deise, extend ka pa rin. Sino ning mga lastermer pagid, no? Masasanda malang eh, no? Ro lastermer ay mga re-electionist ana, Kapitan Itpoblasyon Kalibo, si Kapitan Boy Aquino, si De La Cruz, ay hindi extended man gali si Idol De La Cruz. O, oh, kita mo ha? Ita Old Buswang. O, oh, extended. Ah, it Old Buswang, ang New Buswang, re-electionist. Ang Andagaw, re-electionist siyempre. Ang Gapok, re-electionist. No? Ang Kaano, re-electionist. Ang Naluok, re-electionist. Ang Briones, re-electionist. Ang Mabilo, extended. Kay si appointed siya. No? Bangod niya ni ko pagkaduga. Ita kapitan naging iliher, no? Nga si Kapitan Red Regalado. So bangod ko ana nga pagkaduga, so automatic, no, sa ginatawag nga role of succession, the first barangay kagawad masaka, no? So may mabakante, so ang pamilya ni Regalado nag submit, no, ngay appoint ro asawa ni Kapitan Rit Regalado, no, nga nagapungko man yan makaron bilang appointed man nga si kagawad Elma Sokgang Regalado. Yan. Ayan po ah, yung mga extended. Ah, mga katodo, so si Ryan Gonzalez is extended. Ah, si Kapitan Bimboy extended. Si Kapitan Daisy extended. Si Kapitan Wendell Tayco extended. Ah, doyon. Ah, mga katodo. Oh. Ah, si Kapitan Nini Reyes. Oh. Ah, re-electionist man gali. Ah. Ah, mga katodo. Oh. Kita nyo gilang? Ay, wagon eh. Binutangon niya ni Mayor Juris sa November 3 ang opening salbo kasi sana nga pagpati wala na pong eleksyon. Ha? Ah, mga katodo. So, rung kinahugat-hugat naton, Rolaye, nga nag-aproba sa limang dagon. Oh. Rolaye, nga nag-atagana kung hinunugid rung eleksyon, mga katodo. Ha? Dahil lang rung kinahugat-hugat naton na anytime sa masunod nga Domingo, bugan ita Septyembre, mga katuto, ay ipagawa yun ita Kongreso o Konsenado. Kung aprobado ang limang dagon, ag hinuno sa 2028 gid baga, ha? Matabo ro barangay eksango ni ang kabataan eleksyon.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ro Department of Public Works and Highway, grabe taro anang budget makaroon, di hamak. Matsaga bawi-bawi na makaroon eh. Agro-target yat ang mga proyekto makaroon ha, mga lake nga ra. River development. Ha? Ro ginapukusan ita Department of Public Works and Highway. Ha? For 2027, ay tumaas ta it 113 billion pesos. No? Ikomparar, makaroon nga 2026, ha? 530 billion. Ha? Sa 2027, 643 billion pesos na po ang budget ng Department of Public Works and Highway.
3: Todo berrada, berrada.
0: Aro yun do balita. Ha? Kasi kinamonitor naton ay bangod nga ni kurayang kuwang pa nga seawall o revetment wall, no? Nga magakonek di karon hasta kay San Miguel asa kaano paagto sa barangay Mabilo, no? Masunggo rito sa barangay Tambak asa Banwat, New Washington. Ay may una karon nga nabinbin nga basi pwede pa nga maidiyahan bago matapos ro dagong 2026, mga katudo, nga ma-revive ito man. Ro initial budget nga 300 million pesos.
3: Todo berrada,
0: for the construction, ha? It kaano Mabilo revetment wall or seawall, mga katudo. Una, katarun eh, naapiktuhan niyang ko flood control scandal, ha, mga katudo, no? So pwede pa tayo mong i-revive, pwede pa tayo mong abuhion. Pwede pa tayo mong ahinyoon, nga i-implement yun. Ha? Una na siya sa kwan eh, NEP or National Expenditure Program at Department of Public Works and Highway. Oh. Meaning, kung ara na siya sa NEP, pwede na siyang maipagawa. Paagto sa Department of Public Works and Highway, trosaro, ang pwede na siyang ipabiding. Ag pwede nga na mag-issue na yun sang notice to proceed, makahingabot pa. No? Ang importante, hindi siya maabutan sang banning para sa national and local election next year.
3: Todo berrada, berrada.
0: Kasi September next year, no? Next year ha, 2027 September, filing naman sang certificate of candidacy sa mga kandidato sa national and local election. Maghalin sa presidente, senador, sa Kongreso, no? Governor, Vice Governor, Mayor, ag sangguni ang bayan member, mga katudo. Kaya nga ni kinahambag naton nga national and local election.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay daga pati do presidente hasta sa sangguni ang bayan.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Now, kahapon, ha? Ay bagod nga kaabo nga excited. Ha? Opening salbo ginauman-uman nato na base tara sa official nga pahayag ag anunsyo during the meeting, mga katudo, ita mga working committee, no, ang imauman ko kapib matapos naging pag-uwa ni Mayor Joris Bautista Socro rong Executive Order Number 067 Series of 2026. Executive Order creating the Working Committee for the celebration of the Calibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2027. Kung dati, kabo-abo nga committee ba? No? Ayaw galing kung abo man. Aga sa humbaki, sumasmayan naging buhinan. 14 na lang, ha? 14 na lang ka mga komitiba. Ro nakapasuod sa rayang executive order ni Mayor Joris Bautista Socro, no? Raya ba yung mga main committee? Ha? Iba mataro ginatawag ng mga subcommittee at kada working committee, mga katunod.
3: Todo berrada, berrada.
0: So kahapon, saging patigayon, ha? Nga meeting, naging patawag it kapib. Ha? So ito, ging anunsyo ni Mayor Joris Bautista Sucro nga ruaton nga opening salbo ay sa maabot nga Nobyembre 3. Nobyembre 3, mga katodo, hindi ko mabukad ang kalendaryo. Hoy. Halipatan ko nga linglingon kay ina kung anong adlaw, dong. Pakitanaw, abidong, kung anong adlaw ang Nobyembre 3.
3: Todo berrada, berrada.
0: So kahapon, runatabo nga meeting it kapib ang tanan niya mga komite, no? Para nga nga istoryahan, ro mga naka-agenda, wrong presentation of festival organizational structure. Ah? Presentation of committee function duties and responsibility, budget guidelines, committee work planning, logistic and resources requirement, reporting and coordination mechanism, ah? Summary of agreement and action items and other matters. Ah, mga katodong aging patawag, it daywa ka mga event manager nga sa day Giselle Kimpo ag Mark Mitchell C.
3: Todo berrada, berrada.
0: So kahapon ging kasugtanan man nga magpatawag dayon it kauna-unahan nga coordination meeting ako mga committee ag pati ro mga subcommittee ag members para ngani sa anda nga mga reporting plano, no, and budgeting sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2027, no? Haigatagana, base sa aking kasugtan, sa unang Domingo sa masunod nga bugan ita September, mga katodo.
3: Todo berrada, berrada.
0: At sa bilog sa mga naistoryahan kahapon, ginaduso rupaggamit it mga indigenous material, ha? Pag hinambag natin ng indigenous material, tagraya ba ang buhay din mabuo sa mga binit-binit, sa mga tayon, sa katunggan, sa basurahan, or ina mismo sa atong bagaya, mga nakatambak una, no? Nga pwede natong ma-recycle, pwede gali natin nga mga panginpuslan nga maobrang mga kostyum or palamuti, no? Sa rayang pag-abuton nga 2027, Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival, ha? So ging istoryahan na kahapon.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak gabahin, si Mr. Wilhelm Apellido, presidente kong kaputuda, ha? Ginahugat yun lang, wrong final nga desisyon, itadole. Sa pag-resolbar, kuisyo kanda between, ha? Ni Mr. Madel Valenzuela. So we will try karon nga makontak manwa. Si SB member Matt Aaron Guzman, ang committee chairman at transportation sa Sangguniang Bayan. Ha? Kung may anda pa ba nga intervention o kung wagon, huwag kita ba nga sanat final say kara, no? Nga abi, pag-abot itsempo nga sa renewal, rukilagahon niya ta, hay si apelyido, no? Nga mag-endorse ana nga mga miyembro para sa franchise renewal. Roy Valenzuela, hindi ko tapag i-recognize, no? Nga ruan ang endorsement sa anang miyembro, hay inalan boyd. Mauro na ta siguro dapat nga obraho, no? Kasi kahapon may meeting, o galing ruaton nga tagabong na stranded rito sa munisipyo.
3: Todo berrada, berrada.
0: Awa rito makapamate o ay makagupad kag makatugpo to sa meeting ni Valenzuela.
3: Komentarista.
0: Pero dali lang. November 3 is Martes.
3: Ayun,
0: Martes nga lang ang November 3, ha? Dali lang ay matya nakastanda yun si Katodong John Cabecilla. Direkta sa may provincial hospital ay may kaso nga ra ita vehicular accident, no? Nga ro mga biktima, haging pangdaga sa aton karanga bagay pabungan sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
3: Radyo Todo Live Report!
0: O okay, check naton direkta sa may provincial hospital. Maus-us na yun sa temporary public market naton, Katodong John, pasok!
4: Taywa ka self accident katong dinero naga untad no aga ginakalagbok makaron sa aton nga emergency room itaton nga may provincial hospital nagabot it unarya rayang nga biktima nga si GD Season 28 anyos sa pangidaron karon no imong taga Banwa ita Libakaw nga konsen sakay mo sa ana nga motorsiklo katrong nga dinero pagabot ni karon sa may Banwa ita Banga imong tarahaya na out balance tumumbay mo sa motor nga na ginasakyan nga konsen dahil nga nga biktima higing kabuliganan nga gidala iya sa aton nga may provincial hospital dahil rayang si GD Season ay nakaagom katulong nga Judel it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kana kanangawas nga kusiin dahil nga biktima iya makaroon sa ato nga may Dr. Pailes Tumbukon Memorial Hospital alas 8:48 pang rasot gabi umabot man niya sa bilog pagigara nga biktima at vehicular accident nga si Jimmy Rosgal 25 anyo sa pag-idaron pero no imaw taga barangay Lina Buansur sa Banwa Itabanga nga kusiin nagabot niya sa atong provincial hospital Rubik Lima Katrong Jiril ita self accident imoray sakay sa ana nga motorsiklo pag-abot ni karon sa may Banwa ita Baliti imoray na out balance tumumbay mo sa motor nga nagnasakyan niya kutsiin dahil nga biktima nga si Jimmy Rosgal haging kabuliganan man na Katrong Jiril naging dala iya sa atong nga may provincial hospital dahil imoray na kaagom it mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nangawas nga kutsiin dahil nga biktima iya man makaroon sa aton nga may Dr. Pailes Tumbukon Memorial Hospital nga ni daywa ka vehicular accident puro tanan self accident katrong nga Judel pero nagkananabo raya sa aton nga mga biktima it dahil nga disgrasya sa motorsiklo magantulang kita sa mga nakakumpain makaroon iya sa aton nga may provincial hospital sa aton nga surgical ward may 65 ka mga nakakumpain sa aton nga pedia wards may 63 ka mga nakakumpain sa aton nga OB wards may 104 kananay ag may 17 ka mga nakakonfine sa aton nga female wards may 67 ka mga nakakonfine sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari ka mga batian ro nakakonfine may 117 ka mga nakakonfine so matotal sa kabilugan no kay bahan ro ICU ward agro isolation ward may total nga 456 ka legal age ag may 17 ka maunga sa kabilugan nga nakakunpain makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailes Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulong nga dyan, no, nagdiretso kita rin sa aton nga masakusakon aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public market. Sa gawatuwatin kung ano rong maisda na dahil may bakal nandar iya, makaroon iya nga adlaw nga birnes sa aton nga tindahan katulong nga dyan, no, may tiaw riya. Kaya barato na, baka namin sa ingon ra, sang gatos ro kilo. May salay-salay kita riya, 120 ro kilo. Abo-abo ra, gurayan, abo-abo ra, makarong gurayan. Kasi na, tiyagkor, gurayan nga ra. Uniforme ka na randa nga kilo, no, na presyo, 200 ro kilo. May sulig man niya, 180 ro kilo. May assorted kita riya, halin 860 at 200 ro kilo, no. Para sa kay paring Roger Ambito nga assorted, no. May tirok man kita riya, 160 kilo. May bisugo kita riya, 200 kilo. Hasa-hasa, 160 hasta 200 kilo. May maya-maya kita riya, baka bo, maya-maya nga ra, magaling to kaya paring Ryan De La Cruz, hasta riya kay paring Jodji. Araro, maya-maya ho, kaya ko ro, naka-display mo, ginakiwa ni paring Jodji, makaroon ro, maya-maya, agro, andang agurayan. Haro, maya-maya, hay 220 ro kilo pero unod dara unod dat maya-maya ra yang nakatulong nga dyan, no may bantalaan kita riya kay Bradley Rimon nga bantalaan ay 380 ro kilo kay ito maruna halos pareha sa andat sa ako yung kampun ro na 380 man ra nga kilo ita bantalaan abo-abo ro bantalaan na itong makarong nag-abot riya ang kasarangat yag ko ra sige ra ang gasa makarot bantalaan ro na yan ikaras andang mga atok sa sunit itaton nga P-section itaton nga maikalibu public market marot iya 260 kilo bilog kang marot na at puti antara may mataan kita riya 200 mando kilo may aton nga pirit niya tag miintok kabantalaan kaya 260 kilo may liwit niya barang classmate ay nagabligat liwit 260 kilo sa tagkura liwit no may lawayan kita riya 200 kilo may salmon riya sa tagkura salmon niya 280 kilo alugdanggit 280 man gihapon ro kilo no. Gani dayro mga isda no kasta nakasari-sari nga mga isda nga mabakal ninyo ya tasod ito nga merkado publiko. Pag-abot sa bangos, what problema? Abunda matagihapon kita at bangos. O depende siya ang kot bangos. Mamilin to kot ang bangos. Mabakal ninyo ita 120-140-160 kilo, no? Pero tag pwede ito natin sa bawan si gangon. 180-220-240 kilo. Ngani, pili ito ka mo ito. Kung ano tiyag ko nga bangos ninyo nga pag-abaklon. Iba't ibang presyo ron. Pag-abot sa aton nga Pasayan, abunda magkita at Pasayan, makroniya. Rumag ko nga Pasayan na halin 300-350-400 kilo. Pero may malintok ng Pasayan nga rin, natumpok-tumpok, pwede ka rin ka baka 820 pesos sa isang tumpok, no? Agro atong tahong riya, 800-900 kilo, riya sa aton nga sudi at atong merkado publiko. Ngayon, mat mas manami magtul timprano ka mo, no? Agod makaabot pa ka mo, it daya nga rin ang mga isda, makaroon nga nagabutan riya sa sudi at atong nga merkado publiko. Aga pag-abot sa karne, abunda matagayapon kita at karne, no? Raton nga manok, no? Ruaton nga dress chicken, agro aton nga backyard. Halin matagay mo, matagayapon ro presyo, no? 200-210 matagayapon ro kilo. Pero araw aton nga native nga manok, 380 matagayapon ro kilo. Pero kabot ro parts si karne at manok, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, kung ano gusto nga haon sa parte itatong nga manok, no? Hindi nga matarang kalasa sa Lopez chicken stall nanda, ina di karon sa pinakapunta, katulong nga din, no? Aga pag-abot sa karne na ito, baboy, abunda matagita, abo matagayapon ro aton nga baboy makaroniya. Ruana nga kasing purchap aglimpo kay 300-320 kilo. Pero mabuhabot ng parts si karnit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, no, kung ano gusto nyo yaon makaroon, no, kasi ay mo man sa karni na itong itabakag anwang. Abuta na sa bay ratariyaro karni itabakag anwang, no. Ranang unod ka rahay 420 kilo. Pero kababot ng parts si karnit bakag anwang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Mangyo nga patahon ro na, gaon ninyo ro na. Iyan ikara kompletos ron na yan, nakasigil rin ang kinagtad riyat mga karni sa sunit atong nga mitsik yun. Ito atong nga may kalibo public market nga ni Abu-Abura. Aga pagabot sa atong mga gulay, ikara sa akong nga ginatindugan, no? Sa printin ako, nakasari-sari ang mga binugkos, bugkos ng mga gulay. Aga ikara sa kilid ito atong nga pisik yun, di kara rin mga ginatagtad ang mga ginasinsin nga rin ang mga gulay. Aga sa pinakalikod, ito kay ma'am malapad ng mga binilog-bilog ng mga gulay. Pag di kara ka man ng mga agi sa may kilid ito atong nga mitsik yun, di kararo mga ay ma'am Bibi Magaliani sari-sari store. Kompletos Ricardo's, wala ka ng problema. Asood ka lang ro na kay ma'am Bibi Magaliani sari-sari store. Anang latok rodo, anang pisto ro na ro yung una gid aga di kararo ng kompletos Ricardo's.
0: Wala ka nang hahanapin pa. Una man kay Toto kompletos Ricardo's man. Pakiusoy lang ninyo, barato na may paaman pa.
4: Ngani no?
0: Basta imong amigo ang kaapin, katutong dyan sigurado gidon may paaman, barato na, may discount pa.
4: Okay, tama gid ka turunga dyan din, no? At sa pinakakatunganan, kay paring mong sa baliro nga dali physics, yung nagro pinakalikod, ina di karo nagakuskos, ag nagapuga, itapayok no haron. Agun, hindi ka mo magtaang, dahil kita ang kalibuno ba, mahilig kita maghaha, itinayo ka, no? Ina di karo sa pinakalikod,
0: kaapon nga kaabong gurayan, di ba?
4: Bawa, abo makaroon gurayan. Abong gurayan, makaroon katulad yun, no? Halin to sa printe, sa bagsakan area, hasta siya sa suod. Kaabo, takasarat, tiyag ko, rubog gurayan atong makaroon, no? Andang ganit, ang ginakiwa-kiwa, kay parang Junji, sa akong likod, no? Sige, raan ang kiwa, it anang gurayan katulong yun. Kanamiton payukan, abo, kanamiton payukan, gurayan makaroon. Kanamiton gurayan, sarat, tiyag ko, gurayan atong makaroon, no? Agar, yan ang pagpagawa natin, yan ikara sa may bagsakan area. Maabo rin karong mabakal ninyong mga kakanin. Nakasari-sari ng mga kakanin ba? Makaguto, mag-agi ka di karon. Dahil ka namin ito mga kakanin di karon. Ang sa atong di karon pa ng grocery section. Yan din makita ni Muro. Suwalog sari-sari stores. Ito Andro Suwalog Junior Luga Manage ro na. Ang sinang Josephine Ilorita Suwalog, no? Sanda magkina, no? May anang mga pisto ro na, no? Sari-sari stores. Ang ganatang tabo karon kasi gabong kita makaroon, no? Roy Buntogon Restaurant, ha? Pag nakabatian ninyo ro na gasigaburo programa ta Todo Virada, Roy Buntogon Restaurant na Suwalog sari-sari store ka ron ngayon. Ay, ma'am, kay Jocelyn Adok, ranang bugasan na yan, no? Yan ikaraag, pagpagwa ni mo ito sa may klatso chirod, abo ka man yapon, mabakal dito ng mga gulay, abo di ko nakahilira, mga kaapi na ito noon na, no? Mga barkada na ito, gabulit at gulay ron na, agandang ginaga, nga mga saging, balingka, kamuti, na ninyo mabakal dito sa api na ka, dulo na ka na pagwa o nimot ka na ito. Sirot, agi ka na sa katunganan ni Atatun San Lorenzo Road. Prutasan ni Papa Dad sa roon. Nga sila, delisplay yun sa naruna. Di ka rin tanda mga prutas. Ang mga nakasari-sari, mga sizes at mga itlog, no? Ang sarang keiping ka rin. Dahil yung bani man nga, mga dried physics yun man ang naruna. Abo man sa naruna, ikahilira di ka rin. Ngayon, mas manami, ang tul-temprano ka mo, abo mo, makapili kamot mga bag-o nanda nga mga gida-display at mga nakasari-sari nanda nga mga baligya katulong Jiril. Bago ako mag-stroke katulong Jiril, mag-congratulate kita, no? Bahay congratulations kid kay Justin Mi Mendoza Malapad. Ba, imora nakakuanita board passing sa registered medical technologies. Kanino nga congratulate grado bilog na nga grupo. Ang bilog na nga pamilya, pamilya Mendoza, pamilya Malapad, no? Ay kay Ma'am Che, ay kay Ma'am Rhea Rona, no? Anang gumantun, ay Ma'am Che, nga unga, gumantun ni Ma'am ni Rhea Rona Mendoza Pang, no? Gani ay congratulations gid no aghap indo na may training kami indo na one day nga training ra ha ruato nya kapatid sa iglesia ni Cristo no may apo may amo nya training do ra sang adlaw ra ni bigisyon ag rappelling no ito kami magadungka sa may Tigayon Bridge sa dalop Tigayon Bridge no ay Sir Oriel ra nga bilog nga grupo ruaton kapatid sa iglesia ni Cristo ag ginaga inaga undo ato nya bakbakan boxing tournament ina sa may barangay.
0: Okay, so kita kits kita ha, kita kits kita hinaga ni kagawad kita. Darius de Mujina, no? Oh. Aga ko anang unga no nga magadagan it is kay chairman basta tatakji, no? Yaki de Mujina.
4: Oh, dingani haya hinaga ka namiton ra. Adto ko mo hinaga to dahil may daywa ka bout
0: special bout.
4: Tatakji nga nag-sponsor ko rato nga bakbakan boxing tournament. Ang tutanawag ninyo ra, pero sa bilog ka ra nag-representar it bilog nga Region 6 sa patag it boxing. Ito sa may palarong pambansa.
0: Di ba nga, no? Gani, sa 48 ag 52 kilogram. Tama?
4: Tama.
0: Ikarong so, iga-representar no? Da it tatakji. No? Nginigyaki de Mujina. O nga, ni kagawad Darius de Mujina. No? Araya nga rang sponsor nga daywa ka mga special bout.
4: Tama, katulong nga Judil, no? Ag may, may ina pa nga plus 20 ka bouts, katulong nga Judil, no? 20 ka bouts ra, may special bout mata kita. Ag may main event fight mata ra atun karang
0: bakbakan. Ag gina-congratulate na atun karang organizer, ha? Ag kama naman do SK Chairman, ha? Sa presente makaroon, no? Nga SK Chairman, nga si Vince Carl Regalado, no? Ay sandaro nagpasilitar nga magkaroon ita bakbakan or boxing, no? Ina sa barangay New Buswang sa covered court, tinaga ita hapon pagkatapos itilabas, no? So kita kits kita, no? Ni kagawad Darius de Mujina, ni Tatakji Yaki de Mujina, no? Ang G.
4: Yaki o de Mujina.
0: O, de Mujina. Okay. Nga nag-sponsor itaywa ka mga special bout, no? Nga may mga titulo na po, ha? Sa patag ita boxing. Rayang 48 kilograms ag 52 kilograms sinaga sa special bout nga sponsor itatakji.
4: Tama kayo, katulong nga Jill. Masadyang masadyara. Kita kits kita hinaga sa common board.
0: Iti haom ka na, haom ka na. Haom ka na. Agar akon niya bangko inasing kilid. Haom na.
4: Ay, reading radio. Taron ikaw pa. Ikaw rin sang bilog na jury ka na. Magapungko ito. Magapamantaw. Itato niya nga. Boxing tournament. Ag happy happy listening, ginoga pinamati makaroon si paring Cesar Calupes, sa pamilya Calupes sa may barangay Andagaw, no? Paring Roger, nagalis, happy happy listening, no? Kay Kuya Rixis Dadibas, ina sa may barangay Lina Bonsor, happy happy listening, ka paring Junior, ag kay paring Rapi Alcaraz, ina sa may barangay Tigayon, happy happy listening, kinyo tinon. Kay Igsoon, Christian Tanya Milgrio, happy happy listening, kinyo tanan-tanan. Ag sa acton ng mga listeners, iya sa bilog ng may kalibo public
0: market. Agroaton niya taga Kalibo public market ay matsa nagakasubo yata, no? Ay may nagtaliwan nga taga tindahan katudong Jun, no?
4: Wa naton pa mabuo, no?
0: Na?
4: Wa pa na ako nabuo kun si may nagtaliwan kita nga taga empleyado taga tindahan.
0: Oo, oh, may una, no?
4: Ay, oo, si Sir Julie Israel, no, ba sa pamilya ni Sir Julie? Sir Julie ay ato, grabing ka-apin
0: na katagatindahan. Sa pamilya Israel, no? Ato, no? Amigo naton si Sir Julie nga rin.
4: Oo.
0: Nakibot kita karakahapon ni Tagahon.
4: Nakibot mangyari kita dahil may sinugiran man kita kahapon. Nalipat rin kita, no? Sa bilog na pamilya ni Sir Julie Israel, haya kundulin si Skid sa bilog na pamilya, no? Si Julie, rest in peace, Skid, no? Imotaray nagkaliwan yung gulit sa piyak ng kinabuhi, no? Raton na original na empleyado itato ng may kalibo public market. Dahil ni Kutong Judel, may ato datong balita, no? Magaling niya sa ato ng mga area of responsibility, magaling nito sa may Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital, paadto riya sa ato nga, masako-sako na ito nga, temporaryo na ito nga may kalibo public market. Sige po, para sa Todo Birada, ako man si Katulunga June, kabisilya ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo, live report, report, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Abugid niya sa gamat ha, kay Katulunga June, kabisilya.
3: Todo, Berada, Berada.
0: Direkta nga nag-report no, sa provincial hospital sa natong kaso ita vehicular accident, ag sa ato niya Todo, bantay presyo, Todo, bantay supply. Ayan. Good morning, anay, ha, kay Andrew Junior Swalog, ina sa tindahan, kay Yulalia Fernando, kay Marilyn Sakarias Igat, kay Nung Gido Reyes, ha, nga uwagid na gabugaw, kay Ryan Placido Dalmasio, kay Boy Guaps, nga nagapinamati ina, no, sa Naluok Housing, no, nga nagasigabunggit kundor programang Todo Berada, si Dr. Jones, no, kay Jobel Castillo, no, agkama naman kay Cristy Polhencio Alparo, kay Ampo Jinjin Mary Cipriano nga umalapar gumata sa puo kabi eh. Nagpanispiras kay John Ronald Magdaluyo, no? Aginatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Wilmina Kilisa, no? Kay Ampo Jimayla Gapi, no? Ina sa Quezon City, no? Kay Rodilio Castillo, kay Marvin Anthony Tindan, kay Nongbong Chavez, ha, ina sa New Buswang, kay Teresa Daguno Vega, kay Aljon Francisco, kay Mar Romara, kay Salumi Solina Sorilla Villanueva, kay Efren Igtanlok, kay Ninita Bait, no? Ang kama naman kay Steve Pador, ha, ang kama naman kay Rixi Pilayo, no? Ang kay Toto John Briones, nga nagagihit yun itanang kanding. Ha? Ang kama naman kay Leopoldo Cesar, no? Nga nag-monitor man makaroon kay Maria Silvestri Almiro ang kay Efren Flores, no? Sa may New Buswang.
3: Todo Berada, Berada.
0: Oras sa Pilipinas, may 16 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6 kay nang Hilda de Leon Igos gali kay Nung Buying, ha? Ang kama naman una sa Pamilya Rotolo sa Minaleso, no? Ang kay Toto Roger Losero Nagalis nga nag-monitor man. Ang raya nga porsyon balitaan ginahatod katon ita Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Magabalik ako ha sa report ni Katodong Rinald Banjola, ang Katodong Rolly Boy Herrera, no? Ah, mga katodo ha, rayang bangod sa uwa pagkaintindihan, ay tao nagpugunitit ayata sa nasa ilimnan. Ang grass fire nga naguntad sa barangay Lapnaga Banga ha, i-check natin doon ha, mga katodo. Ang sakay katodong Rolly Boy Herrera, ro ginahugat niya kwan, ang isyuhan ita commitment order halin sa korte para sa, para nga marimet, ro akusado nga nadakpan sa sangka bypass operation sa may Boracay, no? Aga daywa ka mga gaki nga nagtuga it iskandalo sa separado nga lugar pinatuwog sa kulungan una sa may numan sa PNP, ha? Standby ka mo sa report karon ni Katodong Rolly Boy Herrera. Balikan ta pagkatapos si Jamaka na.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada, Berada.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Ah. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: D3 Bio!
12: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Pumakal sa mga butika.
11: D3 Bio!

0: Magbakal sa San Miguel Pier Products. Intra na! San Miguel Pier Lining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967 07

0: 0968-4783. At sa 0963-551-6394. At sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
1: Samphong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samphong Gold Coffee Mix.
1: Samphong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo, Berrada. Berrada.
8: Balik kita manwa sa aton karang pag ililimaw ba sa Tapas Kapis gali si Ampo Jimayla ho, no? Mainit kuno ito sa Tapas Kapis, no? Good morning man kay Benito Rintilio o nasa Quezon City kay Ampod Benito, no? Nga nagamonitor gid katon adlaw-adlaw kay JB Matore. Agkama naman kay Blinda at Taay. May manami kita nga balita ha, para sa mga madalag nun. Ro Provincial Engineering Office, Aklan, naghiwat yun kahapon ita ocular inspection. Kaibaan dong apresal sa mga gugta nga maapektuhan ko construction it Timbaban Bridge. So may mga maapektuhan posible sa Balaktasan, Kabilawan, sa may Banwa ita Madalag. Rutim haiging pangunahan ni Engineer Bobby De La Cruz, miyembro ra ita Provincial Appraisal, no? Ita committee, no? So kahapon ha, nakakanda kung sandara ita on-site gin nga ocular inspection, agi-appraise ro inyo nga mga kahugtaan kaya ayaw kamo mahawag. Ay bayaran kamo karon ita gobyerno, no? Ag pabor man kinyo, no? Rurayang construction ita Timbaban Bridge, mga katod.
1: Todo Berrada. Berrada.
8: Ruraya ba yung mga kaigmang hura naton nga nagatagang-tagang? Oh. Especially ha, ro aton nga mga kaigmang hura nga igtutahan nunukot sa mga private hospital. Oh. Kasi ro sitwasyon it aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital kugang gid sa bed capacity, hindi yang sa private, no? Hasta iya sa semi-private ag iya sa mga ward. Kung git ita bed capacity, no? Raton nga provincial hospital punuan. Ro iba nagapakonfine ay bangod nga ni nga, simpre, dati sa government hospital ay makatipid-tipid bukod masyadong magastos, no? O galing ay pila ka mo ina sa emergency room, ina yung kamuhasta, samtang ginakusuyan pa kamo kung siin kamo pwede papahuwayon or siin kamo una ibutang, no, ng mga ward or mga kwarto, no? Kaya kaabo kita't mga hababaton nga mga reklamo, ay alin nun mako nato dun, ay royon, nagina inyong gusto, hindi man kamo pwede mag-agtoto sa private hospital kasi mahal nga ni, gadugang pa sinisigun kinyo rin inyong mga masakit. Kung hiagto ka mong sa mga Ace Hospital, St. Gabriel Hospital, Mission, St. Jude, Panay, di ba? Pero iba, nga nagapanunonggo, ay rayang nagapangayo itbulig. So despite ko rayang mga pleading ni Oswag Ilonggo Partilis Congressman Jojo Ang ay may naghahambag abing ipresko no ro anang mga kwarta, ro anang pundo, ro anang budget, no? Ay bago pa matagumpok no rayang kontrobersiya, ay una utaro budget ito Oswag, Oswag Ilonggo, no, sa Buligan Center. Inaro na sa dating governor's office nga sa makaroon ay opisina yun ita provincial general services opisina ni Mr. Ivan Patron ita PIBAW or provincial barangay affairs office, no? Ang una rayon do Buguligan Center, una ro distrito ita segundo ni Congressman Jobin Miraflores inakman, no? Ay Congressman Jobin una man ay Juang, no? Una, sarang ka man makapangutana kung gusto mo personal nga mag-agto kay Governor Joen Miraflores. So, tatlo sanda, ha? Naga-join force para bisan papaalin, hindi man masabat. Pero importante, bisan kumpurmi may bulig from Congressman Juang, Congressman Joen Miraflores, at Governor Joen Miraflores. Ang mga katudo, no? So tatlo sana nagahugpong para nga mabuligan ang needs it mga aklanon. Although, bisan bukod gani it mga aklanon, basta nagagapit, no? Ang hakonpain iya sa provincial hospital, as far as provincial hospital is concerned, ay nabubuligan gid ang mga katudo, no? Sa mga private hospital, may una man si Congressman Juben, no? Ang especially, may una man doon at Oswag kay Congressman Juang, no? Ag mabahugi do pasayamat kurayang mga tawo nga ginarefer naton kasi kita iya sa todo wa ta kita kwarta iya, no? Kasi ro aton nga negosyo man ay kinahangan man aton nya kumita, no? Para may isweldo kamon, may ibayad sa kuryente, no? Bayad sa internet kababo. Ang mga operating expenses ro ginapangatubang itradyo todo, no? Pero pangamuyo lang ay base matakon ma-realize it management nga ma-establisar yun doamon nga rong ginatawag nga foundation, no? Nga bisan pa paano, kung may among foundation, ag may una nga mga sponsor, no? Nga magasabat ko inyong kinahanganon, ay base kami sa bilugman sa pagapilahan iya sa Radyo Todo, no? Nga maagi sa Radyo Todo, kami, ga-refer gilang, agto kamuto sa opisina ni Juang, opisina ni Congressman Joben, Governor, Mayor Juris, no? Doon do mga tawo ang ginarefera namon kasi kami iya sa Radyo Todo, wala po kaming perang ibibigay sa inyo, no? Ro amon niya nga mahimo, ay ro panawagan, akon may una nga magasabat, pero ro pinakadabes, mag-agtuin na kay Juang, ay hindi kagin mapaslawan, bisan papalin, hindi man masabat ng kinanganon, pero nagabulig, ha? Agkama naman kay Congressman at Jubin, at Governor Joen Miraflores, no? O nagihapon, ha? Ro good relation sa pihak ko mga issues, no? Nga ginaaboy kanda nga. Tanggalon yun, buon yun, una ro lamisa. Amay ni Governor, bukong tarot minatod. Hanggat gusto ni Congressman Jojo nga magapabilin, ina sa Buligan Center, ita gobyerno provincial, ina yung roan ng lamisa, o wait matabo nga may pagpahalin, ay bangod mabaho nga bulig ron sa mga aklanon.
1: Todo, berrada, berrada.
8: Si Katodong Rinald Banjola, i-check na ton.
9: Rancho Todo Live. Report. Report.
8: O, direkta sa may Kalibo PNP. Rayang uwa magkaintindihan nga rin. Nagbagaywan sa ilimnan. Agrograss fire nga to. Sa kompleto nga mga detalye. Katodong Rinald, patrol, please come in.
10: Katodong Jodel, sa atang Kraga Police Report, no, magaling niya sa atang Kraga Kalibo PNP, ronde Kraga Narigarag, no, nga komosyon, rung nagkuntad, kami sa barangay Tigayon, no, sa Banwa Kraita Kalibo, Katodong Jodel, patapos, no, nga makabaton ka ito, impormasyon, do, atang Kraga Kalibo PNP, no, nga informar nga ni, kami una Kraga Nagtuaw, nga komosyon, Katodong Jodel, mga takna alas 11:15 ita gabi, no, gindaga iya sa atang Kalibo PNP, ronde Kraga Sanday, ascertain na Jeffrey Ilarina, 39 anyos nga residente kada ita barangay poblasyon Balete, no, kung sin imoragin aligar biktima, no, ita ka nga pagpamako o pagpambayo Katodong Jodel nga naguntad na gabi, no, una karon sa may barangay Tigayon Kalibo, mga takna alas 10 imidya it gabi kung sa sin, ronde ka nga si Jeffrey, kaibahan ronde ka nga si Ricardo Concepcion, no, 56 anyos nga residente mat barangay Tigayon Kalibo kama naman dekarga si a certain Pacifico detention, no, hay nagapatigayon itapag inom-inom Katodong Jodel, no, ang ginaligar garo dekarga si Jeffrey nga ram ay may una kang nagtuhaw, no, nga misunderstanding, no, between sa kay Pacifico nga kung singi ilaya ka si Pacifico ay rong tatay, no, it anak kung gina po pamasyaran Katodong Jodel una karon sa may barangay Tigayon nga kusin sa katuanan itry karang wa pagkaintindihan, no, nga diskusyon Katodong Jodel may una karang mga confrontation, no, ginagkaganabo, no, kung sino di karang sa certain Ricardo Concepcion na nagpatunga doon sa nagkaga discussion pero ginaligar pero di karang si Jeffrey nga ra ay nagbuhi kara ita mga pang insulto abir, no, nga mga gimbuyan, no, Katodong Jodel again sa kay Ricardo nga aga di katurong rason karon dai kra nga si Jeffrey hay binayo, no, sa anak ron nga baba rason nga kangkon imora ita pila kaga kasakitan sa anak ga party kara itagawas nga gin advice, no, nga magpa-medical check up sa atong kaga doktor na Paris Tumbuco Memorial Hospital, so gindaga iya sa atong nga Kalibo PNP ron dai kra baga imbolbado pero pag abot iya nagkasugot pat ang Katodong Jodel nga sandalang karon magasitel na ita anda karon nga uwa, no, pagka ilintindihan between sa ronde kraga mga involbado nga recorded iya sa aton nga Kalibo PNP Katodong Jodel. Samtang sa piyakabahin may grass fire kahapon nga nagaguntad, no, sa may karakong Banwa Karitabanga particular sa may barangay Lapnag, no, sa Banwa Karitabanga Katodong Jodel, no, kung sa sin natabura kahapon, no, ita Udradlaw kung sa sin nakapin, no, 800 square meters ang parte, no, ita nabukin karagabahin kung barangay Alapnag, no, sa Banwa Karait Banga Katodong Jodel ronday ka ginyamon, no, itray ka nga kayo kay base sa information nalin sa ito kagabiyo ng Fire Protection Banga nga kahapon ita Udradlaw, no, natabu ronday ka nga insidente Katodong Jodel kung sin ginasugid nga may una karon, no, nga nagsuga aska, no, nga nagamon, no, itray ka nga magapatay, no, nga mga dahon hilamunon Katodong Jodel una karon sa sambi karaga lugar daya karon gin rason, no, subangod hindi man makapenetrate ro ray karang fire truck, no, ita aton karaga Bureau of Fire Protection Banga ay nagbuli ganan don, no, Katodong Jodel ro ray karang aton nga mga nagresponde, no, ita bakit brigade, no, para nga tigayon, no, nga matap na ro ray karang kagayo Katodong Jodel sa naguntan kahapon Udradlaw una karon sa may sitio ilaya barangay Lapnag sa Banwa Itabanga. Tamtang sa piyakabahin, no, makaroon may ongoing, no, nga implementation kung nga search warrant ro aton karon nga Altabas PNP Katodong Jodel, no, sa sangka barangay una sa Banwa Kara Italtabas, no, particular sa barangay Udjong, no, Altabas agabag ulang gid, no, nag-start based sa ato karaga information, no, nga nabuo, no, kay Police Officer Silverio nga nagapabot katon ita minsay Katodong Jodel makaroon karaga agahon, no, una karon sa Banwa Kara Italtabas, no, rupag implementar itry karaga operation ako aton karon nga Altabas PNP. Sa iba naton nga mga municipal police station, no, sa first district so far wagi may katma reported, no, nga mga madriguon karaga insidente nga naguntad Katodong Jodel kaga kipiya sa aton sa Banwa Kara Ita Kalibo, no, kay Dayar Rosolomente nga nakabagag, no, iya sa aton karaga Kalibo Municipal Police Station, no, kabi itadlaw nga Webes. Mga inisyal ka nag-report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birad. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
9: Radyo Todo Live. Report! Report!
8: abogid niya, salamat ha, kay katodong Rinald Banjola, no? Sa imo karang mga nagabaga-baga nga mga balita.
11: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Good morning, anay, kay Karen Amara, kay Karen Mayor, ha? Agkaman naman kay Nini Irene Relente, ag kay Rubin Relente, nga kabaskog, ito nuro andang monitor, no? Nagasigabonggid. Robles Sight, no? Sa programang Todo Berat.
11: Berada, berada.
8: Ay, Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yun, no? Nagainom it more power. Kay Lionel Valencia Vlog, kay Feliciano Ernie, kay Randy Ransantisas, at kay Maria Los nga nagapamati man makaroon sa aton ka nga pagpangalaga.
11: Komentaristang walang sinasanto.
8: Si Katodong Rolly Boy, dong, ara na, naka-standby na si Katodong Rolly Boy. Ro, lalab batan, barangay council, hay magahiwat, itasang ka public hearing, sarayang pag-aabuton nga Agosto 30, no? May kaangtanan da sa lima ka mga ordinansa nga gustong ipatuman ita barangay lalab, barangay council, no? Ang mga katudo, no? Raya ro mga ordinansa ho nga dapat maipatuman, no? Haraw i presentar ko kinyo mga katudo, ha? Para at least sigugid ro inyo karang information, no? Mga katudo. Okay, dali yan. Ay, ako na na yung bukaron do akon nga ganahan, no? Para maipresentar ko gid sa aton karang mga kaigmanguran. Ruraya nga rang ordinansa, no? Mga katudo, no? Para sa information it kadagayaan, no? Ruraya ang mga ordinansa ay limara. Ro na kala ordinance prohibiting all stray dog to roam along the road. Rayang mga stray dog o rayang mga ayam nga buhi, ha? Pagadumili, ana, dapat pahaom kamot kulungan, pahaom kamot higot, aghigtan doon nyo karang mga alagang ayam, no? Kasi nagahigko ra, nagapamangot pa, ha? Mga katudo, kung buhi ra, madasiguruan na nga pag force multiply, kasi kasta igto, kasta iya. Ha? Waabi ita programa makaroon doon aton nga gobyerno nga ipalaygate do tanan niya mga ayam, eh. Diba? Ha? Ay, kuwa ta malaygate ng ayam, ra. Sige, das gilatas karsada, ra. Kada tuwad na ka na, tatapos gin. Ha? Pero pagaywa, ordinance regulating the use and operation of video oki and karaoke machines and other similar amplified sound device in public places from 10 a.m. to 10 p.m. ang mga katudo. So, bawal na, ha? Agro-ordinance banning the drinking of liquor and intoxicating beverage in public places to pag-inom sa mga pampubliko ng mga lugar. Sa guwait inyong bagay. Ayan. No? Pagbalandra at pag-inom sa mga binitkersada. No? Sa mga plaza. Ayan. Basta't sa mga public places. Ordinance prohibiting the act of being topless or half naked, no? Naked in public places. Ray mga nagaubaghang, agray mga nagapakita-kita, ha? Sa pangpubliko ng lugar. O, pag-istoryahan na sa public hearing mga katuto, no? Rupang lima, ha? Mga rupang lima, ordinance prohibiting the use and operation of motorcycle with open pipe, remove, cut, disconnected, modified, defective, or excessively loud mufflers, exhaust system within the territorial jurisdiction o barangay lalab sa Banwa Kara Itabatan. So royon do inyong pag-aistoryahan ang pagkakasugtan nga ma-implement rong limang ra ka mga ordinansa.
12: komentaristang
8: Mayadra ay roon inyong public hearing sa August 30 alas 12 tapon sa Barangay Lalab, Barangay Covered Court.
12: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
8: Si Katodong Rolly Boy, nakastanbay.
12: Radyo Todo Live Report.
8: Direkta sa may Banwait naman siya, Arriba naman siya, Katodong Rolly. I-arriba mo, pasok!
13: Yes, Katodong Judel, no? Bilang update sa gintatigang iba-iba sa operation sa Islas Boracay kung atong yung mga otoridad nung no, in question ng kaso kontra sa kay Maylin, kundi unong anyos agresidente sa barangay at sa banwa itibahay nga itinang sa sangkabaybas operation sa sangkabarangay sa bahin at isla at Boracay sa banwa at malay nga kung sila gapas riya sa Section 5, Section 11 itinang ko atong nga Republic Act 9165. Matapos naging inquest kapon before the Provincial Prosecutor's Office kung nasambit nga at posado ron, ginbalik anay temporaryo sa atong nga malay municipal police station for custody samtang ginawat nga iga-issuehan it commitment order alin sa korte para ma-erenat kung siin nga institusyon ERC o kung DGMP kung nasambit man nga akusado in violation sa Republic Act 9165. Sa pihak na bahin, sa manwait naman siya, daywa ka mga persona involvado man sa gatawag nga iskandalo sa separado man nga lugar, taga Barangay Buluwang at taga Barangay Kamansi Tour sa manwait naman siya. Kaya yung sambato nga ginkilagang damang sa kay Rinaldo nga taga Kamansi Sor nga kusin inasalat influensya at makahilong ilinon at anak anang naging kunyog o kundin uyog-uyog rong tabaong sa sangka persona o sangka sa sangka namatyan.
8: Ano na ro patay ba si gusto ng pukawon?
13: Anak kuno nga gumankon.
8: Oo. Kita mo mato nagpahuway yun pag dinisturbuhon mo?
13: Siyempre, nakataw tisto mo ito, ginanat ang ginuyog-uyog rong kabaong, ay nakataw ito natin kapangol sa pamilya, aga naman ganing igbatara, kinakulong anay, present keeping, ni SB Mimel Jerome Biga. Anaman ko nung
8: ay SB Jerome man niya pariente.
13: Oo, anak, tiyo na ra si SB Jerome, according kay Rinaldo, tiyo na kuno.
8: Tiyo na si SB Jerome.
13: Oo. Ay, iya ka lang anay, paway-way man anay sa police station, nasa mampuan ka.
8: Ay, tama ka, may base baga kung hawaso na tarupatay, gimot tarugumbog.
13: Ay, iya sa police station, na idol, mati na kanta ko, matubok matuod ang dili ang ngayon.
8: Base umulan, ha?
13: Bay, sinugsunan.
8: Ano?
13: Sa kabilog pagid. Sabi sinugpunan sa bilang pagigigin pakulog man, pulal imbulbar mo sa kakumusyon naman sa dati influensya at makahilong ilim nga taga Barangay Buluwang, no?
8: Ano na sugpon? Ano-anang sugpon sa masubo matuot ang dili ang ayan?
13: Aba ito ni Alan, nga taga Buluwang, nagakaon sang tangkong.
8: Di sana sinuwala. Bugas nga inti.
13: Natagbuho na ako.
8: Dati abi, bugas nga inti. Makaroon bugas nga inti, no? Wala mapili. Bangon sang kitchen boy, matamad magkuti.
13: Pero nabagod anak ito dong Gidel. Nung anak ka lang nangin kabuhi karani ala ni Alan ni taga Barangay Buluwang.
8: Aman.
13: Ay sangka kuno sa sangka trabahador sa sangka tangke ya sa kaman si Norte, no? Pero taga Buluwang ti Mao. So ginpagukpan kuno imaw it mahaba nga armas sa dunggan. Nagaw na rong armas nga to kuan ang amo nga gitagupukan ha. Ag anak ana nga pinagukpan man sa antang patay.
8: Patay?
13: 2015 pa natabo. Nakulong ni Maura. Hakulong ni Maura. Go 2023 ang imaw nakagawa. Hara nakakita mat at ka kontra. Ito ay hilong imaw sa Buluwang. Hara, himos man ko atong mga kapulisan. Pagdahil nga dahil na influensya makihilong nga din nun. Ay, ginpatungog anaya sa aton nga kulungan. No? ay mura sa ron nagtupon.
8: Ay, bukon man it masubo, ay may kaibahan man imaw, puro man galit sa nasingir.
13: Provincial jail ang nangganta.
8: Oh, timsong lang na, provincial jail. Hindi ginman matun magayo, kung may gahingabot kinyo, agawa ka mo tinupyansa, i-inquest gin matamaton ka mo sa provincial jail. Agawa o tamaton makarutangkong. Sini ad nga, kung yung tama ko na, sini ad nga pizza ay bisan asin wala.
13: Tagbuho lang rin ato yung deputy chief of police.
8: Aman, aman, aman.
13: Sardon.
8: Natagbuho imaw sa kanta.
13: Sa kanta, tahanaroon na eh. At sa manami, tama ko mo yung santa mag-duit yun ay wa.
8: Abi, ang tunay, abi, pag-apitibi, pakantahon ta. Pag-apitibi.
13: Palapitahin ko si Kuan, si Rinaldo pa.
8: Makanta abi sa nang dewa, abi duit, duit, abi maton ka mo. Gusto mabatihan ni Idol, agad kung makagawa ka mo ina, imbitahan ka mo nga bukot hilong iya sa todo harana.
13: Ah, pwede, pero no.
8: Ang kasi kung nakainom ka mo, di ko ka mo pag-imbitahan. Basi magmaoy ka mo. Abi abi maton, abi abi, abi kanta abi maton. Be?
13: Be, naal. Ano ito ganit kanta mo nga ito nga masubok matuod? Be, be, be, sampul abi.
8: Ah, ready.
13: Masubok matuod, hindi ang ngayon.
8: Kapamati, mato si Idol.
13: Masubok matuod ang dili ang ngayon.
8: Ning ning ning nong ning nong. Ning ning ning ning ning ning ning
13: ning
8: ning ning ning ning ning ning ning
13: ning ning ning ning ning ning ning ning. Ano ang masubot kanta? Ano ang tingnan na?
8: Sabat!
13: Ito ni Jan Tantong. Wala asin. Be, tupon be. Be, kao be. Jan Tantong wala asin. Sige, katawan. Jan! Itulingon. Ikaw.
8: Na ko gitara ho eh.
13: Kinakain. Oh, kita mo. Oh, ay, batian mo sampung parto. Ha?
8: Napili. Bangon sang kitchen boy, matamad magkote. Anip!
13: Ay, kita mo, batay mo.
8: Grabe ko ta. Kaya ginmat abirada ra atong programa nga ray. May harana. Una tanan do entertainment.
13: Oo, una tanan diba? Do. Oh.
8: Una man do mga putahe kung ano ang imo nga mino makaroon ni Adlao. Diba? Mino of the day. Harana. Una, kompleto ko ta. Kaya naging variety na ang programa naton. Tama ginman nga todo birada. Abi si Hepe, abi testingi kon kantigo man.
13: Wala si Hepe. Deputy ang aming katabang sa gano'n. Si Hepe.
8: Abi si deputy, abi si deputy, abi pakantahaman. Sir, ano man maton ang imo nga kwan kon sa mga programa, imo nga response.
13: Kwan tayo mara, anak na nasa anak ka rin nga kwan nga nga nga 30 high. Cute fish.
8: Ha?
13: Cute fish.
8: Masiro anak, takaroon, hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Tunuwa patamaton ni mo pagdisturbo haro patay nga tuwa temato na ma-discover nga mayad gagali makanta.
13: Oo, oh, gani man o. Tunuwa na pag-uyog-uyogar.
8: Ay, Maria kagusip sa antisima sa langit. Pero okay, okay so, mayad matagali ko at ininom.
13: Oo, ay nampawara kapaligos yun.
8: Ay, kung may ininom, ay gagawa kitagali rabilidad.
13: Ay, isa nakapaligo si Ganyan.
8: Katuturo ni Boy.
13: Oo, oh, nakapaligo si Ganyan. Pawan ang pawan, pero gagantag yapon ah. Oo, oh, layad yapon eh. Oo. So, anyway,
8: kantaan nyo, abi maton, tag inugbakat bugas nga wa marilis. Mamaprubahe. Kantahan nyo, abi maton.
13: Kinugan man na ito kanta,
8: ha? Oo, oh, tira itong 5 million, abi maton nyo to. Kanta, eh, umunahin niyo matun, kanta. Ha? Ay, ang gusip sa tisima sa lang ito. Abo lang ito kita sa isipan.
13: Abo, tagbuho ka rin na nagpamati.
8: Matsawa man ah.
13: Okay, so... Sa,
8: matsawa man, masakita man lang ang daywa.
13: Waron. So, diyan na rin siguro ni Sir Liro. Ito, nangato niya ba yung informasyon na report no, hanin rin sa ito na area of responsibility, particularmente sa Sinodo Distrito. Lahat nga nag-report. Isa naman siya municipal police station. Para sa Todo Birada, ako naman si Todo Rolly Boy, Herrera, ito Radyo Todo, kaibigan mo.
14: Radyo Todo Live. Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Good morning, Anaya, kay Sandy Lumugdang. Aga kay paring Arman Lingasyon. Ginapanawagan na, ginainformahan do mga igmangod, kakilaga, amigo, amiga, ang mga himata, no? Sarayang pagtaliwan ni Nanay Delina Cayetano sa edad nga 76 anyos, no? Ang imorahin nagtaliwan kuno kahapon, alas 9 it agahon, no? So, iga paisayod galing kung siin imo igahaya, ag hinonoro anak karang schedule it gubong. Basta ro importante, aba ni paring Arman Lingasyon, ginapanawagan sa mga kaigmanghuran, mga himata, kakilaga, amigo, amiga, no? Nga si Nanay Delina Cayetano ay nagtaliwan yon sa piyak nga kinibo sa edad nga 76 anyos kahapon it alas 9 it agahon.
14: Berada. Berada.
8: Aga siyempre rudugang pagitaton niya mga balita, balikan ta ha, si SB member Matt Aaron Guzman. Si Madel Valenzuela, may mensahe ito sa aton nga Radyo Todo, no? Nga gusto na nga magpa-interview, no? Ay, makon, bukon it mauron, basta-basta nga ma-request, ay bangod nga puno ro aton nga issues makaroon, no? Ay anak ko nung pag-asabtun. Wow. Ay may election ko nung kahapon, eh. Yata sa ako niya pag-aintindi, no? May eleksyon ang mga katudo, no? Agmat sa kaibahan na naro dating presidente nga si Mr. Jerby Ibarra, agrayang si Rinaldo Agkawili, no? Ang ginapanindugan na nga rupangagan it andang asosasyon nga kaputo dahil registrado ko no sa duli sa pagdumaga pa ni Sir Agkawili ko 2018. Ayan. Pero gina-question ta makaroon, hay kimot a Mr. Valenzuela. Bukod at ipasa mo sa iba, no? Bukod at ipasa mo kay Agkawili. Bukod at ipasa mo kay Ibarra, no? Ay kimot a gina-question kasi ikaw kuno ang nagadaga, ikaw ang nagaklaim nga ikaw ang legit nga kaputuda.
14: Todo berada. Berada.
8: Oh, so imo man makaron generasyon, no? Nga kanday kuananay Ibarra, ag kanday Agkawili, no? Bukon yun at kimoon.
14: Todo berada. Berada.
8: Ano kita may una baga sa kaputudang ray? Ano kita baga may una, no? Despite ko pagkilaga ko mga right agency ay makaron ginahugat naton do dole. So, sige, hugaton taro final say it duli ha. Pero sa aton niya pagbalik, ay tinghuaon ta nga makontak man si SB member Matt Aaron Guzman, ang mga katudo, no? Ro committee chairman, it the committee on transportation, it aton niya sanggunyang bayan, it banwang kalibo. Nga nakahambay kahapon, ang tibay mana ni Valenzuela.
14: Todo berada!
8: Ano rin ang balita, ginhatod katon, ita Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP, para sa 320 ml, 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax, Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagra.
14: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berada. Berada.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan.
15: Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pilin Ming Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po ninyo yun?
4: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto, kakon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
14: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: D3 Bio!
18: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
17: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Pumakal sa mga butika.
17: D3 Bio!
20: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
21: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
22: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
23: para sa Seth Manalo.
24: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
20: Cash alley na!
25: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
26: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
27: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee.
28: Thank you very
27: every
28: much.
27: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
28: Tama, ganyan. Tama.
27: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
26: Oh, ano pang hinihintay mo?
29: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
30: Todo Derrada sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
31: Okay, balik gun kita sa aton karanga pagpangalagad sa nabili naton nga mga minutos, no? Ay may 10 minutos yun o nakataliwan sa oras nga alas 7. So meaning 20 minutos na lang.
30: Todo Derrada.
31: Kanta ginahugat-hugat natong dolinyada ni SB member Matt Aaron Guzman, no? Good morning anay kay Bingay Almanon, kay Josephine Briones Dorotillo, kay Nilia Di Jose Repedro, no? Kay Will Andrade Tambong, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Sa porsyon,
30: matalinong talakayan, masarap pakinggan.
31: Oro Committee Chairman on the Transportation kwaton nga Konseho Itabanwang Kalibo, wat iba kundi si SB member Matt Aaron Guzman, iya sa piyak naton nga linya. SB Matt, good morning.
32: Good morning, katodong Jebel, at sa mga sukin imong nagapamati.
31: Aga salamat man, no? SB member Matt Guzman sa Tsimpuag sa oras, naging taon nimo iya sa programang Todo Berada, no? Iya sa Radyo Todo, ang radyong kaibigan mo. Now, kahapon abi ha, interview ko si Mr. Wilhelm Apilido, no? Ag sunungan ni kana, ay matsaginaling anyo, tanga di man mana ako ko problema man ang arang nagakinatabo, no? Sa Kaputuda, no? Between Apilido and Madel Valenzuela. Despite man ako, akon niya mga ginapakita ng mga ebidensya, mga accreditation, certification, no, from other agency, aga inaman sa sangko ni ang bayan sa barangay poblasyon na Kalibo, agro komento ita CSO nga imauro ginakilaga, no, nga legit, aga imauro ginarecognize nga agrupo ita CSO, no, ro anang kaputuda, ay una gihapon man na si Miguel Valenzuela, nga nagaklaiman ag kahapon nga ni man sa may natabo siya ta sa nga meeting ag may natabo sa nga election officer sa SB Matt Aaron Guzman, no? Ro ato ni sangguni ang bayan, di ba nga may intervention yun kara, no? Ag matsa forward yun ninyo sa opisina ita Department of Labor and Employment para sa daro pinaka final nga magresolbar ita problema nga ra.
32: Bali do na tabo bikan ka todong Judel, no? Medyo draining niya ni Rahim ang issue, no? Pauman-uman yung kay Sir Miguel do among explanation. Ay, the last nag-query mo sa aton mismo nga DILG. Kung si inyan niya ay nag-attend din mismo katulong siya din si Provincial Director Raimundo Palanog, kay bahan do DILG manaton sa munisipyo si Ma'am Debralin. Aga nakibutan ni kami kasi bigla ito after session ay nag-advice-advice nga di niya ni, no? Inga lang ma-meeting ko no, with the group ni Sir Miguel. And during the discussion, katodong Judel, ay ina kami nanday, ano, ni SB Mil Candelario, dahil bilang imo the chairman sa CSO sa barangay. Pag ng mga members ni, ano, ni Sir Miguel. And during discussion, ay, ginghambaw niya ni Likat, ano, nagbalik ko man kami sa pinakauna, kung sino nag-umpisa, tapos ay, ginghambaw nga, dapat do mag-resolve ay may anang ano itdole. Kasi nagpaulabi do dole gali it ano ko no it kopya hambay ni ano ni Sir Miguel. Pero sa ana manabi it kaputodan ni Sir William Apilido ay do yun do ginarecognize sa tatang ng CSO. It's because ha comply na natanan do ni si Sari requirement.
31: Okay.
32: Kaya naman do ana itdole pero as incomplete gitagitimaw. Aga, in-explain niya ni naman ka ito nga, pag-election niya ito, nanday Sir Miguel Valenzuela, katodong ko din, medyo 20 members mo lang sanda.
31: Mm-hmm.
32: Kaya kung isipo na binaton, do Kapotoda, ay, do poblasyon galing nga franchise, ay 1,837.
31: Mm-hmm.
32: So, kumbaga, ay, so, ginatawag nga two-thirds o ba, no, lagi, ay, what, about the 20 sa
31: sa linibo nga to, sa linibo.
32: Mm-hmm. Siyempre kung nagpatawag abik ito at ginatawag nga general meeting, ay dapat ay abo taron, bukong taron yung 20 at ang kamuha sa mga eleksyon.
31: Mm-hmm.
32: And during that discussion, ay naiintindihan man talaga ni Sir Miguel do amon naging istoryahan. That's why the last part ka to, no, with agreement with the provincial director, provincial director pala ng DILG, ay huwa to namun do ana et dole.
31: Mm-hmm.
32: But then, do legitimacy, ay ana taro net, kaputoda ni Sir William Apilido, it's because nakakomply tabi sanda.
31: Oo, kasi, ro mga pamatood abi, nga narikogni sa imaw, anat sangguni ang bayan, di ba?
32: Hmm, kakos do CSO pagid
31: naton. CSO naton. Ro anat dole pagid regional director, di ba? May anday. Rosamilog, ro barangay poblasyon kalibo nato, no? May una man
32: yung pagkakong
31: ni Sara, yung apat, no? Is enough basis para kinyo nga ambagon nga legit arayat asadaro ginakilaga.
32: Mm.
31: Bukod at nora yung other faction nga no? Nga pilang bilog malang ni Madel Valenzuela.
32: Tama din kaya itong Judel. At yung encourage ni naman mo during that emergency meeting nga ron, nga patintog lang mo it, grupo na nga, ngayon do pangayan.
31: So, kamo man gali ng suggest, Sir Matt, nga bayluhan lang roan ang pangagan?
32: Actually, gina-suggest naman katodong Judel kasi para matapos yung issue. Kasi kung waman na bikita nagapugong kanda kung mag-ubrat sa na sarili nga grupo, basta iba na ito pangagan sa ha-register yun or ha-accredite nga pangagan, ikapotoda. Nga kung si Inay do yun do ay Sir William Apilido.
31: So kasimple kasi malang nakunta ko inyong ginahinyo lang man, no? Nga bayluhin yun inyong pangagan doon para at least take off uta ka mo, no? Di ba? Ma-take off mata si Apilido.
32: And actually, katodong dito na, nagambayan ni si Kapnil karon nga, ano kita man na sa Kaputuda, ano do, ina, may mga, medyo...
31: Ako nga ni nakahambay man kahapon, nagkaina, ano kita may una, makon nga, hindi kita pagtantanan na, hindi kita pagtangtangan.
32: Doon yun yung nahambay ni Kapnil, kasi ang hambay yan inamon, uwa kita kami kanda gabaway, uwa mata kami kanda nagapugong. Masaya to, di ito dubisay nga pangayan, kasi happy ready to tag, ha-register ito imaw. Kumbaga, ay, inautabi, legitimate ito, final yung para to. So, pwede nakakita ka tindog at grupo. Basta bukod na tat para sa ikayain. Eh, kung si Kamayad matado intention ni Sir Miguel, wag itat problema. Manaming aniron katodong Judel, hagod mag-abo pagido
31: organization
32: sa publasyon nga makabulig. Kasi hindi man kaya, lima yung ka-association do 1,837.
31: Mm-hmm.
32: Siyempre, bawat ano karon ay need nga doon mga ginamitingan, ma-disseminate ka doon ngayon, ma-explain na yan, ikaw matali, 50 ang imo member sa grupo, di pa magkaintindihan.
31: Okay. Now, araabi ro sa milog sa mga punto, no? hindi abi malikawan ko na matmaton may reklamo, no? May mga naiinvolbar nga sa mga krimen, no? Akong ano pa, no? Nga ginareklamo, no? Soro nakahawagan abi ni Mr. Apelyido, ay basi madamay ko noroandang organisasyon.
27: Ay, tama ba, no?
31: SB Matt?
32: Yan, sir? Tama, okay. Nandun, tama, karoon nga katanong si Kel nga, siyempre, ginaproteksyonan mo na naman to, ito pa nga yan, no? Pati may, ano man dun eh, sa bilog lang sa atong naging race nga din yun yung hindi dapat yung magdubli do pangalan kasi mabudlay base haobra sa bilog ng grupo at base kumbaga maano madamay man do siya ka grupo so at ginaproteksyonan to nandang yung haobra to nandang dumayad now natabok man din kito dong Judel sa kumadamdumanin mo siguro mga 3 years ago sa Kapitoda oo, kasi Eastern Terminal, Kapitoda and Kapitoda Brothers. So, medyo makaroon man kato doon na, no? Natabo. Pero, dahil man sa mga, sa amon nga mga hinananan nga natabo, mga meeting, eh, nag-resolve man siyang damakara. Nag-okay man siyang damakara. Kasi ito sa bilo ng grupo, Kapitoda Brothers. So, original is Kapitoda. So, kato man daw mga issue man siya na doon nga, base may naging complain abi ka to nga siyang ka ano kay hapabangdan man na si Kapitoda original niya Kapitoda and then si Kapitoda Brothers to ging reklamuhan pero na resolve man doon so atong balang gigunta karahi kung pwede yan eh biskan kaput yung joke pa naman doon katodong Jidel kaputodas butangan na

0: pulling a certificate.
1: Uh-huh.
0: Ay, that time, I think, katulong Jodel, ay medyo treasurer, imaw. So basically, hindi kita doon ang pangagan.
1: Uh-huh.
0: Ag, tapos do president siguro kato ay si Sir Agkawili.
1: Agkawili.
0: Oo, ag si Sir, ano do, ano, vice president, at namatay man. At doon do gibuan ni, ginaclaim ni Sir Midel nga inay mo nagbuo it parang authority. So,
1: siyempre. Kaya ginaambal ni mo kat si Ibarra.
0: Oh, yes, yes. So,
1: from Agkawili to Ibarra, Ibarra to apelyedo, tama?
0: Oh, yes. O, oh, katotong Jodel. Medyo makaroon kasi naging success yun, abi. Dinatabo. Ay, doon mo niya ako naging ginambay kanda nga siguro makon, sa bilog nga naging problema, it's halin dati sa leadership man, ano, ay uwa, tabi ka mo nag general meeting at nag-election. It mag-update bagat inyong mga officers. So that's why puro succession doon natabo. Ay, kaya nagka-problema-problema ka mo. Admitted man si Sir Midel during sa meeting namon nga that time nga nag-present imong aron nga mag-ano it kaputoda ay parang president pati mag-federation it numan siya.
1: Until now yata kuno officers imot numan siya?
0: Medyo ano, mamba, bigatotong siya dyan, medyo uwag sa man. Iyo, that's why ganyan nga...
1: Iyaw tayo nag-focus sa kalibo.
0: Iyaw man imaw, ho. Iyaw man imaw. So, siyempre, sa makatungpunto pa, kung kita ginapamati, ano, ay, mamba na nato niya legit si Sir Apelido, dahil yun ba ito mo, set of officers.
1: Halin pa ka to.
0: Oo. So doon man daaton doon yung ginano. Pero hindi man gihapon kita magsugot nga basta-basta nga dahil ang ina ng pangalan ay okay. Yung pa-comply gihapon na itong sandait mga necessary documents sa atong nga CSO. Agkat na comply na na sa CSO, ay yung pasak at sa sanggo niyang bayan, nagdoon yung dayon nga atong sa naintawa niya sa accreditation.
1: So meaning, do problema nga ra, kung sa kinyo na-resolve yutan ninyo, di ba? Nga naging kinagan ninyo si apelyido. Uwa ko ta, yes, una sa inyong alima do problema kasi para kinyo resolve barugot ah. Tama?
0: Oo. Tama din sa katong Jodel.
1: Pero hamat ano paro ginahugat sa dole?
0: Doan na bika to, during sa meeting naman with the ALJ, ay parang gintawaan man ko na sanda it, ano, cap it to, laging recognize man sanda, parang nagpa-register man sanda. So parang doon na tabo, abin nagtao si dole kay grupo ni Sir Wilhelm, pag nagtao man si Dole sa grupo man ni Sir Miguel. So, that's why nga medyo nagalaban gid nga may andaman ko ng legitimacy dahil nagtao man sa that certificate.
1: Pero haman, sa ginapangayo ninyo nga mga requirement, matsauwa man kulot maging comply si Valenzuela nga ra?
0: Ay, uwa man. Nga ni Ron Pesadong Jodel, that's why ni uwa pa mo gihapon na credit.
1: Oo, nga saan ang pangagan. Nga saan ang pangagan, no? Ag sa patong organization. Ay dahil na siya pinito, maging comply ta, no? Kaya nga ni, nakahambay ka nga pabalik-balik matuod. Ang close shot akong parang inyo, no? Di ba nga sa pag-abuton nga rin nga renewal of franchise, may endorsement ka rin doon mga presidente?
0: Mag-renewal do individual nga franchise bali katulong si Dali mong ginawin.
1: Oo, may una karong endorsement doon mga presidente. May pirma sanda?
0: Dati abin rin katulong si Dali, medyo makaroon do practice. Kasi kasatay ni Sir Agkawili, ay doon kita na ginaobra to make sure nga yung mga franchise holder ay taga-kalibo or taga-poblasyon tana ron kung under man na. Doon yun man makaroon doon gina-strengthen pagid nga may mag-agi sa mga aton nga association para sanda tabi nakakilala, siyempre member nanda, sanda makajustify kung minatood yung taga-kalibo sa darang. Nga sinandang balay mo makaroon ba. So do aton nga strengthen sa next nga 3 years.
1: So iduso mo ra nga mauron man gihapon do proseso pamaagi. Agod kon pag-abot sa kaputodar kay apelyido at aron i-recognize agini ta ma-recognize dayang aran kay Mr. Valenzuela para ma-realize man it mga miyembro, no?
0: Oh, actually katong nung Jodel na pag-inyan gusto ko man i-share na.

0: kanda mga member man hay confusion gid kasi siguro nagaoy man sang dagon niya ni pan. Hambat ko ni kanda hay the power ta di makon karahay kinyot ang mga members ko ano do direction kasi makon do gina-elect makon ninyo ng mga officers hay privilege man lang makon do naging elect ni sanda para magrepresent niyo. Pero do may power ta na hay kamot ta dai kamot ano naga-elect. Nag-gets man ang dadaatan nga point. Ayun ba ko, abo man nga pwede siguro nga magtindog na kung gusto matanin nyo, kung magtukod ka mo it bago abi. No? Kasi do main man lang makon karon nga importante nga obrahon at siyang ka-association, yung nag-aabide ka mo sa aton nga mga regulasyon iya sa banwa naton. Makabulig, do yun. Ay, medyo okay man sanda, abi ko, base doon yun yung sigong ga-election sanda.
1: Okay. Ag may gimpag-uwa nga to sa nakahapon nga notice of meeting, no? Anda matato eh, no? Pero akon malang, aging balikan ko ikaw sa history, ag inyong intervention, heron yun gali, no? Nagkagasugot ba? Pag-abot ita pilang adlaw, ay masaharon yun man. Masawaw mata mga pagpatihan, no? Ro inyong advice, especially ro imong advice as committee chairman, nga kung ging sunod kong tara, kundi wow, takatasanat problema. Parehas yung tasana mag-move on, mag-take off po tasanda, no? Bahala ko, tawa man si Madeline kung paabuon na matara grupo, bahala man si apelyido man kung paabuon man na naruan ng grupo, no? Ruan ng mga miyembro.
0: Kasi kung balikan natin natin, katabing siya din, like the problema within this and the organization ka. So, kumbaga nga ni Haywa, kita kami dapat it intervention ng obrahon dahil sanda mata sa organization ng dadudi magkakasugot. Diba, ikipo natin kung may organization kita mata dapat mag-resolve. Kung kita naila sa tawo, diba iluhan natin do presidente. I-elect natin. Parang makaroon man lang ganun. Kasi do power 8 members ay para mag-elect 8 officers ay kabahog eh. Kabaskog.
1: Okay. So,
0: kung wala sanda naila, pwedeng ibahon.
1: Okay. So sige ah, at least nakita ko naton do problema no kon kanyo gid. May mensahe ka SB Matt?
0: Siguro ako yung mensahe lang gid kay Todong Judel no nga hopefully ma-resolve ng gid no. Medyo mag-aoy man nga same man lang gihapon aton karon nga magiging sabat kasi yan nga ga-follow man lang kita kung sino do maka-comply sa aton nga CSO hay siyempre sa sangguning bayan gina-endorse kamon hindi man naman pwedeng nga pugnan kung naka-comply pa doon siyang ka-organization. Pero siyempre, bago mag-comply doon siyang ka-organization, ay dapat tanan-an naman nga ginapasa nga documents ay original aga legit, no? At siyempre, wag dapat ito parihas man. Kasi hindi man ni Musub, hindi man dahil ni Moron Pansultan. Kung may kaparihas kit name, nga naka-register or accredited yun na nauna.
1: So, Romanabo, kara halimbawa, pumilit, ag may mga papel nga ipakita si Valenzuela, hindi na ninyo pagbatunon?
0: Hindi. Siguro sa ano katulong Judel, siyempre yan may inalot abis na una.
1: Kasi ay, gusto niyo i-resolve nga what dapat kaparihas nga pangalan. So, bangod harikognize sa pilido, ang kay Valenzuela, bisan ano pang apply niya pilit dyan nga kilagahon, hindi niyo pagbatunon na nga ron, makaroon.
0: Clear man doon sa amon nga emergency meeting ato kay Bahan do DILG kasi siyempre do DILG na ito na ginagindoan na ito nga kumbaga pag-oversee sa atong nga meeting dahil kanda abiging tao do reklamo.
1: Okay. Sige, daya man lang mando ako nagsagamat gid sa oras at sa chimpo, no? SB member Matt Aaron Guzman, sir. Salamat gid.
0: Thank you man katodong Judel and God bless and more power kay mo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
1: Kaya nga ni Dong, nakahambay ako kay na ano git aro may una? May bugawan? May ano ni? Award? Pasidungog? No? Nga ginaawayan? Ayro ginakilaga ko ta, according kay SB Matt, si apelyido. Bisan ano pang sutsot ni Valenzuela, hindi ko ta nga ni kamo pagkilagahon, hindi ko ta kamo pagbatonon. Ay Romanabo, kara. Si Madil, okay ta, imaw malang isagay. Balik tat numan siya ra, tapos, problema. Pero ano mga miyembro nga ra, pag-abot sa renewal, ag hindi ta pag-renew ra. Ay kundo patakaran ba ibalik dati, kat kay agkawili, no? Ang mga katodo, no? Ay patay tang bata ro mga miyembro nga ra ni Madil. Hindi ta sana ma-renew ra. So dapat kararo mga tag-ana, tricycle, mga operator, kaayad na tanghambagan itong mga driver or mismo ang mga operator nga agtotaka mo sa mga miyembro sa kwan sa ginakilaga sa legit, di ba?
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay pila lang balis-balison ay matapos yung tutag-on yung manira ay pag-abot yung man sa oras it-renewal tabugtor inyong pagtubo kara. Ang

0: Dilaga dugangan tara padayon man tara. Ay kung magmaura, nagahinyo si Mr. Madel Valenzuela, para ano pa nga mag-istorya kami?
1: Walang boses.
0: Para alin pa nga interviewon ko? Ima, ay harun sarado yun kay SB member Matt Aaron Guzman. Ano pang rason abiro atong kinahanganon?
1: Di siya papayak na magkakulala. Mukha niya ng bungaki kay mapapatulala.
0: Huwag kita dapat nga rason nga pangayoon kay Mr. Valenzuela. Tapos na eh.
1: Matay lang sa kanya.
0: Oh, kung sa statement ni SB Matt, ano pa nga ni matood man na istoryahan nato na itapos yun? Maging kilaga yun kami. Pero kung butang ang tamanan ng that is Ron, kaputudas, ay basi pwede pa. Ah, kaputuda to kaputudas. Tras ko na tong may brother nga to. Kita, narisolbar? Tanbay sa masunod nga programa, susunod na to dokumentaryo with katotong Judiet Dadjet Reyes. Laging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Toto. Akomando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintilio po lang. Abog ito si Amat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pahayag Kapitulo 21, Versikulo 7 hasta 8. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Bawo abora. Ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain. Mga mamamatay tao. Mga immoral. May kilagaw kara. Matsapagailan ngalit kasong immoralidad. Mga mangkukulam. Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Adaya, abugid. Aro nagasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa lahat ng sinungaling, abo man sandara, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ungalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo Makasaway sa Lipunan. May rest back na. Radyo Bilis sa himpapawid. You get the jet race.

0: Maduom-duom ang kagangitan, nagaasaw-asaw sa kalibo. Kainat aga-aga, nagtugpa gid nga niyang uwan. Bangod may weather disturbance. Pero sa gihapon, mahidaito nagmahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabidog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong agap panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, natawat pribilehiyo nga makaginhawa pa. Matawat bagong kabuhi. Ag makita rong kadamit kalibutan. Dapat kang angayag bagay amang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Biyernes. Thanks God, it's Friday. 28 kita sa buwan ni Agosto. Sweldo para sa mga nagabaton, kinsinas katapusan. Kapingid sa mga empleyado sa gobyernong regular. Ham-an ay Lunes 31, piyesta opisyal. Long weekend kita ay 31, National Heroes Day. Maging ka-partner sa technical side. Engineer Impoy Rodriguez. Rodriguez. Robiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mainit ang kabaga. Bisa nag-asawasaw, nag-aaso-asong nga mga balita sa Guwag, Sugurit, probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet ray.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa mga linya, 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Kung wakamot landline, wakamot pantel ko, kami nuna ka mo sa mga puntad bukid. Bagayo nga mga sityo at baryo, wat pantel ko. Basta importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: At syempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, banwa lokal, duatong pagatawat kabuhi. Hustisyag sentensya, makarong masawasaw, nga adlaw it Biyernes.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Una na kita sa dayagat panyempo. Update, dalin sa Weather Bureau Pag-asa, ayaram may weather disturbance. May LPA. May low pressure area. Suro sa Pag-asa, ginabana-bana sa distansyang 720 kilometros este kong Itbayat, Batanes. Ag habagat nagapikto gihapon sa Luzon ag Kabisayaan. Dong panyempo sa mga probinsya at Sambales ag Bataan. Maka-experiensya at monsoon rains. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental ug Oriental Mindoro ug probinsya kang Antique. May occasional rains. Sa dabilin nga partit Luzon ug Kabisayaan, may kokalhit-kalhit ka pagunganungan. Kay bahan kita karon. Tanan bangod kong epekto it habagat. Ag sa Mindanao, may magakagakang awgan bangod bata kong localized thunderstorm. Pero posible ro mga pagbahag landslide ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta babasko gabuhos it ugan.
1: Todo komentaryo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa Luzon, kasarangan kunamat mabubaskog nga hangin, mauhumbak kabaybayon maeksperyensyahan nga nagabot mga 3.4 meters dong kataas. Sa nabili nga partit pungsod gabanong aklan, maka-eksperyensya kita at mahina hasta kasarangan nga hangin kama naman baybayon. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, kasarangat init yapon ay nagabot sa 31 degrees Celsius. Yakaton sa aklan, kapingidya sa kabisirang Banwat Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Rohato niya temperatura. Gaabot pa sa 30 degrees Celsius. Kasarangan mat init. Aga may mga pag-ugan-ugan kitang ma-experiensyahan. Kapingidya nun ng hapon. Hindod ang gabi eh. Rato niya temperatura 25 degrees Celsius. Pinakamanaba nga temperatura makarong adlaw banwat Biyernes. Makaroon nga na 7.46 sa itong temperatura 26 degrees Celsius. Hangin nagahuyop pa southwest 7 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 18 kilometros kada oras. Pinasamit yung kita at fair nga kwan kahapon ha. Nga quality it hangin. Pero makarong adlaw it Biyernes, balik kuman kita sa Purdoy. Ya sa kalibo purpo, ah, ruwaton nga, quality it hangin. Alas 8, magag-umon kayangitan. Alas 9, alas 10, may mga pagpangilat. Alas 11, alas 12, magag-umon gihapon. Pag-abot ala una, hasta alas 2, may pagbukbo it ugan. Alas 3, magag-umon dong kagangitan. Bilog nga sang adlaw gid ang magag-umon may pag-ugan-ugan sa kabisirang Banwait Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: What bagyo sa Guwag Sugunit, Pilipinas, pero may LPA nga ginabantayan nga base kon mamilog nga sang kabagyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.47. Ano mainit ng mga balita lokal? Makarong adlaw. Mga nangan, ginabantayan natin. Doon na ka-schedule nga demolition. Pero iba karako no, haya ga-self-demolish. Ro nga pagdis sa mantol banwa it mga stalls nga mga 20 bilog dingdong. Businahan mo si Katudong John partner dingdong nga pagton sa tindahan pag-abot alas 8 ay umpis alas 8 gi-expectar naton nga amat-amatan yut guba. Ro nga 20 ka mga stalls banwa sa prente it MMG Diagnostic and Specialty Clinics. Kapingede karon sa bagong building it MMG. Nga pagabok sana sa publiko.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdo nga pagdismantol ko nasambit nga mga stalls, pagapangunahan da kwaton nga local government unit. Agkong barangay council, it ang dagaw sa pagpanguna ni Punong Barangay Juliet Onyet Tolentino Milgarejo. Mga nangan, si Kapitana Onyet makamanumano ta standby mga kasimanwa. Agano na matabo ha? Sa mga nag-ocupa ko stalls nga ma-dislocate banwa ay mga 20 bilog ko no. Rong iga-demolis nga na makaroon nga daw. Riba nga ni, kasiap demolis lang.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Sa pihak na parte, sa kabilugan, kuwato niya pag ililiba. Makamanumano taman, Mr. Nieben Makirang. sambilog sa mga sagaligan gid. Kwaton nga provincial governor pag-abot sa pagmanihar it mga cruise ship nga nag-agabutan sa Aklan, agaton nga mga puerto. Atong dating administrador ita Katiklan ag Kagban Port. Kurayang pagbukas it Dumaguete Port, yan naka-schedule September 18. Dayon nagidbaga rong pagbukas it Dumaguete Port September 18. Agdayang pagbisita itaga light ha, Paris. Pwede may Starlight. Starlight dumauna eh. Ag may light Paris pagidgara. Another pagid nga kumpanyara. Nga nagbisita iya sa Aklan, roandag mga opisyal, kurag taliwan man, nga adlaw, ano rong panaw, kutagal light, ferries and shipping corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang sa pihak kaparte, dibalikan tarong kugon lesong kontrobersiya, aray ang kaso against Barangay Secretary Madeline Tercido ag Kapitan Jose Pilbin Villanueva nga rong reklamo administratibo ginbasurat sa Gobyerno ng Bayan ay pagidaton maumpisa it bagasa ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang sabatan may atong update mga kasimanwa. Sa Batan, LGU, ag Kabugaw, Batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Balikan taman, kung ano natabo sa ginparigayon nga inspeksyon. Ita Aklan Environment and Natural Resources Office. Nga ginapangunahan ni Engineer John Kenneth Almalbes. Agrong grupo ni Toto Ibiyap. Dayang illegal quarry operation. Dayang stockpile una sa palali ag humarap. Nga ginapanagiyahat sa nga contractor man, Banwa. Nga taga Banwa man, itbanga. Agra yung stockpile una man sa Barangay Libas. Nga wa man, mga kasimanwa, it quarry permit halin sa atong provincial government.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ikabo gali nga mga naga-stockpile nga rangwat at mga permit. Naga-panilig siguro ay mga kaalyado. Pero hambang tatatun nga gobernador, kung umapply mat mga permit sa ng mga pasaway ra, nung ka nga makasamit, bisan ko no sa bilog ga bato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 7.53, aga kahapon Banwa, nagyan ko sa Haymick Cardinal St. Avenue. Rong grupo itaga Metro Calibo Water District Engineering Department. Madasig, doon nangin aksyon after kahapon katon nga interview kay Mr. Eric Buenavides, ita Construction Division, aga Public Information Officer ita MKWD. Kundi may project una, road widening. Kung sin na napipirwisyo rong contractor nga ni, bangod ko kabuabo ng mga linya, aga pati rong mainline, nga kanabaw rong pagkagubong, sinukat, sinukat, ha? Sinukat, munit kulang Banwa. Ha? Ha? Sinukat, subalit kulang. Dahil pagsukat Banwa, gamit dong tape measure, 40 gang. Ha? 40 gang Banwa, sentimetro. Dong gubong kwa ng tubo, ang blue. Butang bagon, substandard. Awa, makaabot sa 0.75 centimeters. Or 7.5 inches. Manabaw masyado arong pagkagubong. That's why nga hapit ginimaw kung mag-excavate aron mga kontraktor nga nagakayad, nagarehab, ag naga-expand man wat mga karsadahon, national, provincial man or municipal road.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, di ba nga? Nung standard requirements, 750 to 900 mm or 0.75 to 0.90 cm ay sinukat kahapon. 40 gang. Pero saludo kahapon kita sa MKWD. Ay kahapon, sang katimit MKWD, umabot igto. Ha? Igtungid mismo sa site. Aga kada may mahapit nga linya, automatic ginaayos it MKWD. Kaya madasig nung trabaho. O kunwaka ni nag-ugan siguro kaina, agdi mag-ugan makaroon, base makaroon nga daw, mahingagaw nga mabuhusan na, rong pwede nga buhusan nga porsyon, ita high may cardinal sa nabi nyo, nga ongoing makaroon dong road widening. Eh, very good git, MKWD. Ag hopefully, tanan yung linya nga ron, nga manabaw rong pagkabaon, i-rectify nyo ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, hambago nga ni apektado rong mga proyekto. Ah, it gobyerno. Then, hindi nga ni mapapison yun. Ako niya, una ako, nagagutaw rin yung tubo. Paano mo ipison? Ay, kung ipison mo, 20 toneladas makagwapo rong pison. Aga pag-vibrate na. Kundi pusa, magupok rin yung tubo. Baha. What supply tubig rayon? Nga wa manganit supply tubig kita. Pero man na nagakadua supply tubig. Kung may tubig man daw, mabaskog pa ihi ni Arbitore.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano gawa rin kung substandard? Siyempre, hindi mapison. Buhusan ng rayon. Ha? Sangkiring po pino-pino, buhusan na. Hindi yun pagpisunon. Ay kung pisunon mo, ay makasamad ng mga linya at MKWD. Perwisyo. O diba? Surugawa rayon, substandard. Nung resulta ita project. Nga ginalikawan nga ni naton, nga mga project, substandard. Ay kung substandard yagi, rong pag-layout itubo, ay di mo mapison eh, nagagutaw eh maw eh. Pag ginagyat pison, pusa. Ay sa kababawang linya nga ron. Ay awan taro kontraktor ita inayos dun. Madelay tarong project. Pero kahapon nakita naton nga rong taga MKWD igto mismo sa site. Ginasunod nanda. Ah, kung may mga tubong mahapit, automatic ginaayos nanda. So very good kid. Ah, saludo ah. MKWD.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.58 oras sa Pilipinas. Hawan-hawanan tayo mensahe ha. Bago ta sintensyahan doon ito yung mga ginpang headlines. Kay nung ni Leland Laurente Antininya, thank you gida. Sa malaming mensahe, agahon pa. Kay nung binila Serna, kay Ma'am Fe, salamat gid sa kanamiton man nga mensahe. Sa aton nga dating SB Secretary at Batan, aga PhilHealth Chief, ita PhilHealth Aklan, ang nag-iisang si Tatay Jerwell de Rosario. Garaga pamati makaroon nga taga-Batan gidra. Batang nun gidra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abo ugon tay Jerwell, dong tinipo na ton nga butong. Kawayan ay matsama paubra man yata kamot tulay nga magatabok dubagit tubatan butong ngang galing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, good morning gid sa mga taga DYGG Bujong Panay, Bujong Inday. Ay hindi, wa ko ginlagaw ito gid matana kong ginbutang. Salamat gigili kay Toto Alex sa Bagno ha sa gin regalo kahapon nga daywang ka mga chihuahua. Thank you gid. Ito ginbutang ko ta ito sana nga mahaba nga kwan. Mahabang plaza-plaza.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Kay Toto Roger Nagales, sa una sa Office of the Barangay Affairs, wala ganito bisina makaroon. Friday, 4 days work week eh. Una sa Libtong sa istansya. Good morning, Ed, sa Lucero Ag Nagales family. Kay dating Vice Mayor, dating Mayor Itmadalag, nga nagpamati makaroon. Former Mayor Al Dindo Andrade Gubatina. Good morning, Ed. Mayor Al Dindo Gubatina.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano ka ba to? Ngarong opening salbo nga pilang dekada kung nga ginahimo kada buwan ito Oktobre. Pagahimoon sa Foundation Day yun lang November 3. Di mayad man yan eh. May mangani para sa ato niya Foundation Day, abong aktibidades. Bagsik ni Juan, waman ito opening salbo actually. Nagka-opening salbo man lang kita pagpungko ni Mayor